0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Ulihi na nga Friday sa bulan sang Hunyo, Hunyo 26, 2026. Kamgid sa programa Oras na Pilipinas diri sa GSIS.DXKI. Kaupod ang inyo amiga Mika Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 8:30. Kay man pag fourth Friday of the month ang aton ATI 12 ang makaupod naton. Mga usapang agrikultura naman ang aton nga taga-anligwa from 8:30 hasta 9:30 a.m. So tipot lang ta. Kay kuan ano 8:06 na te. 24 minutos nang gid ang bilin lasig. Tamyawon ko ana yung mga friends nga ra na da timprano pa kaina. Natamyaw naman guro ni Pastor Alex sa mga daybreak tuners. So, maumpisa ko di sa mga TSK listeners. Si Mami Presi nag-extend greetings. Blessed Friday morning. Blessings to you all. Amaman sa imo dira Mami Presi sa Cavite. Sis Lenny, Sis Bevelyn, hello sa inyo dira sa Banga. Sa Funticha, Babas, Kag Hilahos family. Shout out akanday Kuya Van, Kag Sis Inday sa Bon Kicks Bakery Barrio 5, sang Banga. Hello kag happy listening manda kay Brother Gregorio Tanghian sa may San Jose, Barangay San Jose sa Tanghian sa Rusa family. And sino pa ang present? Kina sa may Shepherd's Call, mati manda. Si Sis Perlin Joy. And sa diin ka mo subong Sis Perlin sa may Lake Cebu ba? O sa SNA? And sa Fresco Family dra sa SNA, kag sa Lake Cebu. Shout out na sa inyo. Kuya Ed, kumusta? Sa Katakutan Family, good morning. Sa inyo dra ni Ate Janet, mayad-ayad nga pagpamati. Kay Ate She sa Merkado Publiko, Pagaran Family, kagina sa Bagong Araw na mati man sa da. And sa Balitaan with Miko Dave, arat na da si Ate Beatrice sa Consad Family, kay Brother Jacob, kay Jandy, Sis Eileen, hello, shout out da sa inyo, kay Pastor, sa Pasuit Family, good morning, and Candole Family sa Santo Niño. Sa aton unang segment, diri kita sa aton nga pabalon para subong Friday.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, basahon ta ang James 4:8. Ang basa, James 4:8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Amo ni ang strong mensahe sang Ginoo sa tagsa-tagsa. Labi na nga madamo gid sang mga tawo nga mas ginapasulabi ang mga butang sa sini nga kalibutan, ang loyalty para na sa mga worldly nga mga butang hindi na dara sa Ginoo. Pero ang Ginoo padayon nag-remind sa aton over and over and over again na magpalapit kita sa iya. Ay ang mga nagapalapit sa iya hindi niya gid pag isalikway. Hindi parehas ang Ginoo sa gina-reach out mo nga tawo nga repeatedly wala man lang naga-reply. O kung ginasin mode ka lang kung padalaan mo sang message. Hindi man siya pero sang delivery service nga makancel na no or di kalabot ang imugin padala o kung lain ang imong na ulain niya ang nag-abot nga ma-frustrate ka. Hindi man si Lord ka pareho sang imo kapamilya nga nag-refuse nga mag-interact sa imo. Ang Ginoo na mismo nag-remind sa aton, come close dara sa iya and he will come close to you. Hambal dari sa James 4:8. Sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you search me with all your heart. Nagalong gid ang Ginoo nga ang katawhan, iya gintuga, magakilala sa iya, kag magapalapit dara sa iya. Luya gid sang Ginoo nga magkaroon sang personal, loving, kag intimate relationship sa aton nga iya nga gintuga sa iya nga imahin. And giyahan kita along the path of life. Amo nang heart sa aton, Heavenly Father. So, ang problem of fellowship between you and God usually comes from your side, our side. Hindi problema kay Lord. Kita gidya. So why don't we draw near? Na hindi kita magpalapit sa aton magtutuga, sa aton man

0: luluwas. Kay man masami iban nga mga tawo aton ginapalapitan o iban nga mga butang ang aton ginasagaan pagtagad. Siguro ang mga paminsaron is we fear what it will cost us sa pagpalapit dira sa Ginoo. We know that by approaching this holy God, we will be convicted of our sinfulness. Friend, don't hold on sa mga butang na nagaguba sa imo at the expense of the relationship that will truly satisfy your soul. Ginapakita sining mga kalamidad sa aton palibot kag mga panghitabo nga wala sang makasatisfy sa aton sa sininga kalibutan. Ni tanan mag-disappoint sa aton. Ni tanan pwede maguba sa isa lang ka pamisok. Kag kung magsik ka man sa mga butang nga daw makapatagbaw sa imo, makita mo nga you're still grasping for more. Turn to Jesus. Siya gid ang makasatisfy sa aton. Find freedom from what holds you in bondage kay siya lang makaset free sa aton. And maka-experience kita sang kabuhi nga tugas ang Ginoo gid in design niya para sa aton. Kay siya man gid ang kabalo sa aton purpose at ano ang kabuhi nga makatagbaw sa aton. Kay man siya ang naghimo sa aton. Gani palapit dira sa Ginoo, will never refuse you. Surrender sa iya whatever holds you captive so that you can enjoy the abundant life na iya gintigana para sa imo. Na ma-experiensyahan mo lang dira sa ima, sa iya presensya. Manaton pabalon subong mga Biyernes.
1: Oras na! Oras na!

0: 47 minutos, makaligad. Ang alas 8 sang aga, di man kay hasta lang kita alas 8:30, diretso na kita dayon sa aton public service announcement. Ang aton nga action line. Idulong naman ini sa aton ni Miga Jen.
1: Action line.
2: Power advisory halin sa Socotec 1 may ara sang brownout sa June 26 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27 from 8 AM to 5 PM ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipakas sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
1: Action line.
2: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12, ang outbound lane atubangan sang Chowking Phoenix pakadto sa Silway Bridge, temporaryo anay nga siraduhon, umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Ini siya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Jensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street, to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may aras ang delay, kag sundon gid ang mga traffic sign, kag on-site enforcer.
1: Action! Line.
2: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 AM to 12 PM dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala Kagtiboli sa July 4 from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
1: Action! Line.
2: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
1: Action! Line!
2: Ang city government sang Coronadel nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
1: Action. Line.
2: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line.
2: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
2: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
2: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
2: ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action Live.
2: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action Live.
2: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action Live.
2: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolo Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action Live!
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 8:30 na gid. Dari lang na ikutob ang aton iyang programa. Hello kay Brother Leo sa Arches family. Arches family. Arches. Ay, ano ba i-pronounce yung apelido? Arches. Hello daw, hambalya. Hello, Brad Leo. Mayadayad niya pagpamati. Shoutout mandara liwat kay Brother Jacob sa Thailand. Hi, Sis Noraline sa Garcia Hospital family. Thank you for tuning in. Magasunod ang programa Agri Ascenso sa 12 para sa Kilisgutanan pang Agrikultura. Tutok sa gihapon dari sa Jesse's Dos DXKI. Sa pag-assist diri ni Kuya Edgar sa technical side kay Kuya Anson and Migo Dave, ni ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan. Have a weekend, abiyan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso.

Magandang umaga mga ka-agri at sa lahat ng mga nanunood at nakikinig, Agri Ascenso na po tayo. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si Praise Aniska ng ATI RTC 12. At ang magiging kaakapay nyo sa programang handog ng ATI RTC 12, ang Agri Ascenso sa 12, usapang agrikultura at nutrisyon. Ito ay katuwang ng ating partner radio station, 1062 DXKI FEBC Radio. At maya-maya ay makakasama natin si Ma'am Charito S. Ansagay, isang LSA farm owner ng Bischik Center for Honing Agricultural Techniques Incorporated bilang pakikisa sa Soil Conservation Month Celebration ngayong taon. Bago ang lahat, narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Agricultural Training Institute Region 12.

muling naging sentro ng pagkatuto ang St. John Bosco Biodynamic Farm, ang Ecological Techno Demo Farm sa Makilala, Cotabato, para sa batch 2 ng Training on Organic Agriculture Technology on Biodynamics na isinagawa noong 15 hanggang 19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 o ATIRTC 12 sa pamagitan ng Partnership and Accreditation Section ang naturang pagsasanay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng organikong agrikultura at napapanatiling pamamaraan ng pagsasaka sa rehiyon. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng mga kalahok sa biodynamic farming, isang makabuluang pamamaraan na kakibat ng organic agriculture. Dumalo sa pagsasanay ang mga organic agricultural focal persons mula sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sarangani at Cotabato kasama ang piling farm leaders. Sa isinagawang pagbubukas ng programa, nagbigay ng mensahe si Dr. Jesse V. Beldia, OIC Center Director ng ATIRTC 12, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapaigting ng kakayahan ng mga stakeholders sa larangan ng organic at biodynamic agriculture. Nagpaabot din ng suporta si Ginoong Rodrigo S. Guillermo Jr., Organic Agriculture Focal Person ng DARFO 12. At kanyang tinalakay ang mahalagang papel ng matibay na pakikipagtuwang sa pagpapaunlad ng sektor ng organikong agrikultura sa rehiyon. Nagsilbing resource person sa pagsasanay si Director Maria Helenita R. Gamela na nagbahagi ng kanyang kaalaman hinggil sa mga prinsipyo, pamamaraan at aplikasyon ng biodynamic farming upang higit na mapalawak ang kakayahan ng mga kalahok na maisabuhay ito sa kanilang komunidad at sakahan. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng patuloy na adikain ng ATIRTC 12 na palakasin ang kakayahan ng mga sektor ng agrikultura, paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa makatuwang at itaguyod ang mga sistemang pangsaka na makakalikasan, produktibo at nakabatay sa tunay na diwa ng organic agriculture. At para sa iba pang impormasyon, abangan ang iba pang mga anunsyo mula sa ATIRTC 12. I-follow kami sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Socks at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph/ATI-12.

0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa istasyong ito, 1062 DXKI FEBC Radio. At ngayong buwan ng Hunyo ay ang selebrasyon ng Soil Conservation Month na pinangungunahan ng Bureau of Soils and Water Management or BSWM alinsunod sa Administrative Order No. 16 Series of 2007 na nagpapatibay sa naunang Department Order No. 2 Series of 1997 na inilabas ng Department of Agriculture na may temang Lupa, Pagkain, Seguridad, Buhay. Isang paalala na ang lupa ay hindi lamang simpleng pinaglalagyan ng ating mga pananim. Ito ang pundasyon ng produksyon ng pagkain, kabuhayan ng ating mga magsasaka at seguridad ng ating kinabukasan. At upang mas mapalalim at maintindihan natin ang kalagahan ng pangangalaga sa ating lupa, makakasama natin ngayon si Ma'am Charito S. Ansagay na magbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa soil conservation at mga praktikal na paraan upang mapatatiling mataba at produktibo ang ating mga sakahan. Ayan, magandang araw po ma'am. Welcome po sa Agri Ascenso sa 12. At bilang panimula po, maaari po ninyong ipakilala ang inyong sarili at ang inyong organisasyon, kinakatawan po ma'am. At batiin natin ang ating mga live viewers or ating mga tagapakinis.
1: Hello, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Praise. Thank you so much. Isang mapagpalang Soil Conservation Month sa lahat ngayong Hunyo. Bale, ipapakilala ko ang aking sarili. Self, personal muna. Personal. Sino ba talaga? Chat na lang. Ate chat. Bale, ako po si Chat Ansagay. Actually, news reporter po ako, broadcast journalist, naging reporter for from 2008 hanggang 2012 sa ABS-CBN TV Patrol, Soxer Gen. Naging executive producer and program director din ako ng local morning show. Ewan ko kung naabutan mo to.
2: MUS.
1: Wow. Sorry. Kala ko masyadong malayan yung agot natin, ano. Tapos, pero bakit nga ba ako nandito? Agri to eh, no? Oo. Paano nga ba ako nagsimula? Well, nung syempre, nagsarado yung local station. And then, tuloy ang buhay, no? And then, there came COVID-19 pandemic. Diba, nakakulong lang tayo sa bahay, na-contain tayo, hindi tayo nakakalabas. Syempre, may mga anak ko, nabuborn na sa bahay. So, sabi namin, Lord, nagdasal kami, kahit 300 square meters of lupa, no, ang choice namin was in Tampakan because my sister is there, nakapag-asawa siya sa Tampakan. And bata pa lang ako, nakita ko na ang Tampakan, it's very productive, maraming tanim, maraming hayop, maraming mga alagang hayop, ganyan. So, kumbaga, bata pa lang ako, na-inlove na ako sa Tampakan. Dahil nakita ko yung lupa itim, mataba, gano'n, so... Sabi ko, sige, sa pagkaya na namin, bibili ako dito someday. So, yun, nung COVID-19 pandemic, nakabili kami. Hindi lang 300 square meters ang binigay ni Lord sa amin. 1.5 hectares. So, Tapos, nagsimula lang kami. Ano lang yun siya, coconut. May maliit pa na, maliliit pa yung coconut. And then, bumili ako ng mga manok. Doon din ako nahumaling sa manok. Kaya siya tawag ngayon, bischik. Dahil bisayang chicken. Oh, doon ako nag-alaga. Ay, pangit naman kung bisnok, no? Bisayang manok. So, bischik na lang. Ayun, nagtuloy-tuloy na. And then, sabi ng ate ko, few months after namin nabili yun, sabi niya, tara, sali tayo sa libreng training na in-offer ng TESDA. Animal production, poultry, chicken, and C2. Eh, tamang-tama. Ilang nagustuhan ko. Hindi siya umabot ng months. Usually, ang training ng TESDA would take 200 hours, 232 hours. Depende sa qualification o kurso. So, tuloy-tuloy na. And then, 2023, ayun na, ATI registered, ano na kami, Learning Site for Agriculture 1 kay Sir Abdul Dayan during that time. And then, blessings, after blessings, may mga pumupunta na sa amin, nagtatanong tungkol sa kung anong mga training na pwede. So, niregister namin sa barangay, sa LGU, Municipality of Tampakan. And then, convinced din ako ng dating RD ni Cesda na mag-trainer's methodology 1. Kasi sabi niya, pwede itong farm school mo, i-accredit natin sa Cesda, sabi niya. So, na-scam ako. Ang hirap pala nung TM1. Pero, ayun, awan ng Diyos sa tulong niya na kapasa ako and na-register namin ang to fast track. Ngayon kami ay isang LSA. We are Farm School accredited by ATI Region 12. Thank you. Shout out to JL. And yung test accredited, we're offering organic agriculture production NC2, agro-entrepreneurship NC2, and assessment center na rin kami. Yun. May mga kami, coconut, may 100 trees, may mga planting materials pa from PCA coming, and then actually nandiyan na may ilang fruit trees din ang Bistric Farm, may isang mangga, masarap yung mangga namin, mangosteen, durian, mga ganon, mga konsumo lang. Oo.
3: So hindi po ba kayo nahirapan, ma'am, like sa transition niyo from journalist to being an agriculture na sa field po?
1: Ay, tsak yun, mahirap talaga. Kasi,
3: napakalayan.
1: Yes, journalism, pagsusulat ng balita, pagbabalita, lahat na, di ba? Tapos biglang lupa. ako yung tipong tao na, Praise, alam mo ba, na kahit pinakasimpleng tanim na iregalo sa akin, hindi yan masyado alagain ha, namamatay. So, sabi ko sa sarili ko, kaya to. Siyempre, hindi naman ako mag-isa. Andiyan ang partner, ang mga anak, ang mga staff, my caretaker naman. At saka malaking tulong yung trainings. No, lalo na mga ibinibigay ng ATI. Yan, mga trainings on how to propagate at lahat-lahat na maraming ibang mga bagay.
3: And maraming salamat po, ma'am, sa pagpaunlak sa ating programa. No? And congratulations po dahil ang Bistric Center for Honing Agricultural Techniques Incorporated ay nakakuha ng award, ng 2025 Compost Producer Achievers Award ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management. Ano po ba ang kahalagahan ng award na ito, ma'am, or achievement na ito?
1: Well, thank you so much for una sa lahat, all glory to our God. Kasi hindi namin kaya to kung wala ang kanyang sovereign power. No? Basahin ko lang kung ano yung binasa na citation, bakit kami ang napili. Siguro, ano may yung Compost Producer Achievers Award, no? Ito, sabi dito, Bistric Center is recognized for advancing organic and environmentally responsible farming through the effective utilization of its composting facility for biodegradable wastes. Kasi Praise, isa kami sa mga beneficiaries ng composting facility. May shredder, may composting facility, yung malaking drum na kung saan pinapabilis nito ang pag-decompose ng organic materials. Manure, mga scraps, etc. O yan. Kaya kami nakabuo ng ganito. Saan pang kami? Organic growth booster na fertilizer. The facility transforms agricultural residues into valuable organic fertilizers to improve soil health. Yan. While reducing waste. Its commitment to sustainable agriculture serves as a model of innovation and resource stewardship in the region. Mga Praise, binigay sa amin yon, libre yon, malaking halaga yon. So, binigyan in return, binigyang halaga namin yung pasilidad na yon at nag-improve kami with the help of other government agencies like DOLE. Yes, DOLE Region 12 also through AMP. Nakadagdag kami aside dun sa facility na binigay ng DABSWM, Bureau of Soils and Water Management, may animal manure dryer. So, binigyan namin ng pakinabang. Hindi lang kami tumanggap, uy, wow,
3: dali sa inyo lang.
1: Oo, hindi ganun. So, ang isa sa layunin nun ay para, yung district kasi, we include the community. Kaya kami naging training center. Hindi lang kami production na benta. So, we train, we accept people na gusto mag-train on organic agriculture, yung mga practices, katulad niyan. And back to your question na anong pakinabang, hindi lang to para sa amin, para ito sa buong community, hindi lang sa Tambakan. Alam mo ba yung mga produkto namin umabot na si Jensen, may mga kumuha na from Kalsani. At saka patunay na itong hindi lang award as in award na we receive the material, mm-hmm. no, na may certificate, may cash prize, ganun. But this will continue at hindi siya dito nag-i-end sa award na to na uy, bili na kayo ng produkto kasi awardee kami. Hindi. Continuous learning. Alam mo ba yun na ang sa agri, mag-a-agree ka ba sa akin? Na hindi madali na basta kanilang nagtanim ay tutubo na yung plant mo. Kaya nga napaka-importante yung magiging topic natin ngayon. It's about the soil health. Yes.
3: Ayan. Ngayong buwan ay ipinagdiriwang natin ang Soil Conservation Month po, ma'am. So in connection po, ano po yung ba yung bilang LSA farm owner po, ano ang mga karaniwang problema sa lupa if may sa experience niyo po, ma'am?
1: Based sa experience, let me look ha, nag-enumerate ako kagabi. Kasi, yun yan, sinasabi ko, hindi lang siya basta may lupa ka na, wow, great, okay na. Tanim na tayo ng tanim. Maka-ani na ako ng magandang bunga, ng magandang bok choy, o pako ba dyan? Hindi. Hindi siya ganon. So, unang napansin namin, nung binili namin yung lupa, puro siya coconut. Okay yon, kasi less maintenance ang coconut. And then, may mga grasses, tall grasses, and then sabi nung dating caretaker, ano yun? Bananas. Plantation. Nagtanim sila ng, hindi naman talaga siya plantation, pero yung, ano lang, yung tanim-tanim lang sila, na walang, kumbaga, siguro, nasabihan lang sila ng may-ari na magtanim kayo ng saging. Ang problema, nagkasakit yung mga saging. So, yun ang una-una naming na-encounter. May lupa nga kami, pero, itong mga pathogen causing diseases sa lupa. Kaya pala nung nagtanim kami, bakit ganito? Oo, bakit ganito, ganito na. So, malaking tulong yung training sa organic agriculture production. Nag-aral ako, organic agriculture production, NC2, agricultural crops production, NC2, para ma-enhance yung kaalaman ko. Standard kasi siya eh. Itong mga pinag-aaralan sa training na TESDA, galing din ito sa mga industries. And the TESDA way, tapos nilagay sa isang module at yun ang pinapasa sa mga trainees. So, kailangan namin bigyan ng anong tawag dyan, kaalaman ng aming mga sarili para matugunan yung mga problema. Ganon. Ano pa bang naging problema aside dun sa mga disease sa lupa? Yung nagpa-soil test din kami. Kasi yan din ang isa sa mga direksyon ng BSWM. Kailangan malaman kung anong kalagay ng mga lupa, ma-determine.
3: Nutrient
1: deficiencies. Kung anong mga nutrient. Ano yung mga nutrient? Huwag na natin isa-isa yung masyadong technical. NPK. Ayun. Nung nagpa-soil test kami, nalaman namin na medyo acidic lupa. Kasi pag acidic yung lupa, hindi ma-absorb yung mga nutrients. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako expert talaga, hindi ako agriculturist. Based lang ito sa mga learnings, no? And of course, from the BSWM. And then, hindi flat yung farm namin. Rolling siya. So, ang third problem is, na-erode yung ibang parts. Pag malakas na malakas ang ulan, pansin namin, dapa na yung mga tanim. And yung topsoil, alam natin, ang organic matter, nandun na washed away. So, what did we do? Anong ginawa namin? Yun nga, in-apply namin yung pag-aralan namin sa training. And we resorted to containerized. Habang hindi pa naayos yung drainage doon, dahil palagi na ulan, lalo ngayon, ano, containerized lahat ng pwede naming mapagtaniman, di ba? Magre-reduce tayo ng waste. Lahat ng pwede naming mapagtaniman, mga sako, mga container, doon namin nilagay ang lupa, ang compost materials, ang fertilizer, para kahit na ulan, hindi mawash out. So, yun, disease, Tapos yung acidity ng lupa, may matigas din ang lupa sa ibang parts ng farm dahil may coconut kami. Anong nilalagay sa coconut? Urea. Oh, at iba pang synthetic fertilizer. So ang tendency is titigas yung lupa. So kailangan talagang punan ng nutrients ang lupa.
3: Kaya nag-resort po kayo sa organic.
1: Oo, organic talaga. Bakit organic, Praise? Kumakain ka ng gulay? Dapat lang, no? Kumakain. Di mo ba iniisip kung yung pagkain mo ay naligo sa kamital? Hindi naman tayo against doon totally. Pero kami, as a family, gusto namin yung kinakain namin. Alam namin yung source. At kinakain namin yan ng mga anak ko, maging ng mga alagang hayop namin. So, as wala kami ini-spray na chemical, hindi kami gumagamit ng synthetic na fertilizer sa mga gulay, sa mga kinakain, ganun, para safe, chemical-free siya.
3: Ano-ano po ba yung mga organic practices na in-apply nyo doon po sa inyong farm?
1: Nung wala pa kaming composting facility, syempre layering kami. Nagpahukay nga kami ng isang portion doon sa farm para may layers, bedding, carbon, yung mga browns and greens, manure, and then dilig-dilig. Pero yung proseso na yon matagal. Although, meron kaming labs na tinatawag yung lactic acid. Yung concoction na nagpapabilis nung decomposition para madaling mabulok at saka magagamit agad yung lupa at yung fertilizer. Ngayon, alam mo, naging practice na namin na pag nagbabalat kami ng prutas, naghihimay ng gulay, may isa kaming lalagyan para magamit yon. Oo. Kasi kahit sa Jansan, wala kaming ano eh, wala kaming space doon masyado. Maliit lang, subdivision kasi. So, ang ginawa ko, bili ng mga paso, kuha ng mga sirang timba. Doon namin nilalagay yung mga patapon, kitchen scraps. Kaya yan. Tapos, pag may kapitbahay kami, mayroong manok. So, hingi na lang ng pahingi ng chicken dam. Tapos, ilalagay yon, i-layer. May mga tamang proseso naman yan sa pag-layer. Pero dito sa farm, may mga ratio din na sinusunod, carbon, nitrogen, ang mga sources ng carbon, syempre yung mga browns, dried leaves, yung mga cocoa peat, cocoa husk, carbonized rice hull, and the nitrogen, yung mga fresh, yung greens, yung mga ipil-ipil, leguminous,
3: leguminous.
1: And 70-30% kung baga, para to make it parang mas simple sa gumagawa nun sa farm, 70 kilos na carbon, 30 kilos na nitrogen. Yung mga goat, manure, cow, chicken dung belongs to the nitrogen. Para maihalo namin siya at dun sa lupa. Kasi yun nga, hindi basta-basta nagtatanim lang tayo, dapat patabain din natin ang lupa. Dahil yung lupa, kailangan masustansya para pag nagtanim tayo, aani tayo ng maganda.
3: Ayan. Very technical yung ating...
1: Ay, tama. Technical ba yun? Based sa experience, oo. Actually, it's an everyday learning. Kasi hindi rin talaga, kahit meron na kaming composting facility, hindi rin talaga lahat ng tanim may payat. May kasing payat ko. Malnourished.
3: Iba-iba.
1: Meron naman yung sa bahagi ng, meron, nandun kasi sa farm tatay ko, yung sa harap ng bahay niya, sa gilid, mataba yung mga tanim. Bakit dito? Hindi. So, napaka-importante i-test talaga muna. At, lagyan ng nutrient ng lupa.
3: Yes, ma'am. Ano-ano po ba yung mga pananim niyo doon sa inyong farm?
1: Ngayon, all year round, may pako kami. Yung asawa ng ate ko, dinala niya. May creek kasi sa baba eh. If you visit kayo sa farm, ha? May creek sa baba, may mga pako. Ano may pako? Fern.
3: Fern.
1: Oo, yan, yun. Papako salad. English. Alam niyo yun? English pala siya. Pako. Tapos, in between trees, may cacao. May fruit trees. Ngayon, may marang. May langka. Yung mga dati na yun na fruit trees. May mangosteen. We also have, yun nga, mangga. At yung mga vegetable na sabi ko, magtanim ka na magtanim. May lupa tayo. So, you prepare the land, or you prepare the plot, yung mag-prepare ka ng mga tatanim dyan. Tapos, para mabawasan naman yung ating gastos pamamalengke. Diba? May lupa na nga tayo. Hindi pa natin gagamitin para naman magkaroon ng silbi. Sili. Sili pala kasi mahilig ako sa sili.
3: For human consumption po.
1: For personal consumption. Yung iba, yung bok choy pala, yun, it's a pet choy siya na mas maliliit sa Filipino natin. Ano, yung nakasanayan natin na pet choy, di ba, mahaba. Yung bok choy, yung usually nakikita natin sa Chinese restaurant, yung slightly mild green yung kanyang stem, tapos dahon, mabilog. Yun, may bumibili nun. Kapag ka nakaka-produce kami ng marami. Alam mo naman, pag organic, ang hirap ang produce ng maramihan eh. Kasi nandiyan yung mga pests. Ang dami talagang kailangan i-consider kapag pinasok mo yung agri.
3: Mas effective po ba ang organic or sa versus conventional?
1: Yan.
3: Para sa inyong own ano po? Experience.
1: Personal experience, hindi pa ako gumamit ng ano eh, yung synthetic talaga. Ang napansin ko, kapag ka gusto talaga ng ang purpose maramihan. Mo is for maramihan, for ibenta mo marami sako-sako, siguro gagamit talaga ng ganun pang enhance. Hindi naman siya totally masama. Kasi napag-aralan din namin sa ACP, yung agricultural crops production, tinuturoan din doon kung tinuturo din doon kung ano yung mga dapat na fertilizer. May katumbas din naman yan siya sa organic. Yun nga lang, mahirap siyang i-produce dahil ang dami-daming raw materials. Based sa experience ha, baka may nakikinig dito na malakihan ang farm at may mga kami ay sa, I can just talk about our experience sa paggamit namin ng organic. Ang isa ding napansin is yung mga iba-ibang pest, kailangan din siya pag-aralan how to
3: control
1: or manage. Mm-hmm. Dahil may mga peste na, may mga tawag dito, concoctions na anti-peste na gagana sa ibang mga peste pero yung iba hindi. Okay lang sa kanila yun. So, a-attack na naman sila. So, it's a cycle na, sige lang, okay lang. Oo. Kaya, importante din yun, ibinabalit yung mga bunga. Maraming mga paraan.
3: Si ma'am, baka may mga tips ka, organic practices ninyo. Like, paano po ba gumawa ng compost? Like, na pwedeng matutunan ng ating mga... Mga... tagapakinig.
1: Oo.
3: Ano po ba yung mga process?
1: Sa ano lang ba to? Eto, bago pumunta dyan, sige, mag-prepare ka nga ng lupa dyan.
3: Magtanim.
1: Eto, oo. Eto yung aming produkto. This one is 5 kilograms. Oo. Ang nakalagay dito, organic growth booster, may garden scraps, may cocoa pizza, goat and cow manure. Katabi kasi ng farm is the slaughterhouse. So, yung mga baka, na dinadala doon. So, inihingi namin, nakipag-usap kami doon. And then, dinadry lang namin. Kailangan dry kasi yung mga manure. Kahit yung chicken dung, kahit yung goat manure. Kasi, pag kanilagay mo yan at hinalo ng basa, syempre may bacteria. Mga bacteria, makakasama tuloy siya sa lupa. And carbon and nitrogen-rich organic materials. Tapos, ito, 1, 2, 2,

0: namin yung isang baso, nilagyan namin ng fertilizer, yung isa, iba yung timpla, or organic lahat. Pero magkakaiba nga sila. So ito, okay ito na resulta namin. So test lang ng test on based on our experience dun sa farm. Sa amin, ang practices, ganun lang. It's an everyday, it's a lifestyle. No, kung nasanay ka, na itapon mo na lang basta yung mga scraps, vegetable scraps, na dati, diretso sa basurahan. Ngayon, iba na ang kanyang lalagyan. Dahil, mismong yan, akala natin basura, may pakinabang. Isa din sa practices namin, kasi nagiging bulking agent din yung mga karton. Alam mo yung brown na makakapal pag nag-grocery, di ba, binabox. Tinatanggal lang yung plastic na bahagi. And then, binabasa yun, sinishred, sinasama yun siya sa pag sa shredder para bulking agent siya doon sa pag-decompose. Tapos, meron pa yung mga test, dapat hindi siya yung moisture, hindi dapat sobra, dapat tama lang, ganyan. Dapat buhaghag, tsaka maitim. Itim yung color niya, ang resulta. So, ganun lang. Ang masasabi ko lang, it's a lifestyle, simulan natin. Hindi naman siya agad-agad na, hindi kasi lahat, diba, nabigyan ng composting facility. So, sa simpleng paraan, kung kumuha lang ng container sa bahay, ang pagka-urban gardening, ano bang ginagawa mo? Anong practice mo? Anong tanim mo sa bahay?
1: Tanim ko sa bahay, wala. Malunggay.
0: Oh, yan, malunggay. Maganda yan. Ano mo ba pwede na ipaso ang malunggay? Tapos cut ka nalang may malunggay tika na. So, yan yung mga simplang practices lang. At yung mindset lang. Mindset ba? Mindset. Na ito, pwede ito, nitrogen to. Ganon. Ito naman, carbon to. Tapos, ang napakahalaga din na isipin na yan ay, diba, from lupa, if not all, majority ng pinagagalingan ng ating pagkain ay sa lupa. So, yung tema natin, ano nga yung praise? Lupa,
1: pagkain,
0: seguridad at buhay. Siyempre, kung walang malusog na lupa, walang sapat na pagkain, at kung walang pagkain, banta siya sa food security. Kaya doon tayo nakasalalay. So sa maliliit na paraan, small steps, baby steps, maging masimulan natin sa bahay. At kung may sa mga magsasaka naman na nakikinig ngayon, ang tawag dyan, pwedeng simulan ito sa maghukay. Siguro, they can, I think they're doing it already. Ginagawa na nila ito. And then, simulan dun sa bedding, and lagyan ng mga leaves, tapos manure, and then, layering lang, layer by layer. Tapos, pwedeng net, tapos may mga dilig-diligan din siya. At ito pa pala, yung isang ginawa namin, bumili kami ng African night crawlers. Yung worms.
1: So vermicompost.
0: Meron kaming ganun. So nakakatulong din 'yon sa pag-maintain ng taba ng lupa.
1: Bilis ng composting process.
0: Kailangan lang siyang alagaan talaga. Alagaan din ng EMC. Kasi kung hindi mo siya pinakain, lalayasan ka.
1: Maghahanap ng iba.
0: Para may hugot 'yan, ha.
1: So, paano po ba nakakatulong ang, so sabi nyo nga po, gumamit ng mga compost, ang animal manure, chicken dung, yung mga agricultural waste or organic materials na panatilihin ang kalusugan ng lupa?
0: Sorry?
1: Paano po ito nakakatulong sa,
0: kapag, sa lupa? Sabi nung naging teacher namin nun sa OAP, kailangan talaga ng lupa ng organikong material para mapuno siya ng nutrients.
1: Sustain.
0: Yan nga, sustain. Yes, masustain. Tapos, hindi lang din tanim. After tanim, tanim ka lang ng tanim. Nauubos yun eh. Di ba pag nagtanim ka, sisipsipin ng tanim yung nutrients. So, pag natapos yung
1: cycle.
0: Crop, cycle niya, Huwag ka muna agad magtatanim.

0: may downtime siya. So, ayusin mo na naman yung lupa na yon, yung mga, yung area na yon, patatabain mo na naman, lalagyan mo na naman ng mga organic materials, ang mga compost, yung fertilizer, haluin, and then let it stay for ideal 2 weeks, then mag-ano, saka ka na naman magtanim. At ina-advise na iba na naman na crop. Pwede siyang iba-ibahin.
1: So, parang crop rotation.
0: Crop rotation, yes.
1: So, bonus pa, no? Makakatulong din sa pag pagbabawas ng mga agricultural waste, like sa mga kusina natin, hindi siya mabubulok lang ng walang purpose,
0: silbi,
1: walang silbi, kundi makakatulong din ito sa ating lupa. At,
0: at saka, magagamit magiging, ulit. Nakakatulong din tayo sa kanya-kanya nating LGU or mga barangay dahil hindi sila maghahakot ng napakaraming basura at babaho lang doon sa landfill, di ba? Kailangan tayo sa bahay natin, sa household, turuan na rin natin yung ating mga kasama sa bahay, mga anak natin, segregate, ito ha, pag nagbalat kayo ng naihiwalay nyo sa plastic, huwag nyo isasama talaga. Hindi pala kasama sa organic materials yung mga lamaw.
1: Alam mo yung
0: lamaw?
1: Kanin.
0: Mga tira-tirang pagkain.
1: Dapat mga
0: ano lang.
1: Mga crops. Pwede din yung ano man, rich in calcium, yung sa itlog.
0: Oo. Iba naman yun. Iba naman yun. May luto-luto pa yun. And then lalagyan pa namang molasses. Maraming maraming paraan. Pero kailangan talaga ng napakaraming material. Sabi ko nga sa'yo, organic mga raw materials.
1: Ayan po, narinig natin no, na kailangan din mag-conduct ng mga soil testing. Marami talagang mga prior or mga pre-production mo, dapat isaalang-alang mo yung soil testing, yung like kung gusto mo ng organic na waste, pwede ka rin mag venture dito sa organic composting lo. And maraming mga makukunan din ng mga ano, mga vermicompost or yung mga sa mga agricultural na mga naga-produce ng kanilang mga ano, pwede kang makahingi or like para hindi masayang yung kanilang mga manure, mga dung sa mga chicken, like especially sa mga industriya po ng ano, sa animal industry. At meron naman din mga mga practices din naman na sila na mismo yung binebenta nila yung ano, yung kanilang mga yung waste. Animal waste. So ayan, so bago po tayo magano, pakinggan muna natin ang ilang mga paalalang hatid mula sa ATIR TC12 at ng himpilang ito.

0: makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. A, adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible.
1: Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12 at ng hindi lang ito.
2: Mare, ang mahal na ng mga bilihing gulay ngayon.
3: Naku, oo nga, Mare. Buting na lang napapakinabangan ko ang mga bakanting container sa bahay.
2: Anong ibig mong sabihin, Mare?
3: Urban gardening, Mare. Nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay.
2: Paano naman yun? Eh, maliit lang ang espasyo natin dito.
3: Simple lang, Mare. Una, butasan ang mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost sa kamagpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman, Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant.
2: Salamat, Mare. Makakatipid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh, at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran.
1: Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute Region 12.

0: Kami nagbabalik, kasama pa rin po natin si Ma'am Chad dito sa programang Agri Ascenso sa 12. Ayan, marami tayong natutunan from doing the compost. Sa simpleng paraan, makakatulong tayo sa ating sa ating lupa bilang pakikiisa sa Soil Conservation Month, no? Dapat pahalagahan natin ang soil health, mga management practices na pwede nating gawin para mapanatili ang taba at magandang anis sa ating lupa. Ayan, bilang pagtatapos po, magtatapos na po tayo, ma'am. Ano po ang inyong mensahe para sa ating mga magsasaka, kabataan at sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong Soil Conservation Month?
1: Nung umatenda ko ng BSWM anniversary, ang sinabi ng director, may sinight siya na verse at nag-agree ako dito. Psalm 24:1, "The earth is the Lord's and everything in it. The world and all the people belong to Him." So lahat ng natatamasa natin sa mundong ito, hindi ito sa atin. Itong farm namin, itong yung bahay mo, yung mga lupa na pag-aari natin dito sa lupa, tayo ay kumbaga nilagay ng Panginoon dito to take care of His property. Sa Kanya to lahat, so bilang
0: manager.
1: Yes, bilang, oo, manager tayo. So, ikaw, ako, mga kabataan, ngayon, hindi po masasayang ang oras kung simulan, I mean, take time, no, na kahit sa bahay lang, magsimula sa isang paso, no? Nakakatuwa, it's a stress reliever also. Na pag may tinanim ka na binhi, na seed, tapos tutubo, ang sarap sa pakiramdam. So I suggest na, oo, kung may nakikinig mang youth or mga teenager ngayon, you try it. Kasi sa school, alam ko, pinapadala kayo ng mga seeds ng mga teachers nyo para magtanim. Diba, ang pakiramdam, okay? Bigyan natin to ng time ng panahon din. We manage our time. Syempre meron tayong mga time sa lahat, no? And then balik ako doon sa message na yon. So we take care of the land para may makain tayo. Kasi naniniwala ako na doon tayo babalik. Balik din tayo talaga sa pagtatanim. At yun yung source ng pagkain natin. Kung wala nang gagawa niyan dahil ang ating mga farmers ngayon ay usually mga sinasabi, tama ba? Tama ba yung mga na babasa ko sa news na wala nang gustong mag-take over mga anak nila, iba na ang gusto, hindi na sa farming. So we have to take care of our land kasi hindi ito only. Kung hindi natin ito alagaan, saan pa tayo magtatanim? No. And then hindi ko pala nabanggit kanina, yung sa soil conservation, and ang ibig sabihin nito ay pagpigil sa pagkasira ng lupa, i-conserve natin siya. Gagamit tayo ng tamang teknolohiya, kasama na dyan ang paggamit ng organic materials, pagsusuri sa erosion or pigilan yung erosion, at pagpapanatili ng matagalang productive sustainability. So yun lang naman, para sa lahat, nilagay tayo ng Panginoon dito para alagaan natin to at para may makain tayo. Pagtatrabahuan talaga, hindi natin hihintayin na may tutubo na lang dyan at ating aanihin. And yun, ang Bischi Coconut Farm, praise, banggitin ko lang, we are located sa poblasyon, Purok Mainuswagon, poblasyon sa Tampakan, South Cotabato. Katabito ng Municipal Slaughterhouse, kaya sagana kami sa manure. We are at TASDA accredited school offering po organic agriculture production and C2 and agro entrepreneurship and C2. So kung may mga kumpanya na gustong magpa-train ng kanilang mga manggagawa, pwede po sa aming TVI. We are also an assessment center at farm school, katatapos lang na kagagraduate lang nung mga scholars from CFSP, Coconut Farmers Scholarship Program ito ng TASDA and PCA in partnership now with BISCHIC na mga taga-Surala. At itong produkto na dahil sa beneficiary kami ng BSWM ng composting facility, may mga yan ginagawa namin pag may mga event, yan ang aming mga token, pero nagbebenta rin ka naman kami. Pwede ko bang sabihin?
0: Oh, baka may gustong bumili po.
1: FB page ay This Chick Coconut Farm. Pwede ko siguro i-ano na lang sa ATI no, na FB. And our numbers are 0951-012-3859 or 0927-742-2884. Oh, i-re-replay yan ni Grace mamaya. So, yun, Praise, ang aking masasabi.
0: Ayan, Ma'am Cha, maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong kaalaman sa mga based on your experience, Ma'am, no? At inspirasyon na rin ngayong Soil Conservation Month. At para naman sa ating tagapakinig, tandaan natin na ang lupa ay higit pa sa simpleng taniman. Ito ang pundasyon ng ating pagkain, seguridad, kabuhayan, at buhay. At simpleng paraan ng pagpapangalaga sa ating lupa ngayon, makakatulong tayo upang matiyak ang masaganang ani at mas maulad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. At muli, nakikiisa tayo sa pagdiriwang ng Soil Conservation Month ngayong taon po. At maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating episode. Sa ngala ng Agricultural Training Institute, Director Engineer Remilyn R. Ricoter, MNNSA, CESO 3 Deputy Director Ma'am Antonieta J. Arceo, and ISDOIC Carl Luis Salibio. Kaisa po ng ating ATI-RTC 12 Center Director, Dr. Jesse V. Baldea, at Assistant Center Director, Ma'am Hannah D. Guillamad Pungpong. Ayan po, ako po si Praise Aniscal at ito ang inyong programang Agri-Ascenso sa 12 dito sa istasyong 1062 DXKI FEBC.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Sa team ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Welcome to Family
1: Woohoo!
0: Friday Edition po over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning sa lahat na naka-tune in sa kanilang mga PM and regular radio.
2: Morning!
0: Kasama natin dito sa ating Facebook and YouTube live streaming. Magandang umaga sa lahat po ng kaagapay na nasa biyahe ngayon, papasok sa kanilang mga trabaho.
2: Mm-hmm.
0: Happy driving at mag-ingat po tayo.
2: Good morning, Erwin!
0: Yeah, syempre bong shout out to all our listeners from all over the world. Ang dami nating kaagapay dyan sa Hong Kong, Singapore, USA. Kasama na ang mommy at daddy watching from South Carolina.
2: Si Meet Pimentel, honey, one of our early birds, my sister-in-law.
0: Hi, Sister Meet. Ang aking beloved kuya, Kuya June, certified kaagapay. Ang ganda na t-shirt natin ngayon, honey. Certified kaagapay.
2: I like the color also.
0: Yes, para to sa lahat ng mga certified na kaagapay na laging naka subaybay sa atin every day.
2: Tama.
0: Ayan, good morning po sa lahat. We are proud member of KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay nasa usapang marriage and parenting.
2: Amen.
0: Alam mo, Ani, lately, we are all grieving, especially mga magulang, because of the recent incidents, yung school violence na naganap na magkasunod.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kaagapa yung isa po doon na na-stab.
2: Isang parent.
0: Anak po ng aming kaibigan. Kasamahan namin sa church, sa marriage ministry, at yan po si Tappy, and we praise God that she is finally out of danger.
2: Amen.
0: Nakalabas na yata siya sa hospital, nakikita ko sa kanilang mga posts sa Facebook.
2: Brian and Mary, we are upholding you in prayers.
0: Yung mommy niya, na-interview na natin dito last year, yung nagkaroon ng cancer journey.
2: Mm-hmm.
0: And yung report nga nila, di ba, yung praise report nila is from stage 4 cancer to complete healing.
2: Cancer-free.
0: Yes, pero grabe ang enemy, di ba? Ang talagang inattack naman ng enemy yung anak nila. But you know what? We believe that the Lord has mighty plans for you, Mary, Brian, and Tappy, and for your family. Kaya we are praying with you.
2: Mm-hmm.
0: Lahat po ng mga naging biktima na bata, magulang, we are praying with you. And sabi ko nga, Bong, as we grieve the heartbreaking incidents of school violence that have shaken talaga families. Ako talaga nalungkot ako dito, nagulat. And communities, many are asking, how do we keep our children safe?
2: Yan.
0: While conversations po about security measures are important, alam ko ang daming investigation results pointing to bullying, yung easy access daw of weapons, bakit nakakalusot sa security guard ng school, yung mga dalang weapons.
2: At medyo, honey, nagiging rampant siya, no? Kasi prior to that incident, parang nasundan na naman ng isa na namang school incident.
0: Yes, sa Visayas. Yun. So yun nga, sabi sa investigation, it's an issue of bullying, easy access to weapons and emotional struggles. Pero alam niyo po, ang tanong po dyan talaga who is shaping the hearts of our children? Kasi more than ever, this is not just an issue of security. This is an issue of discipleship. Bago pa man po mangyari yung incident na yan, yung mga ganyang incident, tayo po mga magulang, we have to be present in the lives of our children. Sa bahay pa lang, dapat nasusupil na yung mga ganitong pangyayari.
2: Tama, honey. And speaking of nasusupil, yung mga violent games din, dapat minomonitor din ng ating mga magulang yan, hindi ba? Bantayan natin kung anong klaseng mga games yung mga ine-enjoy ng ating mga anak. Kasi it can be a contributory factor, di ba? Bakit nagiging ganun yung behavior ng ating mga anak?
0: Alam niyo po, kaagapay, our children po talaga, yung mga anak po natin, they need more than protection.
2: Amen.
0: Kailangan po nila guidance, yung katotohanan, and a strong foundation po, rooted sa salita ng Diyos. And bilang magulang po, we are called not just to cover our kids in prayer every day, but also kailangan po, intentionally, we have to disciple them. We have to help our children develop godly character.
2: Amen.
0: And sa mga challenging times po na to na nangyayari po, sunod-sunod na incidents, the call to biblical parenting has never been more urgent. In fact, kami po sa PCEC Family Commission, meron kaming prayer day na magaganap, I think this July 1, and we will pray about that. And talagang pag-uusapan po natin, how can we really strengthen our families and raise children who know God? who love others and who can make wise choices.
2: Ang ganda nung sabi mo, honey, no, that as parents, we should be the one discipling our children. Yes. Minsan kasi, inaasa na lang natin sa Sunday school, inaasa natin sa mga day groups nila, but bilang mga magulang, it is also our role na i-disciple po natin yung ating mga
0: kaya
2: anak.
0: Kaya naman po itong araw ng Biyernes, samahan niyo po kami sa isang meaningful parenting session sa Family Matters Friday edition as we tackle one of the delicate challenges of raising our children, especially mga teenagers po. How can we balance authority and connection? And our episode title po for this morning is When Love Feels Control. I-explore po natin how can love sometimes be misunderstood as pressure or control. Totoo po yan. Minsan, ang minimin lang natin mga magulang, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Mm-hmm. Pero sad to say, nami-misconstrue po nila to as control.
2: Mm-hmm.
0: Yung pong pressure para sa kanila yung pagmamahal natin, especially sa mga teenagers, sa mga Gen Zs po.
2: Mm-hmm.
0: How can parents rebuild the trust while we are still guiding them with wisdom and boundaries?
2: Mm-hmm.
0: Ayan, samahan niyo po kami ni Bong and ready niyo na po yung inyong mga notes app sa inyong mga cellphone para mag take down ng notes.
2: That's right, honey. Batiin ko lang yung ating mga early birds. Nakita ko na si Ate Lita Peran, si Damir Baityong, si Apinel Deloro,
0: Rosalinda Manzano, si
2: Noraline Garcia,
0: Josephine Pudunan, watching from Adela Quirino Province. Yan.
2: Eduardo Casas, nasa loob po ako ng sasakyan. Nakikinig po ako sa radio. God bless
0: and
2: po.
0: Si June Epifanio Salvador, good morning.
2: Yan. Josephine Pudunan, sabi niya, good morning and listening from Madela, Quirino Province.
0: Alam mo, nag-message si Len Hante, tinatanong niya kung meron daw. Sana naka-tune in siya ngayon.
2: Oh nga, so thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay June 26, 2026. Ayan po, kamusta po kayo mga kaagapay? Ano po ba ang highlight ng inyong buong linggo? Kami po ni Claire, napakarami pong nangyari. Busy-busy po kami the past few weeks. Aside from sa highlights ng aming mga buhok, ang highlight po ng aming linggo ay ang dami-dami po naming invitation. Ako po personally in the maritime industry. Dahil yesterday po was the celebration of the maritime industry as the Day of the Seafarer. So, nagbibigay pugay po tayo sa lahat ng mga marinong mandaragat, hindi lamang sa Pilipinas, but sa buong mundo, sa kanilang contribution, sacrifices, dedication, at sa pagmamahal sa kanilang pamilya.
0: We celebrate Filipino seafarers.
2: Yes, and we move the world bilang isang marinong mangdaragat, honey. Grabe, no? Alam po ba ninyo, mga kaagapay, yung contribution po ng mga Filipino seafarers sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, sa loob ng isang taon, umaabot po yan ng 1.4 trillion. So can you imagine the contribution ng ginagawa ng ating mga seaman para sa ating bansang Pilipinas?
0: Wow.
2: Kaya po kami ay patuloy na nagpupugay sa inyong dedication, sa inyong profesyon. Saludo po kami sa inyo. At ako po bilang isang nasa maritime industry, I take my hats off to you. Mabuhay po ang mga marinong mandaragat. Yan. Hanibatiin din natin na miss natin yung ating D group.
0: Nakita ko kahapon. Na si Pastor Danny Urquico naka-tune in ngayon. Hi Pastor Danny and Sister Dawn, na-miss natin yung
2: sobra, D-group. Na-miss talaga natin.
0: Sorry,
2: sila.
0: Sorry, hindi kami naka-attend dahil napakadami pong ganap ni Bong the Let's Maritime Seafarers Week.
2: Pakita namin nung picture na pinost nila, parang sabi namin ni Claire, ay sayang. Sana umattend tayo. And speaking of highlights, honey, no, gusto ko rin pasalamatan ng Panginoon kasi one of the sought after na magazine, news magazine in the maritime industry, yung Tinig ng Marino, lumabas na po yung, kinuha na po kami as one of the regular contributors. Tinig ng Marino, salamat kay Judy Domingo. At isa pa, yung aming second write-up sa aming GMA family for the Pinoy at Sea. Yan, lumabas na po yung aming second write-up. Was it yesterday or the other day?
0: Napay dito na may mga kamag-anak. I'm sure, no, may mga relatives na seafarers. Meron pong GMA International website, Pinoy's at Sea.
2: Silipin
0: pwede
2: po ninyo.
0: Pwede yung pumunta dyan sa Pinoy's at Sea at makikita nyo po yung mga articles na sinasubmit namin, sinusulat namin for GMA International, Pinoy's at Sea.
2: That's right. Sige po, kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:47 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay, naglilinis, nagluluto, at naka-tune in sa programa ng Family Matters, lalong-lalo na sa araw ng Biyernes. Mabuhay po kayo at magkaroon po tayo ng isang restful weekend starting mamayang hapon.
0: Pero hindi po restful kay Bong, kasi kanina lang bago mag-start, sabi niya may meeting na naman siya tomorrow, Pastor Danny, di ba?
2: Lagi mo akong sinusubi
0: busy,
2: kay Pastor
0: busy
2: Danny.
0: Busy po talaga si Bong. Sabi ko, sana naman may time.
2: Ano ba yan?
0: Miss ko naman si Sister Dawn. Hi, Sister Dawn, and we hope to see you next week. Ano?
2: Yes.
0: Ayan, honey, basa na tayo. Ang ganda na topic natin today, when love feels controlled.
2: When love feels like controlled.
0: Yes. So para po sa may mga anak na Gen Zs, yung mga magulang na nahihirapan kung paano balansihin ang authority at connection, paano ipakita sa mga anak ang pagmamahal na nami-misconstrue lagi ng anak natin na sobrang higpit natin. Ayan, yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw ng Biyernes. Dako na tayo sa Bible reading, Bong.
2: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Ephesians 6:4, New International Version. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
0: Para po sa wikang Tagalog, Efeso 6:4, magandang balita, Biblia. Mga ama, huwag ninyong ipagalit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito pong verse na to reminds us that parenting is not just about authority. Totoo po to. It's about the heart behind it. Ang ganda, no? Kasi sometimes we focus too much on giving our children rules. Sundin mo to, gawin mo to, that we forget about the heart behind parenting. Yes, we are called to guide. We are called to correct and even discipline our children. Pero tandaan po natin, it should never be done in a way that crushes or provokes the spirit of our children. Kami po ni Bong, many times I remind Bong, kasi si Bong, mahilig po siyang mangbuska, yun ba yun, tawag din sa
2: playful kamang to my children.
0: Yes, minsan naiirita o naaano yung mga bata sa kanya. So I always tell him na, you meant no harm, honey, gusto mo lang silang i-joke, lokohin, maglambing sa kanila, baka yan yung love language mo sa kanila, but for them, they misconstrue it, tas napoprovoke sila. So let us really be sensitive on that. Kaya naman po, God is inviting all of us, kasama po kami ni Bong, into a kind of parenting that really reflects the heart of the Father, that really reflects the character of God. Yung tipo pong gentle, pero may firmness, diba? Yung truthful, totoo ka sa anak po, pero kind ka din at compassionate sa kanila. Kasi kaagapay minsan, sa sobrang desire po natin na maitama yung anak natin, hindi natin namamalaya na nasasaktan na pala sila o nasasakal natin sila. Pero yung pong reminder ng Panginoon sa Bible, it's really very clear. Do not provoke them, but we have to raise them. Napaka iba po nun, raising and provoking. Hindi po yung behavior lang ang hinuhubog natin sa anak natin, pero pati po yung puso sa ating relationship. And when we lead with love, anchored in God's wisdom, kailangan talaga nakaangkla tayo mga magulang sa salita ng Diyos kung paano natin sila dapat i-parent. That is where we can balance respect, authority, and connection. Napaka-importante that we parents anchor ourselves to the truth of God's word. What does God's word say about parenting? Doon po tayo dapat naka-anchor.
2: Yung mga magulang naman, honey, sa totoo lang, maganda naman yung kanilang intention, eh, hindi ba? Yung intention mo na ayaw mong mapunta sa mga maling gawain yung mga anak mo, ayaw mo silang yung mapariwara, ayaw mo silang parang hindi maging maganda yung future nila. So ang tendency is dinidiscipline natin sila, kinokorek natin sila. Minsan lang lang siguro dumadating sa punto na parang nag-overboard tayo, na parang minsan nakakalimutan natin na sobrang higpit na natin sa kanila to the point na parang ang pakiramdam nila eh natsochoke o nasasakal na sila because of our discipline. But sa totoo lang, maganda naman yung intention. Itinatama lang natin yung mga landas nila.
0: Nakita ko lang, honey, before we start, na-miss ko kasi to, kliyente natin and kaibigan, pero nasa US na yata siya, si Resty Masaho.
2: Uy, oo. Oh.
0: Hi, Resty. We missed you.
2: Resty and Donna.
0: Migrated na.
2: Na.
0: Yes. Honey, napapansin mo ba na bakit parang ang daming nagaganap na misunderstandings ngayon between parents and children? Diba? From a parent's perspective, you're just doing what's right. You set rules, you correct, you protect your children, syempre because you love them and you want the best for them. Yun naman talaga, diba? Lahat ginagawa natin kaagapay para sa ikabubuti ng ating anak. But on the other side, syempre lagi nating tandaan, there's always the other side of the coin. Yung sa pananaw naman po ng anak natin, they might be silently thinking, ang kontrabida ng mama, ang kontrabida ng mommy, o sobrang mapang-annoy-annoy ng daddy, bakit parang hindi nila ako naiintindahan, bakit parang nasasakal ako. Diba? Two different sides of the story. Walang mali, walang tama, pero magkaiba kasi yung perception. And that is where the tension begins. What feels like love and protection to a parent can feel like control and pressure to our children. What feels like guidance to you can feel like restriction to them. Hindi dahil masama yung intention nating mga parents, dahil magkakaiba naman talaga tayo ng mga pinagalingan kung paano rin tayo ni-raise ng mga magulang natin. Like ako, I was raised by a really mahigpit na mommy. Diba? Sobrang mahigpit ang mommy ko. So teens today, nasa stage po kasi sila that they navigate their emotional aspects. Iba kasi yung mga teenagers, iba yung Gen Zs talaga ngayon eh. Most of them are confused, yung iba naman sa kanila overwhelmed sa mga nagaganap, di ba? So yung isip ko ng mga anak natin, especially the Gen Zs, they are still developing. Yung pong feelings nila are intense and they are trying to figure out who they really are. And sometimes, in ways that don't make sense to us adults, parang, hindi naman natin maintindihan, pero yun pala yung nararamdaman nila. Sabi nga, Bong, ang pagpe-parent daw ng teenagers is not for the faint-hearted. Kasi nakakapagod. Yung pinakamahirap daw palakihin, yung mga teens, di ba? Sila yung pinaka-challenging. It's really exhausting. It's really humbling and even scary all in one day.
2: Sila kasi, honey, yung may mga pagbabago na nararanasan sa kanilang katawan, sa kanilang isip, hindi ba? So talagang very challenging kapag ka teenagers na yung mga anak mo. So dapat bilang mga magulang, ihanda rin natin yung ating mga sarili. And kanina, honey, you've mentioned no, na bakit laging merong issue yung relationship ng mga magulang at mga anak, hindi ba? Lagi na lang, alam mo, on a spiritual side naman, tandaan po natin that the enemy will try to do everything to destroy the family.
0: That is true.
2: Pansin niyo, hindi ba, honey? Even yung mga panahon natin, lagi tayo may issues sa ating mga magulang. Kasi alam mo, ang enemy, very cunning, hindi ba? He would like to make sure na sisirain niya at i-destroy niya ang relationship ng magulang at ng mga anak.
0: Kaya minsan talaga, Bong, di ba, mapapaisip ka bilang magulang, tama pa ba ginagawa ko. But here is the reality. Alam niyo po, seasonal lang po yan. This season is just that. A season.
2: That's right.
0: And how we respond today, the words that we say to our children, the way we handle conflict with our children, this can shape not just their behavior po kaagapay, but the kind of relationship we will have with them in the future. Kasi come to think of it, ngayon, nagbibigay tayo ng rules sa kanila, we correct them, we discipline them. Pero kapag matatanda na sila, kapag may mga pamilya na sila na sarili at may apo na tayo, wala naman talaga yung rules eh. Maaalis na yun eh. And ano yung matitira? Yung relationship natin. The kind of relationship that we have built through the years to our with our children, yun po yung mananatili. Kaya dapat talaga, balanse po yung rules and yung pagbibuild ng relationship natin sa kanila.
2: Tama, honey. And speaking of, sabi mo, honey, yan naman eh parang season lang na dumadaan, hindi ba? I remember si Samuel, honey, no? When he was younger, I think he was in high school, ayaw na ayaw niyang hinahatid siya sa school at ayaw na ayaw niyang hinahawakan natin siya sa kamay. Talagang literally, tatanggalin niya yung kamay mo. Kunyari, mag-receive siya ng award on the stage. Ayaw niyang sumabay sa paglalakad. Pero alam mo ngayon, now that he is a professional, professional, napakalambing naman na bata. That's so true. I agree with Claire na talagang it's just a season.
0: Yes.
2: Na kasi parang tayo, honey, I remember also when I was in high school, talagang parang na, ano kay, if I may use the word, parang naiirita ka na nandyan yung mami mo, hinahawakan ka, sinahatid ka sa school. Parang kasi feeling mo, binata ka na at that time eh, hindi ba? Pero tama ka, that was a very good point. Na minsan, it's just a season na pagdadaanan nila. But that's after true. Which, pag nagmamature na sila, at medyo nagkakaedad na rin, na-realize nila na, oh, medyo napaka-rude ko pala nung panahon na yon. At ngayon, is the exact opposite naman po. Eh, napaka-lambing naman, hindi ba? So today, honey, let's talk about this tension. Ang tension ng mga magulang at saka ng mga anak. Sabi natin, when love starts to feel like control, how can we find that balance, honey? Ano ba yung balance eh, between guiding our teens and staying connected to their hearts? Ano nga ba, honey? So in our episode today, entitled, When Love Feels Like Control, Balancing Authority and Connection with Your Teen. Ang keyword natin dyan is love, balance, and connection. Importante, honey, na bilang mga magulang, eh mabalansin natin, magkaroon tayo ng connection, and most of all, dapat lagi natin pinapairal yung pagmamahal natin sa ating mga anak.
0: Amen.
2: Because at the end of the day, it is not just about raising good kids. Mm-hmm. Hindi ba, honey? But it is about building a relationship that will even last even where they're grown up or yes. even when we are not around anymore. Diba? And maganda, honey, no? Diba? Yung mga anak naman natin, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon yan,
0: yes,
2: hindi ba? So since pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, it is our role and our responsibility to raise a godly, responsible children para pag dumating ang panahon at humarap tayo sa Lord, sasabihin ng Panginoon sa atin, enter into my kingdom.
0: Well done,
2: my good and faithful servant, because you were able to raise godly, responsible children.
0: Okay, sa araw na to, mga kaagapay, pag-uusapan po natin 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Mm. Sino po dito yung mga ayaw itulak papalayo sa inyo yung mga anak ninyo? Lahat tayo, di ba? Pero minsan, meron tayo mga nagagawa pala ng mga magulang na tinutulak natin sila palayo, yung lalong lumalayo yung loob nila sa atin. And ano to ha, unconsciously nating nagagawa, hindi natin deliberately na ginagawa. Para sa atin, minamahal ko lang yung anak ko the best way I know how. Pero lalo pala natin silang tinutulak paalis. Okay, so yan pong pag-uusapan natin, 7 parenting habits that can slowly push your teen away.
2: Sa mga mommies and daddies na may mga teenagers na mga anak, makinig po kayo at ibahagi po ninyo yung ating episode sa umagang ito.
0: Ayan. Nakita ko na si Len Hante. Good morning. Nakita ko rin si Junelle, si Mommy Baby, si Nessa Peñalba. Good morning. Si Marie Belen Santos at si Lope, new ng Kabanatuan City.
2: Ang mami nag-aaral ng line dancing sa US ngayon.
0: Nakita ko nga. Grabe talaga, mami. Kahit saan mo dalahin, talagang sobrang sociable. Ayan. Mami, makinig ka. Dahil hanggang ngayon, kahit lola, pwede to, ano? Pwede ma-practice to ng mga lola. 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Number 1, holding on too tightly. Honey, di ba may kasabihan tayo na kahit nasa sobrang higpit ng hawak mo, mas nag-uumal pa sila. Di ba? May ganyan talaga. Mm-hmm. Alam niyo, one of the most common struggles po between parents and teens, yung urge po natin to control everything. Guilty po ako dyan talaga. At as parents, it comes from love. Wala namang ibang panggagalingan yun eh, kundi pagmamahal. You want to make sure na safe yung anak mo, lalo na kung teenager yan. You want to make sure na gumagawa siya ng tamang decision. And hindi siya masasaktan, hindi siya mapapariwara. But kaagapay, tandaan po natin, when every move is monitored, when every decision that they make is questioned, when every freedom is restricted, yung po mga anak natin, they can start to feel suffocated, nasasakal po talaga sila instead of protected. They begin to pull away. Not because they don't love you, ha? Tandaan niyo po, hindi dahil na hindi tayo mahal ng anak natin kaya lalo silang lumalayo sa atin. But because yung po mga anak natin, they also need space to become their own person.
2: Ikaw ba, honey, nung lumalaki ka, eh, naramdaman mo yun na parang nasasakal ka ng mami
0: Sa
2: mo.
0: mami, kasi sobrang nagger talaga yung mami ko before. Hindi pa kasi siya Christian at that time, di ba? So, sobra, lahat kaming mga anak niya talaga nasasakal talaga sa sobrang higpit niya. She meant no harm. Gusto lang niya na mapabuti kami. Pero lahat nga kami nasakal. Halimbawa po, kaagapay. Ito, we're talking of mga panahon ngayon. Sino ho dito yung laging sinecheck yung phone ng anak niya na kailangan ma-check? Sino ba yung kausap nito? Anong games ang nilalaro nito? May ibang magulang kailangan eksakto yung schedule, pati oras ng paliligo, yung pag-aaral, pati yung paghinga ng anak para may instruction din. Yung iba naman po na magulang, they decide everything for our children, like ano ang susuotin mo, ano yung kukunin mong course sa college, sino yung mga friends na allowed at hindi allowed, ano yung mga hobbies na pwede mong kunin at enjoy.
2: Honey, but in lang ako, maganda yan sabi mo, no, na minsan tayo mga magulang, tayo na yung nagde-decide sa ating mga anak, to the point na minsan, hindi na sila makapag-decide para sa sarili nila. At ang danger dyan, kapag lumalaki sila, eh, wala na silang kumpiyansa sa sarili nila na mag-decide sila.
0: Yes,
2: hindi
0: true.
2: Ba? To the point na minsan, may asawa na, tinatanong pa, mami, daddy, ano bang ano? Minsan hindi rin maganda yung epekto na ginagawa
0: natin.
2: Kasi
0: parang you have
2: eh.
0: failed as a parent. Nakaasa pa rin sa'yo sa decision mo. Hindi naka-develop ng backbone yung anak
2: kasi
0: mo.
2: Kasi na, nasanay. Oo.
0: Isa pa, honey, ano, na minsan guilty rin tayo. Yung maya't-maya tinatanong mo, where are you? Who's with you? Send me your location. So every few minutes, kailangan safe yung anak mo, kailangan natututukan mo siya. Well, syempre, minomonitor natin siya dahil mahal natin sila. Pero minsan po, nakakairita para sa anak natin. Yung every so often, asan ka? Send me your location, anak. Where are you? Who's with you? So others can even intervene too quickly sa mga conflicts like kapag may teacher sila na kinocomplain o kaibigan na kinocomplain. Tapos yung magulang, gumagawa na agad ng paraan. Kinocontact na yung teacher, minemessage yung classmate na kaaway ng anak mo.
2: May kilala ako niyan.
0: Napapahiya
2: nasa
0: sila.
2: Nasa tabi ka.
0: Napapahiya sila.
2: Ano, balikan ko ng sandali, ano, kasi gusto ko lang to give emphasis on this. Lalo na sa mga anak na lalaki, wag natin po silang masyadong binibaby o wag natin po, silang masyadong nagde-decide tayo for them. Kasi lalo sa anak na lalaki, sila po yung mag-de-decide para sa pamilya nila at sa asawa nila later on. So pag nasanay po yan mga anak na lalaki na laging dependent sa mga magulang, sa mami, sa daddy, chances are nga baka madala nila yan at makaskid kapag meron na silang pamilya.
0: Yes.
2: So that will breed to problem later on sa buhay mag-asawa.
0: Totoo yan. Oh. Kapag sobrang higpit po natin, over time, ang pakiramdam po ng anak, wala silang sariling boses. Parang lahat po ng galaw nila, kailangan may paalam sa inyo. Kaya instead po na confidence yung ma-develop sa kanila, eh reliant sa magulang. Yun yung sinasabi mo na may asawa na, may anak na, parang mami, ano bang pwedeng gawin dito? Daddy, ano bang decision ko o diskarte na gagawin ko? Yung wala na, nakaasa na sa'yo, di ba? Ikaw na yung inaasa na mag-decide kahit may sarili silang pamilya.
2: Meron isang Filipino preacher, honey, sabi niya, tawang-tawa talaga ako, behind, sabi niya, every batuga ng anak ay isang konsentidor na magulang.
0: Yes, kaya alam niyo po, instead, kaagapay, what do we do? Instead po na kinokomand natin yung mga anak natin, shift to guiding.
2: Yan.
0: And asking, anak, what's your plan?
2: Di
0: ba? Parang in-encourage mo na mag-play yung mind niya, na mag-brainstorm siya sa sarili niya. Anak, what's your plan? Or anak, how can I support you? Kapag po ganito tayo sa anak natin, we allow safe, natural consequences so they learn responsibility. Kasi tinanong mo, anong plano mo? Okay, sige, tingnan natin if your plan will work out. Kapag nagkamali sila, they would learn through their mistakes.
2: In short, honey, let them choose yung mga smart choices sa buhay. Hindi ba? Hayaan natin silang mag-decide. Hayaan natin silang mag-isip. Hayaan natin silang mag-fall kung nagkamali sila at matuto doon sa kanilang pagkakamali.
0: Yes, that is true. Kaya halimbawa po, instead na lagi natin silang minomonitor, do regular check-ups lang po o check-ins where they can talk freely. Ang key po dito e balance. Kailangan balance tayo. Hindi po lahat hawak natin. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng guidance na o sabi ni Sister Claire, wag daw mahigpit. Okay, luluwagan ko. Hindi po ganun ha.
2: Right.
0: Sinasabi po natin kailangan balance. We guide them we do not monitor them 24/7, but we guide them. We allow them to move freely and make decisions on their own. We make diskarte on their own. Kasi po, tandaan po natin, kahit bata pa ang anak nyo, we are already raising adults.
2: That's right.
0: Yan po yung purpose natin.
2: Beautiful. And tayo mismo, honey, guilty tayo dyan, hindi ba? Minsan to the point sinasabi namin sa mga anak namin, kapag kayo ay naging magulang na din, then you learn to appreciate, then you learn to understand bakit kami ganito sa iyo, pero sa inyo. Pero sa totoo lang, honey, sabi mo nga, pagka too much, medyo hindi na talaga maganda rin, hindi ba?
0: Sabi ni Pastor Romel Guevara, ako po, madalas tinatanong ni Ate Sue at Rachel, Dad, what's your plan? Nanonood din sa atin si Tita Au, Mendoza Pegbot.
2: Hey, Atira, good morning.
0: Si Sister Virgie Tolentino from the Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Lahat ng mga taga-CEO in love couples na nanonood, good morning. Ang aking beloved kuya, Kuya Bong Kanta, na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Kuya Arnold and Joy Kanta. Ayan, nakita ko rin nanonood sa atin si Nelia Palma ng Bukawi, Bulacan. At sabi ni Mommy, para matuto ang mga anak ninyo tumayo sa kanilang paa, let them decide on their own. Huwag palagi nakasiksik sa mommy at daddy nila. Tama, di ba?
2: Tama. Ako, natandaan ko lang, honey, no, nung lagi sa akin sinasabi ng daddy ko, that it's more on my dad, sabi niya dati, kapag kayo nakagraduate na, sabi niya, bahala na kayo sa buhay nyo. Yes. Pero alam mo, tinake ko yun as a challenge, honey, no? Nasabi ko talaga, kailangan, pag ako nakatapos ng pag-aaral, eh ayusin ko yung buhay ko. Kailangan magsumikap ako. So naging challenge sa akin. Hindi yun parang naging barrier sa akin, ako, paano na ba ako, ganyan. Do merong konting ka ba? Kaya lang, sabi ko talaga, hindi, pag-iigihan ko at pag-aayusin ko yun.
0: Okay, so we are discussing 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Ang number 1 po natin, holding on too tightly. Number 2 po.
2: Number 2, invading their privacy. Sino dito ang mga kaagapay ang guilty na ini-invade yung privacy ng kanilang mga anak? Isa na po dyan ang aking katabi na talagang lahat na lang ng cellphones, lahat.
0: No, not the cellphone, but the gamit.
2: The gadgets.
0: Sa akin kasi maligpit ko ako eh. Minsan na-OC ako. So kapag nakakalat yung mga gamit nila, nililigpit ko. Akala ko matutuwa sila kasi inorganize ko. Pero gusto pala nila kaagapay ng mga Gen Z's. Kung gano'ng kagulo nila inhiwan, ganun din nila babalikan kasi mas tanda daw nila kung nasaan.
2: I'm also like that, honey.
0: Yes.
2: Ayoko nung ginagalaw din yung mga gamit ko kasi kahit gaano ka messy yan, alam ko kung nasaan yan.
0: Gen Z rin po kasi itong katabi ko.
2: Millennial naman. Number 2, invading their privacy. Alam po ninyo mga kaagapay, privacy is very, very important to our teens because it helps them develop trust and independence. Diba? Totoo naman, honey, hindi ba? As parents po, at bilang mga magulang, it can be hard to let go, especially when you worry about your safety. Talaga naman, honey, no? Minsan talagang tayo mga magulang, laging nasa isip natin yung safety, yung kaligtasan ng ating mga anak. Let's say, for example, tinetext natin, hindi sumasagot, o gabi na, alam natin yung the usual na uwi niya, wala man lang text message, hindi nagpapaalam kung nasaan. So iba yung kaba, yung takot natin mga magulang somehow, na ano kaya ang anak ko, safe kaya siya, hindi ba? But constantly checking on their phones or reading messages without permission or forcing them to share everything can damage the trust deeply. So ang laki pala nung impact na yon sa ating mga anak kapag maya-maya chine-check natin yung kanilang mga gadgets, kanilang mga phones. Sinong kausap mo? Sino yan tumatawag sa iyo ng babe? Sino yan tumatawag sa iyo ng honey? Ano ba yan? May relationship ka na ba dyan? Anak, be careful kasi yung mga long distance relationship na yan, hindi yan maganda. To the point na feeling nila, napaviolate na natin yung kanilang mga privacy.
0: Yes.
2: Hindi ba? To the point na parang we go overboard dahil sa sobra nga, too much na pag-check na mga messages nila without permission or forcing them to share everything. Sabi nga natin, napakalalim ng sugat na nararamdaman nila. For example, halimbawa po mga kaagapay, yung ating mga teenager na mga anak who leaves their phone on the table and all of a sudden, si mommy, si daddy, checkin nga yung kanilang mga messages without asking permission. So maganda pala, honey, na Of course, maganda na alam natin yung mga password ng ating mga anak at meron tayong access sa kanilang mga gadgets. Pero maganda rin siguro na magpaalam tayo sa kanila. Anak, can I check your phone? Pwede ko bang makita yung telepono? Uy, meron akong nabasa, di ba? Sino ba itong tumatawag sa iyo ng babe? Is it a normal thing na magtawagan ng babe kahit wala kayong relationship? Maganda na tinatanong po natin yung mga anak. Even if nothing bad is found, kahit wala kayong nakitang masama, the teens feels violated and disrespected.
0: Kapag wala kang paalam.
2: Kapag wala kang paalam o kapag masyado ka ng nag-overboard na lahat na lang ng nabasa mo, may ibig sabihin na sa'yo, lahat may meaning na agad sa'yo. So maganda rin na pinapacheck natin bilang mga magulang yung puso natin sa Panginoon. Lord, tama ba itong nararamdaman ko sa aking mga anak? Baka medyo nag-overboard na ako. Checkin mo nga yung puso ko. Baka masyado naman akong naghuhusga kasi maganda naman yung intention ko eh. Maganda naman yung plano. Ayoko lang mapariwara yung aking anak na mamaya pumapasok sa relationship. Mami, may ginagawang hindi maganda. So maganda na ngayon pa lang maitama ko na. Kaya lang, huwag din tayong masyadong paranoid at judgmental.
0: Nakita ko lang, honey, nanonood sa atin. Si Marco Paho from UK.
2: Hey, Marco, we need to talk.
0: Pastor Romel, sabi ni Pastor Romel, good to see you this August. Ayun. So magkakilala pa rin sila. Hello din kay Ate Jean Ligraso. Ayan.
2: Ate Telma Manjares, magandang umaga.
0: Yung sinasabi mo na invading their privacy, yung tama kasing approach doon is to build trust first. Kapag may tiwala sa'yo yung anak mo, hindi nila iisipin na you are invading their personal scope or thing. Diba? Let them know you respect their space, but also that you are available if they need you. Yung pong tiwala, it grows when teens feel safe. Kapag feeling nila ligtas sila sa mommy, sa daddy, hindi sila kinokontrol, then yung nagde-develop sila ng trust. If you, sabi mo nga, suspect something unpleasant and you are really tempted to check your child's phone, the first thing to do is to first pause and act, not out of fear or emotion. Minsan kasi worry lang pala, napaparanoid ka lang. So importante po, you separate your assumption from real evidence. So instead of snooping right away, talk to your teen calmly and honestly. You can say, anak, may napapansin ako and I'm a bit concerned. I want to understand how you're doing. So this opens communication po instead of breaking the trust. So if you feel kaagapay uneasy, you have to set clear expectations first. Like, alam mo, anak, I respect your privacy. But if there are serious safety concerns, I may need to step in. Only consider stronger action if there is real danger. Kasi yung goal po is yung protection talaga natin. Kailangan hindi mawala yung trust ng anak sa atin. Hindi dapat masira. For instance, honey, sinabi mo kanina yung mga games, diba? Ang dami po talagang danger sa Roblox. Kasi kapag lalo na bata yung anak mo, nakakilala sila ng mga adult online friends sa Roblox na nakikipag-meet sa kanila. Ang daming cases na ganyan sa Amerika, di ba? So yun po talaga na kapag may danger na talaga, wala na talaga yung sinasabi na invading their private ano. Kailangan talaga mag-step in na kayo bilang magulang when the life of your child is really in danger. So kailangan talaga wisdom, honey. Separate assumption from real evidence. So that's number two, invading their privacy.
2: Honey, before you go to point number three, i-stress out ko lang yung sabi mo kanina, yung building the trust sa ating mga anak. Yung trust po, dinidevelop po yan. Dapat early on sa buhay ng inyong mga anak, bago pa sila maging teenager, dapat nakapag-develop na po kayo ng relationship.

0: ko ito.
1: Like si Paris, honey, nasa Japan ngayon. Sabi ko kahapon, anak, kamusta ka ba dyan? Mag-text ka nga kung saan ka at anong nangyayari sa'yo.
0: Nakikita ko naman yung location niya because of this app. Nakikita ko kung nasan siya. Number three, embarrassing them in front of others. Yung napapahiya natin sila. Minsan nga po, again, unconsciously natin nagagawa to na napapahiya natin yung mga anak natin sa ibang tao. So teens po are at a stage where image and social acceptance matter a lot. They really want to protect and preserve their image. And something small for parents can feel huge for them when done in front of friends. Halimbawa, wala naman ako ibig sabihin dyan, anak, okay ka naman, di ba? Pinagmalaki lang kita. Pero for them pala, malaking bagay na. Halimbawa po, tinutukso mo yung mga anak mo, nagsha-share ka sa kumari mo ng mga childhood stories. Para sa'yo, ang cute-cute ng childhood story na to ng anak ko, di ba? So feeling mo talaga ikatutuwa ng anak mo. Pero na-realize ng anak mo na parang si mommy naman, pinapahiya ako sa mga kumari niya o sa mga ka-sisters niya. Di ba? Kasi para sa kanya, embarrassing yung moment na yon. Halimbawa, ako, sabi mo si Samuel, I call Samuel Moymoy. That is my term of endearment. Pero di ba hindi naman maganda? Kapag tinawag ko siyang Moymoy, he feels love. Pero imagine kaagapay, sa harap ng barkada niya, tatawagin ko siya Moymoy. Di ba? Mapapahiya talaga siya kapag tinawag mo loudly yung nickname niya in front of his classmates o sa girlfriend, di ba? The parent thinks it's harmless. Wala naman ako ibig sabihin. Love ko lang yung anak ko. I want to call him sa tawagan namin. Pero they would feel humiliated. The better way po, really, is to be mindful of timing and audience. Napaka-importante po niyan. Show love privately, not in ways that make them feel exposed. Isa rin po sa sakit natin ng mga magulang, again, hindi po natin sinasadya. We don't mean any harm. Yung kung ipinagmamalaki natin sila sa social media.
1: Ikaw!
0: Parang ikaw yon. Lalo na po sa generation natin ni Bong. Kami po, di ba? Tayo po, ma-Facebook. Di ba yung mga age natin, honey, ma-Facebook tayo.
1: Proud lang naman tayo kasi sa mga achievements ng ating mga anak.
0: Kasi yung mga bata ngayon, parang story na lang, yung nawawalan. I always tell them, parents, why do you post that important milestone sa story? After 24 hours, wala na yan. Dapat sa Facebook. Sabi niya, mommy, Facebook is no longer a thing for us. So, tayo po mga magulang, we want to share their achievements sa social media. And because we are proud of our children, diba? Pinopost natin lahat, yung photos nila na maganda, yung mga achievements nila, well, walang masama kasi they are our pride. We give God the glory. But we often forget po the teens, they're also very conscious about their privacy and image. Diba? For example, kami ni Bong, pinost ko agad na, uy, may award yung anak ko, gumraduate siya ng ganito, meron siyang award na ganito, ang ganda ng picture niya, very inspiring. But for them, embarrassing po yun. Parang feeling nila na-i-invade yung personal life nila kasi na-e-expose. So ano po yung tama? Magpaalam po tayo sa kanila. Paris, is it okay for me to post your grad picture? Ila-announce ko na you graduated with something? Okay ba to? Comfortable ka ba, anak, na i-share ko to? And if they say no, ay nako, you have to respect it. Kasi that simple habit teaches the teens that their voice matters. Kapag pinakinggan mo sila na, mommy, wag na lang muna, tsaka na lang. Okay, mabibuild yung trust nila sa inyo.
1: Tama.
0: So may kwento po ako. Kami ni Bong, mapost talaga kami sa achievements ng anak namin. Not because nagyayabang kami, but we are really thankful that the Lord has blessed us with amazing children. Nagpapaalam na tayo ngayon kasi madalas po naiinis sila kapag binoboast namin yung achievement nila. Nako, pag nakarating po kay Lola Baby nila, hindi sila makaangal. Pag po nalaman ng mommy, kay mommy, binoboast talaga sa Facebook niya, itinatag kami lahat.
1: At wala sila magawa.
0: Walang magawa. Nalaman na namin ni Bong ang secret. Kapag may ayaw ipopost yung anak namin, ipapaalam lang namin sa mommy. Ang mami ang magpo-post. So, ligtas kami ni Bong, hindi sila pwedeng magalit sa lola. Hindi nila pwedeng sabihan na lola, no, take it down. Diba? Paparaan din po, no?
1: But meron tayong nakakatawang kwento din, honey. I-share natin sa ating mga kaagapay. Minsan nagugulat kami ni Claire, wala kami nakikitang post ng mga batang to. Yung pala, binlock na post kami kasi ayaw namin makinig sa kanila na huwag mag-post.

0: So minsan sabi namin, hindi tayo makakonek yung pala, binlock na po kami ng mga bata.
1: Then natatawa na lang din sila, ina-unblock na lang kami. So may mga moments po na ganoon kaagapay. So you see, this is also a learning curve for me and Ben. Hindi pa po kami nag-arrive the perfect parents kami. We're still growing. We're still learning. So again, let us not embarrass our children. Kahit po sa simpleng social media post, we need to ask permission, anak, can we post this?
0: Tama, honey. Napakaganda ng comment ni Faustina Frankie Habla, and this will make our day, honey. Sabi niya, napakaganda daw natin couples panoorin. Salamat po, salamat po.
1: Ito po si Maring Odette. Hi, Maring Odette. Nakita ko rin si BFF, Nurse Sakay. Hello, good morning, BFF. Happy Friday. Si Vicky Gabornes. Good morning. Salamat daw sa mga tips na ating binibigay. At si Marian R. Mardo, relate much po sa inyo ni Kuya Bong and Ate Claire.
0: Si Jade Reyes, nanonood din, honey.
1: Hi, Jade.
0: Nasaan tayo on Sunday? Meron tayong speaking engagement, honey?
1: Yes, Jing. Oo, nasa TMGOS tayo, di ba? At tayo magsasalita sa kanilang church anniversary.
0: Church anniversary. Yung the morning service. Ha?
1: Yes, makita-kita po tayo doon. Number four, honey.
0: Yan. Ika-apat. Number four. Setting unrealistic expectations. Medyo dahan-dahan daw yung ating mga points kasi meron tayong mga kaagapin ng mga old school na talagang nag-jot down notes pa, honey. Okay, number four, setting unrealistic expectation. Ano bang ibig sabihin nito? Tayo kasi mga magulang, mga kaagapay, more often than not, we want the best for our children. Siyempre, di ba? Sino ba naman mga magulang na ayaw ibigay yung the best para sa ating mga anak? Which is why yung expectation can become very, very high. Yung mataas yung expectation mo sa iyong mga anak. Si Paris ka, lagi kong gino-joke, di ba? I have high hopes, di ba? Lagi ko sinasabi sa ngayon, kahit natatawa siya paminsan. Kasi, congratulate na rin natin, honey, no? Si Paris po, just last week, she graduated with a Latin honor. So, sa Diyos po ang papuri kasi itong batang po na to, eh, napaka-obedient naman talaga sa boses ng Panginoon, hindi ba? So, nagpapasalamat tayo at binigay ng Panginoon yung kanyang heart's desire at yung heart's desire din natin mga magulang. Manang-mana po sa daddy, wala na pong ibang pagmamana.
1: Ibigay ko na yan sa'yo.
0: When teens feels like they can never meet those expectations, they begin to feel discouraged or anxious. So, ganun pala yun, honey. Pag masyadong mataas yung expectation natin sa ating mga anak, medyo na-anxious din
1: mahirap
0: sila.
1: Yes,
0: diba? Medyo nagkakaroon din sila ng fear na kung hindi ko ata kayang lumebel sa achievement ng aking mga magulang. Yes. Hindi ba? Lalo na kung yung mga magulang talagang achievers. Hindi ba? Meron tayong mga nababalitan in the past na yung mga magulang talagang graduated with the highest honor. Tapos alam mo yung anak, graduate without honor. Ang ending, alam mo, nag-suicide yung anak kasi hindi nga niya naabot yung expectation ng kanilang mga magulang. So this is a good gentle reminder para sa mga magulang din na huwag natin bigyan ng masyadong expectation yung ating mga anak. Iba yung cut nila, iba rin tayo, di ba? Iba yung default ng ating mga anak, iba rin yung default natin mga magulang. Ano na lang, how do you call that? Bonus na lang kung yung anak mo, kunyari ikaw bilang magulang, bilang nanay o bilang tatay, graduate ka with honor at yung mga anak mo, graduate din with honor, di ba?
1: Alam mo, totoo yan, honey. Nung narinig natin yung balita na yon na nag-suicide yung anak dahil hindi na-fulfill yung high expectation ng magulang. Alam nyo kaagapay, that was the time we realized na we don't have to set high expectation in our children that would only cause them mental anxiety and depression. So kinausap namin ni Bong lahat ng anak na at that time lahat po sila nasa school pa and sabi namin, you just do your best. Pero we are not expecting you to graduate with summa cum laude, magna cum laude. Just do your best. Diba? We will not be disappointed kung ano man, kung meron man o wala.
0: Ito
1: we,
0: pa,
1: we
0: isa,
1: have to tell them that kasi ayaw natin na ma-pressure sila.
0: Tama. Isa pa, honey, no, mga kaagapay, isa pang halimbawa, yung bilang mga magulang, kinocompare natin yung ating mga teenager na anak sa kanyang pinsan. Anak, di ba? Tignan mo yung pinsan mo, grabe. Summa cum laude. Yes. Ikaw, pag-igihan mo, dapat summa cum laude ka din. Grabe yung pressure nun sa mga bata, honey, no? Huwag tayong mag-compare ng ating mga anak sa kanilang mga pinsan sa, o mga anak ng mga kaibigan natin. Let's never do that kasi grabe yung pressure na nararamdaman nila. And when teen is already struggling, parang ang nangyayari dyan, instead of motivation, it becomes a pressure.
1: Yes.
0: Napakahirap kaya ano, na nape-pressure ka na kailangan mapantayan ko yung kaibigan ng mami ko, anak ng kaibigan ng mami ko. Kailangan mapantayan ko yung pinsan ko na nag-graduate nga ng summa cum laude. Yes. Hindi po dapat yan. It's not healthy. The healthier way is to recognize yung kanilang effort and not just the result. Kung nakikita mo naman yung mga anak mo na nag-aaral, nagsusumikap hanggang madaling araw, gising, okay na yon. So you can say things like, I see, anak, that you are trying your best and I'd like you to know that I'm very, very proud of your effort. Maganda na ito yung marinig sa ating ng mga anak instead na kinocompare natin sila sa iba. Help them set realistic goals and remind them that growth takes time. Hindi ba? Yung paglago naman, talagang kakain ng oras yan sa tamang panahon. Hindi po lahat ng bata pare-pareho ng pace and that is totally okay.
1: Yes, nakita ko lang si Pastora Didit Lado. Kasama natin ngayon si Marisa Arce, hello.
0: Mm-hmm.
1: Si Elmi Belliena, si Aileen Carbonell, Josh and Aileen, hello, we miss you. Si Ida Reyes. And si Marco Paho, sabi niya, tama yon mga brothers and sisters ko, first honor or second silang apat, ako 10th and best in music. Sabi ng parents ko, don't compare, just do your best. That's true, di ba? Hello din kay Count Cornets. Alam mo, honey, sometimes kasi yung unrealistic expectations natin sa mga anak natin, hindi lang yung kinukumpara natin sila sa ibang bata eh. But we compare them to our younger selves. Nakalimutan natin na just because kaya natin noon, doesn't mean na dapat kayanin din ang anak natin ngayon. Kasi sabi mo nga kanina, iba yung cut nila. Iba yung pace nila ngayon. Iba rin yung mga struggles ngayon ng mga kabataan. Yung iba sinasabi, nung panahon namin, walang AI, pero nakaya ko na maging honor, Latin honors. Kayo ngayon, isang click, andyan ang AI, ba't hindi mo magawa? Yung mga ganyan ba, na kinukumpara mo noon at ngayon?
0: Listen, honey.
1: Realizing na iba naman po yung struggles nila ngayon. Iba po yung
0: panahon natin, mental health
1: issues na mga bata ngayon, di ba? So, wag po natin sila ikumpara sa younger selves natin. Kasi, pag hindi nila kinaya, nadidepress at napofrustrate sila. Yes, ang mga bata po ngayon, well-informed. Pero alam niyo ho ba, mas prone sila talaga to depression. So, may mga pros and cons din po ang AI generation ngayon, di ba? So, nauuwi po ito, again, sa self-inflicted harm, which we don't want to happen. Kaya, napakahalaga po that we guide them without forcing them to become someone that they are not. Iba po kayo, iba tayo, iba po sila. Hindi po kayo mas magaling o sila ang mas magaling, but we are just different.
0: Honey, before you go to point number 5, ikwento lang natin sa ating mga kaagapay. Minsan kausap po namin yung aming mga anak. Sabi namin sa kanila, alam niyo ba, during our times, ang research namin is through encyclopedia. Pumupunta kami sa library, talagang isa-isa hinahanap mo yung topic na kailangan mong i-research. Minsan, pag hindi namin natapos, makikihiram kami ng encyclopedia sa kapitbahay, hindi ba, para mag-research. Yes. Not unlike kayo, one click away, nandyan lahat, madadownload nyo lahat ng information na kailangan nyo. Hindi po sila makapaniwala na ginagawa natin dati yun, honey. Yes. At ganun yung style natin nung araw. Another thing, honey, sabi namin, kayo nga, you are so blessed. Meron kayong mga manuals, you have books. Kami noon, nagpapapotocopy kami nung mga books kasi sobrang expensive.
1: Na napakalabo sa recto.
0: Napakalabo, honey. Sa ilalim ng LRTs, may mga ano doon, Xerox machine, photo machines na talagang ipa-photocopy mo yung mga yung textbook para lang mapag-aralan mo. Samantalang kayo ngayon, in one click away, hindi talaga sila makapaniwala.
1: Yes. Before I tell you number 5, point number 5, basa muna tayo ng comments. Mm-hmm. Sabi ni Marisa Arce, salamat po sa programa na ito. Mm-hmm. Malaking tulong ito kung paano natin mas steward ang ating mga anak. God bless you. Mm-hmm. Sabi ni Len Hante, when we compare them with others, we fuel their insecurity. Yes,
0: agree, so Len. True. Totoo. Oh.
1: Sabi ni Malen Peña Flor, nagkwento ka pa lang about sa isang tao para parisan, sagot ka agad sa akin, comparing kahit pabiro nila nasasabi sa akin. Now I learn to appreciate them.
0: Amen.
1: And accept them, ano man yung maibibigay nila.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Kang Cornet, salamat sa paalala ninyo, napakaganda. Napakahirap talaga maging magulang. Sabi ni Ate Jean Migraso, all of us will always be learning from our children if as parents we are willing to be open to learn.
0: Sabi ni Maring Udet, si Mama Bear, sabi niya, Pards, agree ako sa'yo, library rin kami before, tapos photocopy if need. Totoo naman, diba?
1: Sabi ni J6 Shuffle, kahit Kung kahit ang lahat ng mga Kristiyanong magulang ay isa sa pamuhay at palalakihin sa salita ng Diyos ang ating mga anak, hindi man sila perfect pero tama ang Bible dahil hindi nila ito makakalimutan hanggang magkaroon sila, yes, ng sariling pamilya. That is so true.
0: Meron din nag-comment kanina, Han, hindi ko lang mabalikan. Sabi niya, salamat daw sa topic natin at marami siyang natututunan habang naglalabas siya. Salamat po.
1: Yes. Kasi ano yon si Rogelio Rumsey, habang naglalabas siya, sabi niya, ayaw daw magpahalik ng mga anak niya kapag nandiyan yung mga kaibigan. Totoo naman, ganyan din po yung mga anak namin, yung mga maliliit.
0: Pero season lang naman yan.
1: Yes, review muna tayo, 7 habits that we parents do that push our children away. Yung hindi natin sadya, we meant good, pero tinutulak pala natin sila palayo sa atin. Honey, number one.
0: Okay, our point number one. Balik lang natin ng kaunti. Okay. Holding on too tightly.
1: Number two, invading their privacy.
0: Number three, embarrassing them in front of others.
1: Number four, setting unrealistic expectations. And number five po, nako, minsan guilty tayo rito, judging their appearance or choices too harshly. Mabilis tayong maghusga sa itsura nila ngayon kasi iba na talaga yung generation ngayon sa pananamit, sa buhok, sa makeup, and all ibang iba sa panahon natin ngayon. Yung po mga teens ngayon, they are exploring who they are. And appearance is often part of that process. Nag-experiment sila sa mga looks nila, sa makeup, sa pananamit nila. When parents quickly judge their clothing style, their hairstyle, their personal style, yung po mga anak natin, they may perceive that as rejection or simply iniisip nila na napaka-harsh naman ng magulang ko para husgahan yung itsura ko, di ba? Eh, I'm just expressing myself. Example po, yung anak nyo umuwi na may bagong haircut o may outfit na parang hindi natin gusto. Bilang magulang, di ba? Ang pangit yan, anak, magpalit ka nga. Even if it is said casually, it can hurt deeply. The other day po, si Paris pupunta nga ng Japan, hiahatid po sa airport. Paglabas niya, no, magbababay na, nakita ko, anak, napaka-igsi ng damit mo. Sobrang igsi talaga ng damit mo. Palitan mo nga, eh wala na naghahabol sa oras. So sabi niya, Mom, it's really like this. The style is really like this. So sabi ko na lang, wear shorts. Kasi yung panahon natin, half sleeve. Wala na yata nag-half sleep ngayon. Yung mga lola, ang tawag pa, happy sleep. Yung mga lola, happy sleep. Pero half sleep, wala na nag-half sleep. So sabi ko, mag-shorts ka, Paris, di ba? So, iba ko talaga yung panahon eh, di ba? So minsan po, bilang magulang, feeling natin, we own our children na may full right tayo sa lahat ng gagawin nila sa buong pagkatao nila without realizing na napapahiya sila, na e-embarrass sila. And minsan, they call it body shaming. Instead po na makatulong at mabago, ma-improve nila yung sarili nila, what we do is bumababa yung confidence nila. Sabi nga ni Len Hante kanina, nakakababa ng moral ng mga bata. Para sa atin, I just want the best for them. Kasi kain ang kain, pastor eh. Ang hilig sa cake, ang hilig sa matamis. Kaya, ayan, tumataba. So kami po, guilty rin po kami. Kasi siguro sa lahat ng anak natin, pinaka-godly at mabait na si Paris. And yet, one time, she rebuked us kasi si Bong, sabi niya, kakain si Paris anong cake yan? Blueberry cheesecake. So si Paris, habang pakuha ng blueberry cheesecake, sabi ni Bong, sige Paris, kuha ka pa para pumantay na yung legs mo sa kabila. So hindi niya nakuha, sabi niya, what dad? Para magpantay na yung size ng leg mo, kuha kakain ka
0: para tumabari.
1: Yes. Tapos tumahimik lang siya. And no, after a while, sabi niya, you know, Mom and Dad, do not body shame me. Kasi you're not helping me. So nagulat kami kasi nagtatawanan kami at that time. Pero na-offend sila kasi kapag sinasabihan natin sila na tumataba ka o ganito, diba? Nababody shame talaga sila and it's not good for them.
0: Noong panahon natin kasi wala nang mga body shame na tinatawag.
1: Diba? Sabi nga namin ni Bo, noong panahon namin, diba? Sapat-sapat lang yung baon. Wala namang mga coffee. Hindi na namin kaya mag-cake, mag-slice ng cake kasi sapat lang pang lunch. Diba? Pero ngayon sila, they're so privileged.
0: In a cafe hanggang madaling araw. Kaya, tawan-tawa ako sa comment ni Len. Sabi niya, relate na relate ako sa happy sleep.
1: Huli, di ba? Happy sleep. Ayan. So, anong gagawin natin? Kapag may gusto tayong punahin sa anak natin, di ba? The better way po is to pause muna before reacting and ask questions instead of immediately criticizing them. Try saying, anak, what made you choose that hairstyle? Or what made you choose that style sa pananamit mo? Or focus on guiding rather than shaming. Anak, I like your dress. Gusto ko yung color. Bagay na bagay sa iyo yung color. Siguro lang next time, kahit medyo mas mahaba lang ng konti, for your safety din, kasi naglalakad ka sa daan or sasakay ka ng public transport. Yung mga ganun ho ba? Yung pupurihin mo muna sila and then isa-sandwich mo. Yung pagpuna mo. Diba? Na hindi nila obvious. So you don't always have to agree kung ano yung style nila. But you can respond with respect. Because how we respect to them can either build their confidence or slowly break their confidence. Instead na makatulong ka sa pamumuna mo nung pala na-break na yung confidence na anak mo. And habang lumalaki siya, hindi siya nagpe-perform dahil lang pala sa mga simpleng pang-aannoy mo sa kanya o pang-criticize, pang-body shame mo, dinala niya hanggang sa paglaki niya, di ba? And we don't want that to happen. Again, kaagapay, minsan natatawa tayo dito. Pero suriin natin yung sarili natin. Sino ho ba sa atin yung guilty na? Basta na lang nag-spurt na, ang taba mo na, grabe ang taba mo. Para kang may anak, di ba? Pero grabe po, ang sakit noon para sa mga anak. So the best way is, anak, I like it that you have a good appetite. Ganyan din kami ni daddy noon. Pero siguro lang, medyo i-control mo lang ng konti for your health. Kasi alam mo naman, si lola mo, may diabetic before. Yung mga ganun po bang style na we don't want you to have diabetes as well. Yung medyo ganun ang style nyo, yung health kunwari, ang atake ninyo, hindi yung figure nila. Diba?
0: Pwede mo bang sabihin, anak, it's a blessing to have a good appetite. Pero, napakalakas mong kumain. Papayat ka. Pwede ba yun?
1: Hindi. Ganun pa rin yun.
0: Sabi pa naman.
1: Cho lang. Like si Daniel. Nag-work na si Daniel. And talagang lumobo siya. Lumipis siya. Dahil sabi niya lagi sinasabi, stress, nag-a-adjust sa oras ng trabaho. And minsan, natutuwa lang tayo. Niloloko-loko natin siya. Pero grabe, mag-isang taon na siyang nagtatrabaho. So recently, sabi ko po sa kanya, anak, I'm sure by now, naka-adjust ka na sa oras ng trabaho, sa stress. Siguro now is the
0: stress
1: time.
0: Balik ka kasi
1: sa gym. Alam mo, gwapo-gwapo mo talaga din. Nung nag-gym ka noon, napaka-buff mo. Why not go back to that? Yung mga ganun ba? Instead na, grabe, ang taba mo na. Gusto mo pa talagang gayahin yung tito mo? Or
0: single ka pa lang, pero dad bad ka.
1: Yes. So, ingat-ingat din po tayo.
0: Sa mga words na that comes out of our mouth.
1: Kunting preno, patintabi tayo. Okay.
0: Honey, isa pa rin, no? Dagdag ko lang. Nakakatuwa rin yung mga anak natin na, di ba sa mga kabataan ngayon, nauso din yung mga kulay-kulay ng buhok. Merong fuchsia, may violet. Yes. Pero si Paris and Beau, never pa silang nagpa-touch ng hair color sa kanilang buhok in their entire lives. That's so, true. Nakakatuwa din. Ang ganda rin ang sabi ni Marlon Dado Hante. Sabi niya, family matters provide life's most valuable and memorable lessons. Dami ng learnings, grabe. May kasama pang humor saan pa. Ang galing. Congratulations, Bonker. Salamat, Len, for the encouragement.
1: Sabi ni Marivic Dicho, so relate much. Appearance of our children matters to us, but sometimes you don't realize naging pakialamera na tayo in a wrong way. Yes, that is true.
0: Totoo.
1: Masyado natin silang sinasa saklawan, that we don't give them their own wings to fly. Diba? Okay, number six, honey.
0: Number six, our point number six, ika-anim, focusing only on their mistakes. Diba? Yung nakikita mo lang, honey, yung mga kamalian na ginagawa nila, lahat ng palpak, lahat ng hindi maganda, lahat ng mga negative na nagawa nila, yun lang yung nakikita mo.
1: Yes.
0: And that is something na talaga naman, it will create parang a hole na parang magkikreate yan ng parang sugat o ano sa tagal, yung pilat sa kanilang mga puso. Kung wala ka nang makita bilang mga magulang, kung hindi yung kamalian na ginagawa nila. Hindi ba? When every conversations becomes correction, yung lahat na lang ng usapan nyo, anak, ganito, anak, anak, mali yan, anak, hindi dapat ganyan, that is very irritating. And you will cause a scar sa kanila mga puso.
1: Yes.
0: At ang mga kabataan ngayon, these teenagers start to feel like they're always failing. Yung pakiramdam nila, I am a failure. Mm-hmm. Alam mo yung pakiramdam ng bata na yun na wala na akong ginawang tama sa mata ng aking mga magulang.
1: That's true.
0: And ang pakiramdam ko, I'm a total failure. At napakasama yan na pakiramdam ng isang mga bata. Even if they are doing many things right, di ba? Mm-hmm. Kahit na gumawa sila ng isang damakmak na tama, gumawa sila ng maayos, negative pa rin ang nakikita mo.
1: Yes, that's true.
0: Ba? Napakasama po ng epekto niyan sa ating mga anak. They only hear what is wrong. Mm-hmm. Hindi man na lahat na lang kinokorek mo yung anak mo. Mali yan. Ito dapat ginawa mo. For example, halimbawa po mga kaagapa, yung inyong teenager na anak na naglilinis ng kanilang kwarto. Then all of a sudden, immediately papasok yung mommy, papasok si daddy and point out, hindi ganyan, mali yung pagtiklop mo ng unan, yes. Mali yung pagpagpag mo ng bedsheet, ganyan, hindi mo winalis yung ilalim. Instead na mai-acknowledge natin yung ginawa nila, and yet ang nakita natin, lahat ng mga kamalian na ginagawa nila. Hindi mo nakita yung in-effort ng mga anak mo. Kami ni Claire, ganyan din po sa mga bata minsan. Pinapaligpit naman yung kama, sabi namin, ano ba namang klaseng tiklop yan? Ano ba namang klaseng linis yan, anak? Di ba hindi ganyan? Pinatiklop namin yung mga cabinets nila. Grabe, talagang uulitin-uli namin, papaulit-uli namin sa kasama namin. Kasi parang wala talaga. Pero hindi rin pala maganda yung effect na yun para sa ating mga anak. Over time, the teens stop trying because they feel unseen. Isipin nila, wag na lang kasi uulitin mo naman again, mommy, daddy. Papaulit mo rin naman sa mga kasambahay natin. Wag ko na lang gawin. O minsan ang nangyayari, on purpose na, hindi ko talaga ito tatamain kasi lagi naman din akong kinokorek. So the better approach po mga kaagapay is to balance the correction and affirmation. So anong ibig sabihin nito? Start with what they are doing right before discussing what needs improvement. Mm-hmm. Anak, tama yan, ganito. Pero next time pag finold mo to, mas maganda kung ganito.
1: Yes.
0: Ginalaw mo, hindi ko alam kung nasa anak ko.
1: Yes, a simple.
0: Nasaan? Yun. A simple, I appreciate you, di ba? Can make a good impact. Malaki yung impact niyan sa ating mga anak na naramdaman nila na inappreciate ako ng aking mga magulang for trying my best doon sa inuutos nila. It can open their heart more than constant criticism.
1: Yes.
0: So instead na, horse, mali ngayon nakikita mo, lagi mo siyang kinikriticize, nag-open pa yung puso nila pag na-appreciate mo kaagapay kung ano yung ginagawa nila. And teens listen better when they feel valued. Hindi puro mali yung napapansin.
1: Dadagdag ko lang. Mm-hmm. Minsan kasi hindi lang sa salita nang gagaling yung negativity natin.
0: Mm-hmm.
1: Kundi din sa

0: instead po, instead of correcting agad, we can choose the right moment to say it.
1: Sinummarize ni ano?
0: Yes,
1: okay.
0: Kailangan i-build connection muna natin. We have to build connection first.
1: Right.
0: Tsaka po natin ibibigay yung correction.
1: Tama.
0: Nakita nyo po, connection before correction.
1: Mm-hmm.
0: If it's the other way around, na correction and then connection, wala pong connection na mabibuild kung laging nauuna ang correction. Napakahalaga po that we build, that we establish connection to our children.
1: Mm-hmm.
0: Ang connection po, it is parang an avenue where our correction and teaching can pass through. Napaka-importante po that we have relationship, that we have friendship with our children. Feeling nila kakampi nila tayo. So kapag ganun po ang feeling nila kakampi nila tayo, mabilis natin sila mako-correct at masasabihan ng tama.
1: Sinummarize ni Maribit Dichoso in two words yung in-explain natin. Bilang mga magulang, meron doon mga magulang na fault finder. Yan, tama. Fault finder nga is the right word, Maribit.
0: Okay, before we give you point number 7, let's have a quick review. 7 habits that parents do that can slowly push your teen away. Number 1, holding on too tightly.
1: Number 2, invading their privacy.
0: Number 3, embarrassing them in front of others.
1: Number 4, setting unrealistic expectations.
0: Number 5, judging their appearance or choices too harshly.
1: And number 6, focusing only on their mistakes.
0: At ang ikapito po, telling them you know exactly how they feel. Sinasabi mo sa kanila, anak, alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko yan. Naiintindihan ko yan. Alam ko yan. So while parents may have experienced teen years before, na minsan naging teenager din tayo, lagi nga natin sinasabi sa mga anak natin, o tayo, naririnig natin, di ba, sa magulang natin before, ay nako Claire, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Di ba, naririnig natin yan, na ang ibig sabihin na lahat ng pinagdaanan mo, alam ko na, ha? Lahat ng mga kalokohan na yan, alam ko yung mga style na yan. Ngayon po, with the generation now, hindi natin pwedeng i-apply yun na, ay nako, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Kasi po, today's teens are growing up in a very different world. Very different from the world and the generation we lived before when we were teenagers. So, kapag po tayo mga magulang, sinasabi natin sa kanila na naiintindihan kita, ganyan din ako noon. So feeling natin, makaka-comfort tayo, di ba? Mako-comfort natin sila. Pero minsan po, yung mga anak natin, they might feel misunderstood instead of comforted. Halimbawa, yung kung anak nyo, stress na stress sa school. And yung tayo pong magulang, sasabihin natin, ay naku, ano ka ba? Huwag kang ma-stress. Dati nga, mas mahirap pa kami, eh, di ba? Dati nga, wala kaming computer, di ba? Iniisa-isa namin isulat yan o pumupunta pa kami sa plaza para makitype. Diba? Kaya wag kang magreklamo dyan. Pinagdaanan ko yan. Diba? Ganyan po tayo ngayon. So feeling natin, may encourage sila. Pero alam nyo po, instead of feeling heard, yung kung mararamdaman nila, dismissed. Na parang hindi mo naman inintindi yung sitwasyon ko, ang kinuwento mo, ikaw eh, diba? Instead of focusing on my situation, ang kinuwento mo, yung panahon mo. And alam niyo po, the truth of the matter is, iba talaga ang generation ngayon. Iba po yung pressures nila. Kahit po, puso ngayon ang AI, ChatGPT, Gemini, iba yung pressure at environment ng mga bata ngayon. Iba yung standards. Hindi ito about kung sino po ang mas magaling, sino ang mas resilient, sino ang mas tama, kundi po sa pagtanggap na wala lang, talagang magkaiba. Magkaiba yung pinagdaanan natin. Kaya may mga areas po na kahit magulang tayo, we cannot fully understand yung exact na nararamdaman ng anak natin. Bakit? Dahil kahit pareho tayo naging teenager, namuhay tayo sa magkaibang panahon at magkaibang henerasyon with different set of challenges and pressure. That is why the better approach po sa ganitong pagkakataon is to listen first. Pakinggan mo muna. Let your children express fully before giving advice. You can say, you know, anak, I may not fully understand you, but I want to hear you. Hindi man kita talaga masyado naiintindihan, anak, but I want to understand you. may mga bagay po na kailangan iniluluhod din natin kay Lord, na hinihingi natin kay Lord na, Lord, tulungan mo naman ako maintindihan yung anak ko, tulungan mo naman kami ni Bong maintindihan yung generation na to. Kasi sa totoo po, Lord, kahit na nagtuturo kami about parenting, may mga times nahihirapan pa rin po kami talagang intindihin yung generation nila, yung ugali nila, yung pamamaraan nila ngayon. And at the same time, we parents of today's generation, we need humility. Kailangan po natin ng humility. Na kailangan po nating tanggapin na may mga pagkakataon na talagang mali rin tayo. Na may mga pagkakataon po na may matututunan din po tayo sa anak natin. It is not just the other way around that them learning from us. But you know what? More than ever, tayo po, we can also learn from our children. Hindi lang sa technology na kapag hindi tayo masyado
1: high-techie,
0: and then sila talagang sobrang laki ng tulong na anak natin. But hindi lang po yun. Marami pa rin po tayo matututunan sa generation na to na hindi natin natutunan during our generation. And you know, when you have this shift, kaagapay, this simple shift creates connection instead of distance. Kapag hindi natin masyado showcase ang kagalingan ng generation natin noon, magkikreate po tayo ng connection sa mga anak natin. Di ba meron nga isang senator na nabash for saying na, sorry ah, pero talagang wala kayong resilience, wala kayong tibay ng
1: katatagan.
0: Oo, iba talaga, mas magaling talaga kami noon. Di ba na bash yung senator na yon? While tayo mga magulang, minsan naiisip natin, well, partly true, pero lahat naman na nakarinig ng mga Gen Zs, ng mga millennial, talagang ha, tumaas ang kilay nila kasi ayaw nila ng ganyan. Hindi sila mas mahina, iba lang talaga sila. And as parents, sino ba yung iintindi sa kanila? Kundi tayo, di ba?
1: Tama.
0: So yun, Bong, ang dami talaga natin ng mga pagkakamali bilang magulang, and let's be humble enough to accept this. Na ang dami pa nating learning curve, ang dami nating areas for improvement. Kailangan natin pa na pag-aralan ang Gen Zs, ang mga anak natin ngayon, iluhod sa panalangin para magkaroon ng smooth communication and understanding between us and between our children.
1: Tama, honey. Sabi ni Mama Bear, ni Maring Odette Bautista Dizon, if I may share, meron kaming tinatawag ni Papa Bear daw, honey, na sa pag-correct ng mga boys, ang tawag niya, yung abbreviation niya, it's KKK. Kiss?
0: KKK.
1: And kiss. Tama naman. Yes. Sabi naman ni Jeffrey Evangelista, secret in raising a child, bless them every day and speak life words to them. Totoo naman.
0: Sabi ni, yun ba si Jeffrey Evangelista ba, binasa mo?
1: Dalawa yung comment
0: niya. We as proud parents raise up godly child. They are full-time worker at Favor Church. Wow. And our eldest, he's a pastor. Wow. Praise God.
1: Noel Bautista, sabi niya, nice topic, Family Matters. God bless you po.
0: Wow. Hello din kay Ate Josie Mingala watching from Hong Kong.
1: Sabi ni Len Hante, sabi niya, at saka yung magiging ina ka din at malalaman mo kung ano yung nararamdaman ng isang ina. Totoo naman, honey, no? Kapag naging magulang ka na, you'll get to appreciate your parents. Hindi ba? Pag naging magulang ka na din, bigla mo na appreciate yung magulang mo kasi yung pala yung concern nila sa iyo before, no? Kaya rin ganun sila kahigpit, di ba?
0: Oo. Mo may share lang ako, honey, before we close. And this happened recently. Sabi po namin si Paris nasa Japan ngayon kasi graduation
1: gift.
0: Parang gift na, di ba? Na lumabas sila ng mga classmates niya going to Japan. But right before that, si Paris po talaga among all our children, medyo mas splurge po talaga siya sa paggasto, sa paghawak sa pera. So we always tell her na maging masinop, medyo dahan-dahan, preno sa paggasta. So one time po, kachat ko siya at nire-remind ko siya na, Paris, huwag ka namang magastos. Ang dami nating gastos ngayon, ang tuition fees nyo and all. Maglo-law school ka ba? Kailangan natin to raise your tuition fee funds. So nag-chat ako kaagapay. I did not mean anything to damage her or to hurt her. Gusto ko lang siyang sabihan na, oh, yung ibibigay naming allowance sa iyo sa Japan, tipirin mo na. Yun lang po. But you know what? She took it differently. Na-hurt pala siya. And I did not realize that. One time, I was praying. I was having my devotion. And talagang the Lord spoke to me to go to your child, to go to Paris to ask for forgiveness, to ask sorry. And sabi ko, ha, bakit? Ah, baka nasaktan ko siya nung sinasabihan ko na magtipid sa pera. So after devotion po, I went to her, nag-sorry ako sa kanya. And you know what? True enough. Sabi niya, Mommy, you know, yung pakiramdam ko talaga is parang you were too harsh telling me na magtipid ako. So what I did kaagapay, that day, dinate ko po si Paris, nag-mall kaming dalawa, pinakain ko siya, binilihan ko siya ng gusto niya, nag-shopping ako ng damit na dadalahin niya for Japan. And after that, we talked in a coffee shop. Noon pong naging intentional na ako in spending time with her, in talagang dropping everything that I do just to be with her. Alam mo, na-correct ko siya, anak, hindi dahil sa I'm being harsh. Gusto ko lang matuto ka kasi someday you'll become a mommy. Diba, kailangan may matira ka para sa mga anak, matuto ka mag-ipon. And that was the time that she took my advice calmly. Openly, mm-hmm. Di ba? Kasi dinaan natin ito sa magandang paliwanag. So, mm-hmm. napaka-importante po for us to parents to really become intentional sa ating mga anak. There's always mm-hmm. a proper way of saying things. Sabi nga ni Maring Odette KKK, di ba? Isa sandwich natin. Una mm-hmm. muna, let's affirm, let's validate, and then isa sandwich mo yung correction, and then mm-hmm. affirm again.
1: Tama, Hanin. Bila ko lang naalala, si Paris po kasi, mga kaagapay, natatawa kami dyan sa batang yan. Kunyari, pupunta kami sa isang restaurants. Pag binigay yung menu, wala siyang pakialam about the price. She will order anything that she likes on the menu. This is just sabi natin, anak, ubus mo ba yan?
0: Kapata, diba?
1: Oh, tapos hindi niya kusin.
0: Yes. Okay, honey, we have to close na dahil tayo mag-overtime na.
1: Before we close in prayer, honey, batiin ko lang, meron tayong listener from Saudi Arabia. Nasa na ba yun?
0: Wow.
1: Si Irene Libre, sabi niya, watching from Saudi Arabia, napakaganda po ng inyong topic. Sabi naman ni Sally Rowerna Dorado, yes po, even awesome ang mga anak, may natututunan ako sa kanya at sinabi ko sa kanya minsan kahit mama ang nagkakamali, then I say sorry kahit na mali yung spelling ko at isang word.
0: Yes, yan. Sabi ni Marisa Arce, salamat po na enlightened ako. Mm. Salamat nakita ko yung beauty of vulnerability nating mga parents. Mm. That is very
1: si Mary Ann Samaniego naman, sabi niya, good morning po, dami ko pong realization, madaming learnings po. Relate much. Thank you for sharing. God bless you po and your family.
0: Again, parents, this is not to condemn you, 'di ba? Pero sabay-sabay po tayong natututo na we also as parents, marami rin tayong bagay na kailangan isuko sa Diyos at tanggapin na mali tayo. Okay, let's close in prayer, Bo.
1: Manalangin tayo, mga kaagapay. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Panginoon, napakabuti po ninyo sa aming buhay, sa buhay ng mga kaagapay na nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko po lahat ng mga magulang na meron pong mga concerns, meron mga issues sa kanilang buhay ng kanilang mga teenagers na mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, that whatever misunderstanding, kung ano man po ang nila pagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoon, na mamagitan kayo sa relasyon ng mga magulang at ng mga anak. Yes. Panginoon, we pray for this generation, for these upcoming leaders of our country, of our nation, that you mold their hearts and make them a godly individual and lead our nation in the future. Salamat, Panginoon. Kaagapay sa mga oras na ito, kung ikaw ay nakikinig sa iyong sasakyan, nasa bahay ka man, this is not an accident kung bakit ka nakikinig sa programa ng Family Matters. Gusto ko itang imbitahan sa isang simpleng panalangin na magbabago ng inyong mga buhay. Sumunod ka sa panalangin ito, kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Pagod na ako, Lord. Tulungan po ninyo ako. Naniniwala po ako, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbari at nabuhay muli. Panginoong Diyos, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: At
0: amen.
1: Amen. Sabi nga po sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another
0: with
1: in
0: one
1: love.
0: Another in love. Minsan akala po natin we need to be stronger, stricter, or more controlling. Mm. But maybe what our children really need is a parent who is willing to listen, to understand, and to grow with them.
1: Amen.
0: Hindi natin kailangan maging perfect kaagapay na magulang, pero kailangan natin maging present at intentional. Because one day, when they grow up, what will remain is not just the rules that we set,
1: mm-hmm.
0: but the relationship that we build.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin ngayong araw ng Biyernes.
1: Mm-hmm.
0: Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
0: Happy Friday and God bless
1: you. Happy Friday! What a powerful episode we have today.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ining pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
5: Banji, anak, bakit ka umiiyak?
6: Daddy, yung mga kalaro ko, inaway ako eh.
5: Ah, ganun ba? Di bale, wag mo na lang silang pansinin. Nandito naman ang daddy eh. O anong gusto? Mamasyal, tapos kakain tayo.
6: Sige po, Daddy. Yan ang daddy ko. Laging nandiyan upang makiramay kung ako'y nasasaktan at nang aaliw naman kung ako'y malungkot. Minsan...
5: Banji, anak, bakit ka umiiyak?
6: Daddy, kasi si Jerome, yung boyfriend ko, maluloko lang pala.
5: Ganun ba? Ay nako, huwag ka na umiyak dyan, anak. Mabuti na yan hanggat maaga. Nakakilala mo na siya. Hayaan mo. Makakatagpo ka rin ng lalaki na kasing gwapo at bait ng daddy.
6: Daddy naman eh.
5: Yan, umingiti ka na.
6: Talagang super magmahal ang daddy ko. Sa lahat ng oras, kasama at karamay ko siya. I love you, Daddy.
7: Ang tatalino talaga ng mga anak ko. Ang tataas ng mga grades. O ikaw, Boyet, patingin na report card mo.
8: Ito po, Dad.
7: Teka. Science, 84. English, 80. Math, 75. History, 70. Bagsa ka sa history ah. At sa math, pasang awa. Nako, napakabobo mo talaga. Ang bobo mo! Tignan mo nga yung mga grades mo. Hindi ka na nahiya sa mga kapatid mo.
9: Hindi bobo si Boyet. Nahirapan lamang siyang mag-aral sa ilang subjects. Subalit dahil sa sinabi ng kanyang ama, naitanim sa murang kaisipan ni Boyet na bobo nga siya. Nahigit na mas matalino ang kanyang mga kapatid. Kawawang Boyet. Lalaki siyang malaking pagkaawa sa kanyang sarili at kawala ng tiwala sa kanyang kakayahan. Mga negatibong emosyon na maaari sanang magamot sa kanyang kabataan kung matututunan lamang ng kanyang mga magulang ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pangunawa.
7: Linda, hindi ko malaman kung anong gagawin ko kay Bong mula nang madiskubre mo na nagdadrug siya.
10: Ay, edi, pagsabihan mo na lang.
7: Kulang yun. Kailangan niya siguro ang professional na tulong. sa doktor.
10: Ay, ang ibig mo sabihin na kung ipapaalam mo pa sa iba ang nangyayari?
7: Oo, kailangan.
10: Naku, nakakahiya yun, ano? Ay. Ano na lang ang sasabihin ng ating mga kaibigan? Nung mga kamag-anak natin?
7: Naku, pwede ba, Linda? Alisin mo na yung pride mo. Ang mahalaga ay ang ating anak. Hindi ba't mahal natin siya?
11: Isang paalala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
12: Sa loob ng 61 taon, ang 1062-DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062-DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Kaupod ang inyo host, Migo Dave Pestanyo. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio.

Ken, araw po tayo ngayon ng Biyernes. Yes, thank God it's Friday. Paboritong araw po ito ng lahat. June 26, 2026. Welcome po sa ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Dito po sa istasyon ng 1062 DXKI Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras ng pagluwalhati at pagpasalamat po sa ating buhay na Panginoon, ang inyong kaibigan kaagapay, Migo Dave Pestanyo. Humahalili muna sa inyong kaibigan, sa inyong amiga, Jen Robles Librado. Yan, ipag-pray po natin si Miga Jen, kaibigan, kasi masama po yung... Lain iya nga pamatsyag subong mga abyan. So ako anay ang inyo nga makaupod dire sa programa nga Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kumusta ka kaibigan? Kumusta po yung gising ninyo kanina? Kumusta po yung araw ng Friday nyo? Dito sa lungsod ng Coronadal talaga naman na medyo mahimbing yung tulog ko kagabi kasi umulan. Salamat po sa ating Panginoon kasi umulan at medyo nabatyagan taman ang kalamig, no, dere sa siyudad sang Coronadal. Sa mga luyag dira magpadala sang ilang mga mensahe sa inyong mga song request, mga kaibigan, nga nagahatag sang kadungganan Pagdayaw kag Pagpasalamat. Ang inyong man nga mga praise, mga praises and testimonies, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa atin pong official text line number 0963-180-1469. O di kaya mag-message ka, kaibigan, sa ating official Facebook page account, 1062DXKI-FEBC Radio. Search nyo lamang po dyan sa inyong Facebook search engine at makikita nyo na po ang page ng 1062DXKI-FEBC Radio. Paki-like and share na rin po yung mga iba pang programa na nakatutulong po sa atin o makatutulong sa ating paglago spiritually. 11:14 ng ating oras. Praise God sa isa na naman pong panibagong araw. Panibagong pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Para pasalamatan po siya, para ibayaw ang iyang pangalan, kag para magkalipay kita abyan despite po sa mga nagaganap ngayon at nangyayari sa atin pong community, sa atin pong a nation, sa atin pong bansa, and even internationally talaga naman, kaibigan, ang dami pong nangyayari, ang dami pong mga kaganapan na talagang nakaka-overwhelm. Pero ari lang gihapon kita subong mga abyan, bangod ang Dios ya wala sang pagkausab kag maayo gid ya sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. Amo nga angayan gid siya nga pasalamatan, pasidunggan, no, sa tanan niya nga tion sang aton iya nga kabuhi abyan. 11:15 ang ating oras. Nag-text na si Kuya Jujin. Hambal ni Kuya Jujin, maayong aga, manghudjen, kag sa tanan nga. Tagpalamati sang na DXKI kag pagpasalamat. Ang request ko nga song, Dungog ug Himaya, salamat. Ako muna ang iyong makakasama, Kuya Jujin, Migo Dave, ngayong sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Madamo ginya nga, salamat sa pagpadala sa imong song request kag pagpanamyaw.

No, this week mga kaibigan, sinishare po ni Miga Jen dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat, yung mga writers po ng gospel. Yung mga taong pinili at tinawag ng Diyos para isulat yung gospel. No, natalakay na po ni Miga Jen na si Matthew at si Mark. Si Matthew yung tax collector na sumunod sa kay Jesus, and si Mark naman talagang pinoclaim po niya yung good news. And ngayon, talakayin naman po natin yung isang tao. He is a doctor actually, mga kaibigan, na sumunod rin sa Panginoon. And yan ay si Luke. Ngayong buhay po ni Luke ay nagre-remind sa atin na kaya po tayong gamitin ng Diyos anuman po yung ating profession, anuman po yung ating skills, regardless of our educational background and experiences, kaya po tayong gamitin ng Diyos for His glory and honor. No, even po siya po ay isang doktor, no, daw kalayo lang, pero he devoted himself to carefully nga i-record, no, ang life and ang ministry ni Jesus, so that ang mga iban nga tao kag ang iban nga magbasa o gusto tukibon ang ministeryo ni Jesus, mahibaluan gidya ang kamatuoran sang gospel nga ginatawag. Kay balaan mo abyan, basta ikaw doktor o basta ang isa ka tao doktor, very careful gid na sila, detail by detail. Kay kung doktor ka, syempre kabuhi sang tao ang ginapag-usapan. So, doctor, kailangan maging careful. And then, amugid niya siguro ang rason kung nga nang ginapakita ni Lord nga he is so creative sa paggamit sang isa ka kabuhi sang doktor o sang tao para mahibaluan gid sang tanan pa or sa iban pa nga tao kung ano gid niya ang kamatuoran kag ano ang ebanghelyo. No? So, yung question of the day po natin. Who has God placed in your life that needs to hear the gospel? No, regardless kung ano kita, ano ang aton kasakuan abyan, kung ano ang aton nga profession, kag ano ang aton nga ginahimo for a living. Pero may mga tao gidya nga gina-place ni Lord, kag nang gusto ni Lord nga aton niyang i-minister. Or gina-impress ni Lord sa aton nga i-share sa ila ang gospel. O pwede ang family member mo, ang friend mo, ang coworker mo, or ang silingan mo abyan. No, kay tagsagid sa aton gintawag para ipakita ang impluwensya ni Kristo. Sa aton man nga pagkabuhi, nagakabuhi kita nga may Christ-likeness, di ba laab yan sa pang-adlaw-adlaw kitiya. Kaya naman, ipadala po ang inyong mga mensahe dito po sa 1062-DXKI, 0963-180-1469. No, sa aton niya nga pagkabuhi isip Kristuhanon, hindi gid na iya mawala abyan nga day by day, season by season, may gina-impress gid ang Holy Spirit sa aton para ipahayag man ang pulong sang Dios sa iban niya nga tao. It's because nang ang salvation kun mabato naton, hindi lang na siya magtapos sa aton, kinahanglan taman i-share na sa iban nga tao until all have heard, gaya lamang po ng tagline ng FEBC Philippines. So, karagdagang tanong po, sino ba yung nag-share ng gospel sa'yo, kaibigan, para ma-realize mo at matanggap mo yung salvation na tinatawag? No, have you ever shared your testimony with someone?
No, kagabi nag-usap kami ng kuya ko dyan po sa as a cellphone lang kasi Manila based siya ngayon. Talagang dati nahihirapan ako but I'm praying for him and nung nawala na siya sa bahay kasi nga nagtrabaho na siya sa ibang lugar at pinagpatuloy niya yung pag-aaral niya, dun niya nakilala si Lord kasi nakapagtrabaho siya sa isang Christian company talaga naman. And then, nung nasa bahay pa siya, talagang hirap na hirap ako na talagang kumbinsihin at ipahayag sa kanya yung gospel. But talagang, yun nga, yung naging testimony ko, talagang walang imposible sa prayer, mga kaibigan, kapag ka pinagdarasal mo yung isang tao na makakakilala sa Diyos, eh, tutugon po talaga ang ating Panginoong Hesukristo. And huwag po tayong ma-frustrate sa pag-share ng word ni Lord o sa pagbabago ng isang tao kasi work naman po yan ng Holy Spirit. Na i-share lang po natin kung ano yung katotohanan talaga at hayaan mong ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo, ang siyang manguna at gagabay sa isang taong sinabihan mo ng katotohanan mula po sa salita ng Diyos. 11:22 ang ating oras. For sure, marami pong nagsa-celebrate ngayon ng kanilang birthday at anniversaries. Kaya naman, batiin po natin sila kasi yung birthday at anniversaries, kaibigan, isa po yung patotoo at patunay na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay faithful, mabuti at really amazing sa pag-recreate ng mga creative na mga pangyayari po sa ating buhay, no? Yung birthday natin, yung iba ngayon wala na, and then kanina nga sa balitaan natin ang daming taong nawala, di ba? Pero talagang napakabuti ng Diyos sa atin pong buhay na hanggang ngayon ay nandirito pa rin tayo. Yung iba nagsa-celebrate ng birthday, kaya naman pasalamatan po natin ang ating buhay na Panginoon. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday, pinapaabot po namin ang aming pagbati mula mismo dito sa istasyon ng Far East Broadcasting Philippines. Far East Broadcasting Company Philippines 1062 DXKI. Happy, happy birthday and happy, happy anniversary. Narito po ang awiting Dearly Beloved at happy anniversary mula po kay Sir Larry Ilagan.

Yan, saliwat sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ngayon ng kanilang mga kaarawan at anniversaries. Happy, happy birthday at happy, happy anniversary mula po dito sa 1062DXKI. Hello lang dira kay Sister Jessica Titong Henes and also kay Kuya John Michel Ona dyan naman sa Jensan. Shout out dyan sa'yo Kuya Michel, kumusta ka naman? This time kaibigan, dadako na po tayo sa ating verse of the day. Sino ba yung excited? Now, if you have your Bibles with you, para mas masusi pagid naton, mas mapadalman pagid naton ang ato niya nga pagtuon. And let us make it personal mga kaibigan, na talagang kapag ka Word of God, dapat may hard copy Bible talaga tayo. No, para mas dali lang naton ma-familiarize bala ang Bible naton. Ang pulong sa Diyos. Ako ya personally, ang ako niya nga Bible, 2018 ko pa ginbakal. No, 2018, kag nabasa ko na siya from Genesis to Revelation, one time pa lang, isa pa lang kabeses. And then, nang mas, kung akon nga Bible ang akon gamiton abyan, mas dali ko ma-open ang mga books. Kay na sanay ko nga akon gidya nga Bible. Pero kung ang iban nga Bible ang abrihan ko, do makabasa ka man, kag matuituyan mo man ang mga libro, pero nang daw mabudlayan pa ko. So nang mas namigid nga ka nang imo nga Bible bitaw, ang imo hajud nga nang diragyo ka mag-learn ba. No, na Bisaya na pud ko, pasensya na kay Bisaya jud kong dako. No, lisod kaayo maghiligay noon og or maghilonggo, pero praise God kasi dito sa Corona dal, no, sari-sari man mga may Ilonggo, may Tagalog, may ano pa niya, may Bisaya. Basta, ang importante, makatuon ta sa pulong sa Ginoo nga makahatag og kadasig og kanang giya. No, giya sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.

0: verse of the day.
1: Ang atin pong verse ay makikita po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4. Luke chapter 1, verses 3 to 4. Sabi po dyan, minabuti ko ring isulat sa iyo ng maayos ang lahat ng pangyayari matapos kong masusing siyasatin ang mga ito mula pa sa simula upang malaman mong tunay ang mga aral na iyong tinanggap. Basahin naman natin sa hiligay nun, mga kaibigan. Ginusisa ko gid initanan halin pa sang una, kag naisipan ko nga isulat man ang nagkalatabo kag isaysay sing maathag sa imo. Agud masiguro mo nga matuod gid ang mga butang nga ginsugid sa imo. Si Lucas po ay isang manggagamot or isang doktor. So, careful observer gid niya si Lucas, and kaupod siya ni Apostle Pablo sa ilang sa iyang panglakaton. Pero hindi siya belong or hindi siya nalakip sa 12 disciples ni Jesus. Ngunit siya po ay naging masigasig sa pagsasaliksik ng mga pangyayari tungkol po kay Jesus Christ. Halin mismo sa mga nakakita sa kung ano ang gin-perform, ano ang mga ginhimo, ano ang mga accomplishment ni Jesus before. So maingat po niyang isinulat ang kanyang ebanghelyo upang magkaroon po ng katiyakan ang mga tao tungkol kay Jesus. Makita tagit sa personality ni Lucas na basta doctor careful gid na iya. Dira taman makita ang pagka-creative ni Lord no kay tagsa-tagsa sa aton may ara gita yasang nagkalain-lain nga personality. So sa ebanghelyo po ni Lucas, binibigyang diin po dyan sa whole book ang habag at awa po ni Jesus, yung pagmamalasakit po ni Jesus sa mga mahihirap at mga itinaktwil po sa lipunan during that time. And of course, inihayag po dyan sa ebanghelyo po ng Luke ang mga kaligtasang handog po para sa lahat ng tao. Yan po yung napaka mabuting balita. And of course, ang makapangyarihang gawa or yung working po ng Holy Spirit. And ginamit po ni Lucas yung kanyang profession, yung kanyang kaalaman or yung kanyang ihibalo, no, kung sa Ilonggo pa, para itudlo sa mga tao ang dapat nila mahibaluan about po kay Jesus. Sabi po dyan sa verse natin, sabi po dyan ni Lucas, matapos kung masusing siya sa atin, so gin-research, ginya maayo. No, hindi po siya naging padalos-dalos, maingat po talaga niyang sinuri yung kung ano po yung katotohanan na dapat o nararapat ipahayag sa mga tao ay talagang nirecord po ni Dr. Luke. Isinulat po niya ng maayos, kumbaga malinaw talaga, upang maunawaan po ng mga tao ang mabuting balita. Sa imo abyan na natawag sini na unawaan mo ba o na intindihan mo gid ba kung ano ang maayo nga balita? And sa aton nga verse kagina mabasa man naton nga para mahibaluan mo gid kung ano ang matuod. Yung kung mabatian ta na, yung atin pong pananampalataya ay hindi po nakabatay sa isang imagination, isang kwento lang, or haka-haka, no, isang idea, isang kathang isip. Kumbaga, kung anong gid ang tuod gidya na dapat nakabatay po talaga. Nakabatay sa katotohanan na mula po sa Panginoon, mula po sa Diyos. No, kay kisa ginahambal sa iba niyang tao na agapati ka pa Bible nga tao lang ang nagasulat sina friend or abyan. No, tao lang gid ang nagsulat pero ginhatagan sila sang a divine revelation ni Lord kag guidance ang Holy Spirit, no, para ma-accomplish ang Bible, para makasulat sa Bible. Sa ako naman ang ginasabat ko, ti ano gali ang magsulat sina ng mga bato, mga karbaw o mga kahoy. Siyempre, di ba, tao, because we are the most special creation ni Lord. Kita ang pinaka-special nga gintuga sang Diyos abyan. And kinahanglan man i-receive nato with a humble spirit and heart ang pulong sa Ginoo sa adlaw-adlaw tanga pagkabuhi.

Tagsa-tagsa sa ato, nagakinahanglan gitaya sang kamatuuran. Especially sa so, mga abyan, no, damo sang mga nagagarawa nga mga information. Ang iba niya matuod, ang iba niya hindi. Pero as Christians nga gintawag sang aton buhi nga Dios, ano ang aton nga palatukuran? Wala na sing iban pa kundi ang buhi nga pulong sang Dios nga naghatag paglaom sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. No, in every aspect sang ato niya nga kabuhi, lahat po yan ay talagang kung i-apply natin ang salita ng Diyos ay makikita natin na talagang si Lord ay handa pong makipag-usap sa atin anuman po yung ating pinagdadaanan, anuman po yung aspekto na gusto nating mabago sa ating buhay. Nariyan po yan sa Bible, and as Christians talagang hindi po mawawala sa atin na kinakailangan po, lalo na sa panahong ito, na ipahayag, i-share noon sa ganin na sa Bisaya ang i-share para makakuan gid ang mga tigpalamati tanga Bisaya, ipaambit no ang pulong sa Ginoo sa iban nga tao. No, sa subong niya, madamo sang impormasyon, mga balita, maka-overwhelm gid ya abyan, pero mas manami gid kun i-saturate ang aton nga kabuhi, ang aton nga mga paminsaron, ang aton mga tagipusoon sa pulong sang Dios nga nagahatag sang paglaom, hindi lang sa aton nga kaugalingon kundi para man sa aton nga nga pamilya, sa aton nga nga mga kasiman, wakag sa tanan niya nga mga tao nga makabati sa ato niya nga pag-share sang pulong sa Ginoo. No, kag diri sa DXKI, sa ministeryo sang DXKI, 61 years na po ipinapahayag ang salita ng Diyos sa kahanginan. Praise God, no, sa iyagid nga pagkamatutom. Nang daw kabudlay imagine nun, pero ginhimo gid na ya sang Ginoo. Kaya sa atin pong pagbabalik sa ating programang pagdaya o pagpasalamat, no, himahima yung taabyan. Ang hilisgutanan nga paano bala naton ikabuhi ang pulong sang Dios kag i-share man sa iban nga tao ang pulong sang Dios. No, kaya amugid na iya ang ginakinahanglan tang himuon. O paagi na sa acrostic nga share. SHARE. So sa mga excited ra sa aton iya nga pagbalik, sa aton iya nga palatuntunan, i-share ko sa inyo ang mga meaning sang mga letra sang share para mas maintindihan naton ang luyag kag kabubutan sang Dios sa aton mga apyan. 11:40 ang ating oras. Narito po muna ang awiting Himaya mula po sa New Heights with MJ Flores TV. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

ang ating oras, mga kaibigan, 11:45 na po ng umaga. Malapit na pong magtanghali. Dadako na po tayo sa ating acoustic word na share. And speaking of share pala, mga kaibigan, ako na lang nga dalikyatan dere. Malapit na mag... last day nagali subong sang ato niyang bayanihan nga ginapatigayon para man sa mga suporta, no, bayanihan para sa suporta paghatag bulig sa mga naapektuhan sang makusog nga pagtayog nga 7.8 magnitude na linog diri sa Mindanao, mga Abyan, no, para sa mga luyag man nga makibayanihan pa, pwedeng-pwede gid na ipadalang inyong bulig. Kaga we praise God sa mga kadalag-an man sa bayanihan kag sa Operation Blessing nga ginpatigayon. No, 177 ka pamalay diraya sa barangay Ialigadog, Lansarangani ang nabuligan, nakabaton sang mga relief packs, relief goods. Kag sa mga kabulig man, ang inkabulig nga agencies, mga partners sa Operation Blessing, madamo gid nga pasal nga salamat ang Dios gid nga magapakamaayo sa inyo. Sa City Heights Christian Fellowship, sa PNP Regional Mobile Force Battalion 12, sa PNP Police Regional Office 12, sa GLAN LGU kag sa Barangay Ialigado. Salamat gidya sa pagpakita sang pagtatap kag suporta sa tanan niya nga naapektuhan sang grabe nga linog sang nagligad lang mga semana. Dinton kita sa ato niyang acoustic nga share, mga kaibigan. Excited na ba kayo?

So sa letter S, unang letter S, speak about Jesus. Nasa adlaw-adlaw tayong pagkinabuhi apyan. We must speak about Jesus. Ano pong sinasabi ng katotohanan sa atin sa Romans 10 verse 14? Pero paano ang pagdangop nila sa iya kun wala sila magtuo? Kag paano sila makatuo sa iya kun wala sila makabati parte sa iya? Kag paano sila makabati kun wala sing may magsugid sa ila? No, as Christians, we really need and we are mandated to share Christ sa iban nga tao. Abyan. No, kay kung hindi tayo mag-share, paano sila makapati? Paano sila mag pakadto mag mabaton si Kristo? Paano nila mahibaluan ang kamatuuran? No, kung wala may magsugid or wala sang may magpahayag sang pulong sa Diyos. So, yung letter S po sa word na share, no, nire-remind po tayo na we must speak about Jesus. Ipahayag po natin si Jesus. No, I know na some of us busy, pero talagang kapag kahit na busy po tayo, kapag priority po natin ang Panginoon, talagang magagawa po natin to. Kasi dapat headliner po to sa ating buhay. And shout out nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Christ Triumphant Church. Magsaysay po lumulo kasi sa Linggo, doon na naman kami sa area ng Pulumulok at mag-go and tell gospel sharing. No, praise God, kagpadayon lang niya sa pagpangamuyo up yan. No, hindi lalim, hindi basta-basta, pero basta ginbuhat nato para sa kahimayaan sang Ginoo. It's very fulfilling, kag I know mga kaibigan nga si Lord gidya ang mag-enable sa aton. Ang iba niya mahuya, ang iba niya nang mahadlok, pero si Lord ya ang mag-empower sa aton paagi sa iyang abalaang Espiritu Santo. Idangop lang gid naton sa iya paagi sa pagpangamuyo and surrendered life. Letter H, help others with compassion. No, sabi po sa Galatians 6:2. Gusto ko gid ning iligay noon. Magbinuligay ka mo sa inyo mga problema tungod nga kon amo ini ang inyo himuon, matuman nyo ang sugo ni Kristo. No, grabe gid ya mga abyan, no. No, isa gid na iya sa ginmando sa aton ni Apostle Paul. No, kon magbinuligay kita sa isa kag isa sa mga problema nga ginapasan sa aton nga mga kaopdanan o kon mga utod nga ginahimo naton, kag matuma naton ang sugo ni Hesukristo. No, kay daw kalaway man o kon kabudlay silingon nga nagasunod kita sa mando ni Hesukristo sa iyang pulong apang wala naton gina-aplikar sa aton niya nga pagkinabuhi paagi sa hindi pagbulig sa mga problema nga. Kung may capacity kita to help, aton gidya ipakita kag himuon. And even in prayers mga kaibigan, ang laki po ng magagawa ng mga prayers natin sa atin pong kapwa tao. No, sa atin pong mga pamilya, sa mga miyembro po ng churches, na talaga namang this time ay nangangailangan po ng suporta at ng mga ng panalangin. Kaganami lang gidya lantawo, no, kung ang isa kag isa naga binuligay. No, wala nag-isolate, wala sang division, nagabinuligay sa tanan niya nga mga tinion
especially sa mga gina-experiensyar ta nga kalisdanan, dapat ara gid ya ang unity para hindi ta maguba sa lihok sang kaaway. No, amo gid na iya ang dapat naton tandaan mga kaabyanan. Pangatlong letra, answer God's calling. Answer God's calling, mga kaibigan. Kapareho po kay Lu, kahit po na siya ay doktor, talagang tumugon po siya sa tawag po, sa call ng Panginoon. Ganun din po sa ating buhay, ano man po yung ating profession, ano man po yung ating ginagawa kapag tinawag po tayo ng Panginoon. Mahirap man po sabihin gaya na lamang po ng nung Father's Day special, yung buhay po ni Abraham na tinawag po siya ng Panginoon. Talagang tumugon po siya. And every day alam ko po nakikipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya tumugon po tayo sa kanyang call, tumugon po tayo sa kung ano po yung nais niyang ipagawa sa atin for His glory and honor. Na ano man yung edad mo kaibigan, ano man yung inyong ginagawa or profession, saan ka man nilagay ng Panginoon, pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos. So, yung katanungan lang ay handa ka ba at willing ka ba na makibahagi or tumugon sa kanyang call? Kasi andyan lamang po si Lord na naghihintay. No, nagko-qualify sa atin, tayo lang po yung minsan. Ako nga umatras abante. And salamat dahil patuloy namang nire-remind din Lord rin sa kanyang salita. And sa letter R, reflect Christ daily. No, ipakita po natin si Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay. No, hindi man niya lalim, hindi man niya madali lang, labi na sa pagpakita sang pasensya. No, paghulat pa lang daw maakig ka na gid. No, daw hindi mo na mapakita si Kristo sa imong paghulat pa lang. Pero ito po yung gusto ng Panginoon na makita po yung Christ-likeness sa atin pong buhay. No, araw-araw po dapat. So every day kailangan nakaset po yung ating minds and hearts na si Kristo ay tinanggap ko. Ako ay may bagong buhay, bagong puso, bagong kaisipan, bagong layunin. Kaya nararapat lang na si Kristo ang maihayag rin sa aking pamumuhay. Sa lahat po ng aking mga kinikilos, sa lahat po ng aking mga sinasabi, dapat si Kristo po yung mahimaya, no? Sa Ilonggo o sa Bisaya pa, mahimaya, dili ang aton nga kaugalingon. Kasi tinestify na po natin na binago tayo ni Kristo and we should live by that. And hindi man po madali pero alam po natin na sukdulan at nagahingapin, no? Ang grasya, ang bugay sang Diyos para sa atin niya mga abyan. Bisan pa nagakabuhi kita in the flesh. So may mga tendencies nga daw medyo maanugid kita nang madula bala sa ginatawag nga boundarista kay tungod nagabattle ang sala kag ang bag-o naton nga ano tawag sini ang spirit nga nabaton halin kay Kristo. Pero mapagtatagumpayan po natin dahil andyan po yung biyaya ng Panginoon at andyan po yung Holy Spirit na tumutulong sa atin. At sa letter E, last letter po natin, encourage people to believe. No, encourage, patuloy na mag-encourage. Encourage lang. Sa pamamagitan po ng banal na salita, ang Bible, ang pulong sang Diyos.
Gaya na lamang po ng nakasulat dyan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, Versikulo 31. Ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Kagkapareho man sa ginabasa at kaginaabyan, nga ginsulat man ni Lucas ang Ebanghelyo sang id-id, sang detalyado para ang tanan man makakat-on kag makahibalo sa pulong sang Dios. Encouragement rin po sa atin ito para patuloy po na ihayag, ibalita, i-broadcast ang mabuting balita na si Jesucristo ay ang Panginoon and through Him makabaton gita sang kabuhing awala sang katapusan, kaluwasan, bag-o nga kabuhi tungod sa iya. 11:59 ang ating oras, mga kaibigan, kadasig lang gid no. Ngayong araw, huwag po natin kalimutan ang word na share. Speak about Jesus, help others with compassion, answer God's calling, reflect Christ daily, at encourage people to believe.

No, si Lucas po, yung kanyang buhay, makikita natin, hindi po siya sikat na tagapagturo ng salita ng Panginoon katulad po ni Pedro. Hindi rin siya isang misyonero. Kapareho po ni Pablo, na isa po siyang doktor. Ngunit, ginamit po siya ng Panginoon upang maihayag ang salita ng Diyos. Kaya ito po ay isang napakahalagang paalala sa ating lahat na anuman yung ginagawa mo, anuman yung edad, katayuan sa buhay, hindi po yan tinitingnan ng Panginoon. Maaring ikaw ngayon ay isang guro, estudyante, isang magulang, isang negosyante, no, ara ka lang dira sa UMA, nagalibot-libot, nagapanghilamon, nagapamunyag, no, sang imo mga tanom, pero pwede kang gamitin ng Panginoon. Even if you're professional, no, pwedeng-pwede po tayo gamitin ng Panginoon para ihayag po yung kanyang salita, para ihayag si Jesucristo. Hindi po tinitingnan ng Panginoon ang ating estado o ating katayuan sa buhay. Kaya kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, tumugon po tayo para sa kanyang kaluwalhatian. As Christians, mga kaibigan, talagang mahalagang gawin po talaga natin na i-share ang ebanghelyo ng Panginoon. Ebanghelyo, especially subong, no, dapat mag-share kita sang mabuting balita, no, kaya mga balita tanga mabatian daw pertikalain konkis ah. Pero yung mabuting balita, kaibigan, mahal tayo ng Panginoon at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Namuhay po siya ng walang kasalanan, mga kaibigan, at namuhay po siya ng walang kasalanan. Siya po ay pinarusahan para po sa atin. No, naging kabayaran po si Jesus sa atin pong mga kasalanan. Namatay po siya, ngunit hindi po siya nanatili sa kanyang libingan. Muli po siyang nabuhay sa ikatlong araw. At ang bawat na sasampalataya sa kanya, tatanggap kay Jesus, ay magkakaroon po ng kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Yan po yung mabuting balita. At i-share po natin ito sa ating mga kaibigan, sa lahat po ng tao. Kaya yung ating final question, sino po ba ang nais ng Diyos na iyong sharean subong adlaw o subong yang simana, no, padayon ka sa pagpangamuyo abyan para mahibaluan mo gid. So kay wala sang ginapili ang gospel ya, no, kung ginapram ka sang Dios ang Ginoo nga sharean ang isa ka tao, o padayon lang kay i-enable gid ka sa Holy Spirit nga himuon ang mga hilikoton nga daw pamatsyagan ta indi ta mahimo. Ara gid ya sa aton ang Dios naga upod, nagatoy-toy. 12:04 ang ating oras. At dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat diri lamang sa Jesus Dos DXKI. Ako ang inyong nakaupod, ang inyong amigo, Migo Dave Pestanyo, nagabulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. Narito po ang awiting Dungog at Himaya na nirequest po kanina ni Kuya Eugene. Manatiling nakatune in dito pa rin sa Jesus Dos DXKI. Magasunod na ang balitaan sa alas 12 at ang programang Listener's Touch later, mga kaibigan. God bless you, kaibigan, and have a wonderful Friday.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Lokal na pamahalaan ng Coronadal, inilapit ang serbisyo sa mga mag-aaral sa liblib na paaralan. Mas inilapit ng lokal na pamahalaan ng Coronadal ang serbisyo sa mga mag-aaral sa mga liblib na komunidad sa pamamagitan ng personal na paghahatid ng school supplies sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod. Pinangunahan ni City Vice Mayor Maria Esther Marin 14 kasama ang ilang miyembro ng sangguniang panglungsod ang distribusyon at turnover ng mga school supplies sa Dungan Lahek Elementary School, El Gawel Elementary School, Salcan Elementary School at Bakongko National High School, Pula Extension sa Barangay Asomsyon. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin ng inisyatibong ito na mabawasan ang gastos at abala ng mga guro at magulang sa pagkuha ng mga kagamitang pampaaralan, lalo na sa mga paaralang matatagpuan sa malalayong lugar. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na tiyaking aabot ng mga pangunahing serbisyo ang lahat ng mag-aaral at mapalawak ang akses sa dekalidad na edukasyon maging sa mga komunidad na nasa laylayan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapag

0: na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast, maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and That is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Araw po tayo ngayon ng Biyernes. Yes, it's Friday. Salamat sa Panginoon sa kanya pong pag-sustain sa atin sa bilugya nga simana. Wala gid nagkulang ang Diyos sa pag-upod sa aton kag sa paghimuno sa tanan natin nga mga panginhanglanon niya, mga abiyan. No, matutom gidya ang Diyos sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. Aton siya nga pasalamatan kag pasidunggan. Welcome po sa ating programa. 12:42 ang ating oras. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa 1062DXKI, isang mapagpalang araw po sa buong Sacsayhuayan region, no? Sa probinsya po ng South Cotabato, sa Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos, isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. No, kag outside Sacsayhuayan region sa mga nagapamati dira, please let us know kung diin ikaw nagapamati abyan by texting us sa ato niya nga text line number 0963-180-1469. Pwede nyo man ipadala ang inyong pagpanamyaw, no, sa mga kaabyanan tanga nang ga-celebrar subong sa ilang mga kaadlawan, mga anniversaries, kag ano pagid, no, para sa ila. Kag sa subong niya, ginatamyo taman ang ato niya nga mga listeners sa bilogya nga probinsya sang South Cotabato. Hello po sa mga nakikinig dyan po sa bayan ng Banga. Okay, sinugan ini kay Tatay Erning, kay Tatay Ernesto Tartado Sr. Isang mapagpalang araw sa mga nakikinig po sa bayan po ng Lake Cebu, sa Norala, sa Pulumulok, o subong nagapamati iyang akon nga Iloy, ang akon niya nga mamang, Mamang Teresita Tessie, Mamang Tess, ano pa ba? Shout out dira sa imuha, mang. Salamat gyud sa pagpaminaw dire sa Jessa is Dos DXKI. O, na convert na pud sa pagkabisaya, dili jud mapunggan. Oh, at happy listening lang, well nagalaba kag hindi paglipati nga magkaonsang panyaga kag kasubong man sa tanan tanga nagapamati subong nga nagasinako pas da alas 12, no. Kaon abyan na break time muna kasama ang 1062DXKI. Hello rin sa mga nakikinig sa bayan po ng Santo Niño, sa Surala, Tiboli, ganun din po sa bayan po ng Tampakan, Tantangan at Tupikag, sa siyudad yas ang Coronadal nga may 27 ka mga barangay. Isang mapagpalang araw po. Welcome, welcome sa ating programang Listener's Touch. Dito lamang po sa 1062DXKI Far East Broadcasting Company, 61 years of bringing you the good news of our Lord Jesus Christ. At sa FEBC, 78 years na pong pinatutunayan ng Panginoon ang kanyang faithfulness sa ministeryo, at ang kanyang biyaya ay higit at sapat, no, para po sa kanyang ministeryo. Salamat rin po sa mga padayon nga nagasuporta sa ministeryo sang DXKI kag FEBC, no. Ang Dios gidya magpadayon nga magpakamaayo sa inyo sa tanan nga aspekto sa inyo nga pagkabuhi. 12:45 ang ating oras, mga kaibigan. Kasama niyo pong muli ang inyong amigo, Migo Dave Pestanyo, hanggang alaunay medya po ng hapon sa pagdulong sa inyo sang mga alambahanon, mga musika po. Ating kategory ngayon ay open. Open kategory, kaya mapa Christian contemporary music, original Pinoy, ano pa ba, hymnals, mga classicals, mga ano tawag sini kag iban pa nga mga alambahanon para sa ato niya nga Dios,
Pwedeng-pwede mo po yan i-request, kaibigan. Just text us sa ating text line number 0963-180-1469. O di kaya mag-message sa atin pong official Facebook page at 1062DXKI-FEBC Radio. Please also hit the like button and share nyo na rin po sa inyong mga Facebook friends para mas marami pa po ang maabot ng mga programa po ng Just Sa Isdos DXKI. Kanina napakinggan po natin ang awitin mula po kay Darlene Zek, All Things Are Possible. At mula naman po sa Planet Shakers, Endless Praise at Joy. No, nagaka-experience man kita sa mga kabudlayan, abyan, mga problema, mga palasanon, kag mga hangkat, no, balanta, nga may joy, no, may kalipay dira sa pagpangalagad sa aton iya buhi nga Dios, kag adlaw-adlaw man kisa maghibi kita apang ginapakita gid ni Lord sa aton nga siya ang aton iya nga comforter, no, kag paagi siya nga pulong madasi gid kita abyan nga padayon lang sa pagkinabuhi as Christians, as Kristuhanon, no, indi man dali kisa mabudlay apang si Lord ya amo ang nagasustener sa aton. Kaghambal gani sa po sa alambahan kagina, all things are possible anuman ang imong gina-experience char subong, anuman ang imong mga kabudlayan, wala sang imposible sa aton iya nga Ginoo. Padayon lang ikaw sa pagpangamuyo, sa pagluhod, sa pagsampit, sa pagsugid sa imong mga ginapasan kag imong mga ginakabalakan kay Lord. Bangod siya ara, wala nagakatulog, kag badayon nga nagaupod gid sa aton. 12:48 ang ating oras. Sa mga kakabukas lamang po ng kanilang radyo, huwag niyo pong ilipat ang inyong istasyon, ha. Kayo po ay nakikinig dito sa DXKI nga nahamtang mismo dire sa siyudad sang Coronadal, Barangay Morales. Happy happy birthday nga pala kay ana, lipat ko kagina, kay Sister Eileen Pasuit. Oh, happy happy birthday Sister Eileen. Nawa ay nai-enjoy mo ang araw mo ngayon as birthday celebrant. No, very faithful gid si Lord ya sa ating nga kabuhi, nagadugang sang another year, no, para makita tang iya nga pagkagamhanan, iya nga pagkamaayo, kag iya nga pagka-faithful sa aton life. Plug ko lamang po, last day na po ng ating bayanihan ngayon sa FEBC. Ito po yung inilulunsad or ginapatigayon nga bayanihan, o sa mga nakikinig po. Last day na po ng ating bayanihan. Ito po ay ginagawa upang matulungan po yung mga kapatid natin na apektado po ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa all over Mindanao. Bayanihan Mindanao Earthquake na pinapangunahan po ng FEBC Philippines. Kasi ang laki po talaga ng napinsala dito po sa Soccsurgeon, sa Barm Region, also dyan sa Davao area. Kaya naman katuwang ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS o Philippine Relief and Development Services ang nagsasagawa po ng bayanihan, ang FEBC Philippines, para po makahatid ng suporta sa atin pong mga kapatid na lubusan pong naapektuhan sa nasabing pagyanig. Sa mga nais pong tumulong, maaari nyo pong bisitahin ang page ng 1062DXKI o ang FEBC Philippines. Nakapin po yan. And kung gusto ka nga mag-donate, pwedeng-pwede gid abyan. I-scan lang ang QR code nga imo makita dira. And you may also give via GCash Biller FEBC Philippines. Kasi po, biller na po ang FEBC. So, mas dali na lang nga makasuporta o kon maka-donate.
padayon kita nga magapangamuyo no sa mga apektado, kami man naapektuhan sa nasambit nga pagtayog daw na ano gid nakibot gid kita tanan kag sa amon nga balay. Lusno na rumpagid ang likod sa amon nga haligi nga pader. Praise God kay subog na kayo na kay nabili na lang ang base para sa bintana, so ginpandaya na lang sang kalakat. Salamat sa Ginoo kay ina na patigayon last week Monday kag may mga aberya pagid na dilatar pagid tungod hindi available ang mga materials dito sa gin orderan sang kahoy bao dugay gid kag nangakig pa si kuya no kay ipa-cancel ko tani to pero hindi niya gusto ipa-cancel, pero salamat kay Lord kay natapos na gid kag salamat man sa iya nga padayon nga provision amo na iya mga abyan no kis abudlay pero ara man si Lord yan nga nagaupod sa aton. Eight minutes na lamang po at mag-aalauna na. Check ko muna po yung ating Facebook page. Baka po may nag-message dito. Ah, hello nga pala kay Ate Yoforsina Bernardino at kay Ate Maria Luz Ilisan. Nag-comment po siya kanina sa atin pong pagdayo pagpasalamat, hindi ko po nakita kasi. Also, hello kay Brother Ken at kay Tatay Robert Celebre na nakikinig ngayon. Yung iba, babatiin ko mamayang konti.

Subong yung adlaw sang Friday, I know nga daw nakapoy na gid ang tagsa sa ato, no? Nakapoy physically. Kay daw mo ginhimo, gin kasakuan sa bilugyang nga simana. No, pero subong ma-relax anay kita. Kaupod man ang mga different artist na magadulong sa aton sa mga alambahanon nga makapadasigid kag ma-remind sa aton kung ano gid yaka maayo ang aton yang Ginoo nga ginaalagaran. Narito po muna ang awiting. Ay, pa-play ko to ning ano ganit tawag sini. A Goodness of God. Ang awiting Goodness of God mula po sa Bethel Music. Nagre-remind sa atin na maayo gid ang Ginoo abyan. Bisan ano pa ang aton yung mga agian, wala gid sang pagkabalhin o kun paglubad ang iya pagkamaayo. Bisan pa sa aton yung mga pagkukulang, mga kalapasan. Napadayon gid yagi na reveal ni Lord ang iyang character that he is a good God. Sa aton nga pagbugtaw, sa aton iyang pagtulog, ara siya nagaupod sa aton kag wala tanya ginapasagtan. Narito pang awiting Goodness of God mula po sa Bethel Music.

Kayo ay nakikinig pa rin dito po sa Jesus 2DXKI, ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting A Good Good Father mula po kay Chris Tomlin at Di Karapat Dapat mula naman po sa Papuri 8. And sa atin pong before po tayo magtapos, iiwan ko po ang mga iilan pong verses na nagpapaalala po sa kabutihan po ng Diyos sa atin. Sabi po sa Psalm 34 verse 8, tikman ninyo at tingnan na si Yahweh ay mabuti, mapalad ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. At sa Lamentations 3 verses 22 to 23 naman, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay walang katapusan. Ito'y bago tuwing umaga at ang iyong katapatan ay dakila. Ang dami pong mga pagkakataon, mga kaibigan, na ipinapakita po ng Diyos ng Diyos ang kanyang kabutihan po para sa atin. Maaring sa mga blessings o sa mga blessings na nakikita o hindi nakikita, ganun din po sa lahat ng mga discipline na atin pong nararanasan mula po sa kanyang salita.

today na mabuting mabuti ang ating Panginoon. He is faithful sa lahat po ng kanya mga promises. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon kaibigan, manatili kang magpuri sa Panginoon, sumunod sa Kanya at panghawakan mo ang Kanyang salita. 1:12 ang ating oras, iiwan ko po ang mga awiting mula po sa ikalimang salmo at mga awitin po mula naman po sa papuri. Kay buti mo Panginoon, ako'y magtiwala, dalangin ng aking puso at di ka nagkulang. Sabay-sabay po nating i-meditate ang mga awiting ito. Sa muli po, ako pong inyong kaibigan, kaagapay na nakasama sa programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng Jesus 2 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sa South at Central Mindanao. Magasunod na ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. At samahan po ninyo ako mga kaibigan sa ngayong alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang Pagpamalandong. No? Aton, liwat pamalandungan ang pulong sang Diyos nga nagahatag sang kasanag sa aton iya nga pagpangabuhi. Kag padayon kita nga magpangamuyo man sa mga palangamuyuanan ang dapat hatagan sang pagtagad. God bless you abyan, diri na langgit kita hasta kag have a blessed amazing Friday. Inisaliwat ang inyo abyan, amigo Dave Bestanio.

talatang 11 ay ito po ang nasasabi. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako po si Gemma Rosales. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus, ang akin pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Gemma! Ang pasaway na sakotin ang mga bata mo. Anong hatol mo doon?
1: Buksan ang pinto! Lalabas ako ng kotse. Haharapin ko yan.
0: Jake, pakibukas ng pinto. Lalabas ang Mama Gemma ninyo.
2: Opo. Magandang gabi po, Ma'am Gemma.
1: Bakit nag-iisa lang yan? Nasaan na yung ibang mga kasamang kawatan?
2: Todas na po, Ma'am Gemma. Nung malapit na sila sa highway, tinodas na po namin. Baka makasakay pa po ng bus. Makatakas pa. Pinagbabaril na namin. Pasensya na po, Ma'am.
1: Very good. Tama lang na nagdesisyon kayo ng inyo. Basta ba hindi mangangamoy?
2: Nakalibing na po, Ma'am Gemma.
1: Paano nabuksan yung kahadiyero na nasa bodega? Mahirap buksan yun.
0: Huwag kang magtaka. Kundi hangaan mo na lang ang isang ito. Mapapakinabangan mo pa kung patatawarin mo. Pero kung ililibing mo, nakapanghihinayang.
1: Bugbog sarado naman eh. Buti na buhay pa. Hoy Chong, buhay ka pa ba? Naririnig mo ko?
3: Opo, Ma'am Gemma. Patawad mo po. Nagugutom po ang pamilya ko po.
1: Lahat naman tayo dito, Chong, nagugutom ang pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho ng illegal eh. Magnanakaw na nga ako. Nanakawan mo pa. Hindi mo ba alam na ang magnanakaw ay galit sa kapwa niya magnanakaw? Lalo na yung mga ninakaw ng mga magnanakaw ay ninakaw pa ng kapwa niya magnanakaw. Pero pilib kaming lahat sa'yo. Kaya papipiliin kita. Bubuhayin ba kita o ililibing?
3: Buhayin po ninyo ako. Magtatrabaho po ako ng tapat sa inyo. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon, Ma'am Gemma. Nangangako po ako. Isang pagkakataon pa po.

0: pumasok ang bodega ng mga high-end cars. Isang foreigner ang may-ari nito.
1: Ayon sa investigasyon, legal ang mga high-end cars na yan. Wala bang natangay na kotse ang mga suspect? Na-check ba ninyo mabuti? Yung may-ari, nandyan ba?
0: Opo, sir. Walang kinuhang kotse ang mga suspects. Pero nabuksan ang bolt ng pera. Yun ang tinangay. Milyong halaga. Nasimot lahat. Kahit mabenta ang mga limang kotse na yan, ay barya lang daw sabi ng foreigners. Kesa dun sa laman ng kaha ng milyong-milyong piso ang halaga. Mas madali nga namang dalhin ang pera kaysa sa mga kotse na nanakawin.
1: Kung sa bagay. Oh, ayan na mga NBI. Hayaan mo na sila mag-imbisiga. Assist na lamang kayo. At ako ay mag-aanak pa ako sa kasal. Yung report mo, bigyan mo ko ng kopya.
0: Opo, sir. Ipapatong ko na lang po sa table ninyo. Bye, sir!

0: Hello, Harry! Yung share mo, na-deposit ko na sa account mo.
1: Hello, Chema! Salamat. Bilib ako kay Nonong. Tangi niya lahat ng laman ng kaha. Iyak ang foreign na may-ari ng kaha. Nagtatakat na buksan ang kaha.
0: Tama ka nga. Mapapakinabangan ng grupo si Nonong. Kesa naman sa kotse ang karnapin. Bukod sa mahirap ibenta, maraming kakausapin ng mga tao na nasa section mo. Milyon din ang gagastusin. Pero ngayon, mismong cold cash na ang nasa akin.
1: Bakasyon ng misis ko. Out of town naman tayo. Hindi na kita masolo eh. Busy ka palagi.
0: Darating si Apon. Kaya siya naman ang aasikasuhin ko. Nandyan ka lang naman, di ba? Nandito rin lang naman ako. Magkakatagpo pa rin naman ang schedule natin. Sige na. Bye.
2: Nong, ipinasusundo ka ni Ma'am Gemma. May ipapatrabaho sa'yo. Teka, anong meron?
3: May binuksang simbahan dito ng mga born again. Tumutulong kami ni Mrs. Gusto mong kumain ng spaghetti? Masarap ang luto ni Mrs. Kain ka na muna.
2: Sige, kanina pa nga ako gutom eh. Puro utos si Ma'am Gemma. Pati na rin si Sir Harry. Para di na rin ako kumain sa restaurant. Kung sa compound naman ako kakain, malilipasan na ako ng gutom.
3: Kumain ka lang dyan. Magpapalit lang ako ng damit, ha? Amoy ulam ang damit ko.
2: Baka may beer dyan, ha? Kahit isang bote lang. Uhaw ako, no?
3: Walang beer na handa ang mga born again. Malayo ang tindahan dito. Tetra Pak meron.

0: Nung may magandang ali na morenang kutis ng balat. Mm-hmm. Nakakotse, hanap ka. Sabi ko, Mrs. Moco, puntahan mo nga. Tila may pinagtataguan eh. Nakaparada sa talahiban.
1: Ah, si Ma'am Gemma yun. Eh, pupuntahan ko siya. Kailangan niya ng tulong.
0: Samahan kita. Tulog na naman ang mga bata. Yung flashlight natin, madilim sa talahiban.
1: Ma'am Gemma, mabuti po at gising na kayo. Tara na po, mag-almusal na kayo.
0: Ma'am, pasensya na po ha, sa silid namin. Pero bagong laban naman po ang mga unan at kumot, pati ho ang banig at kulambo.
1: Malinis na po yung kotse ninyo, wala na pong putik. Kaso ma'am, maraming tama ng bala.
0: May gusto bang pumatay sa inyo? Ha ma'am?
2: Total naman, alam mo naman Minda ang trabaho namin ng asawa mo. At ako ang amo nila. Nagkaunsa yan sa malaking milyong halaga. Bago kami natimbok, nakagawa ng paraan sina Jake na itakas ako. Maaring sina Jake ay umuwi na sa Visayas. Yun ang utos ko. Yung mga napatay na mga kasama natin, babalikan ko ang mga pamilya ng mga ito para abuluyan. Lahat kasi ng pwede kong pagtaguan ay alam na ng mga kalaban ko sa negosyo. Mas matataas na mga tao sa lipunan ang kalaban ko ngayon. Kaya walang magagawa si Harry rito. Ito rin ang sinabi sa akin ni Jake at Chito sa lugar na ito. Kaya sa inyo, Nonong, safe na ako rito.
0: Opo, ma'am. Safe na safe po kayo rito. Dito po muna kayo magtago. Delikado pa ho ang lagay ninyo, eh.
1: Mabuti po at walang nangyaring masama sa inyo, Madam Gemma. Dito, ligtas po kayo.
2: Oo, tama kayo. Huwag kayong maglala. Bago ako naging Madam Gemma, ay isa rin akong probinsyana. Nakapangasawa lang ako ng isang Hapon na member ng Yakuza sa Japan. Namatay siya at pinamanahan ako. At nang pag-uwi ko rito sa Pinas, naging smuggler naman ako.
1: Ma'am Gemma? Ma'am Gemma? Malaki ang naging utang na loob ko po sa inyo. Kaso, nakakilala na po kami ni Minda sa Panginoong Jesus. Kaya nagpapaalam na po ko sa inyo na di na po ako magtatrabaho.
2: Kaya ba isinauli mo na ang parte mo sa uli mong trabaho? Hanga ako sa'yo, Nong. Yang gaya mong masamang tao, eh meron ka pa palang mabuting puso. Dahil ba yun sa relihiyon mo?
1: Ma'am, dahil sa Panginoong Jesus, ma'am. Subukan po ninyong makinig sa salita ng Diyos.

0: Ma'am Gemma, ipagtitimpla ko po kayo ng salabat. May nilaga din po akong kamote.
1: Sige, Minda. Makakatikim ulit ako ng nilagang kamote at makakainom ng salabat.
2: Ma'am, para malibang naman po kayo, sa inyo na po itong Biblia. Para basa-basahin po ninyo.
1: Talaga? Para sa akin ito? O sige nga, kung tatalab sa akin ang salita ng Diyos.
2: Ma'am Gemma naman, kung kami kang mag-asawa ay binago ng Diyos, kayo pa kaya?
1: Teka, si Minda nga pala. Hindi ko pa alam ang kwento niya eh. Ano ba ang trabaho ni Minda noon?
0: Ang mama ko po, ma'am, reyna ng Tertir. At ako po ang prinsesa. At si Nonong ang trabaho niya dati ay mga lakal. Nagkaroon siya ng among mahusay magbukas ng lumang kahadiyero.
2: Yun nga po yung naging masterpiece ko, sabi ng amo kong Pranses.
1: Puro pala tayo mga kabataan rito.
2: Kaya ma'am, si Minda, dinukot niya ang puso ko sa dati kong nobya.
1: At may ex ka pa pala nun.
0: Kasi ma'am, yung si Nonong, hindi ko talaga gusto yan. Kumbaga sa kahadiyero, nakandado na. Kaso nabuksan rin ang aking damdamin. Yun, napamahal na sa akin. Lalo na nang pagbabarilin siya ni Papang. Kaso mabilis umilag eh. Doon, nagdesisyon na akong sumama sa kanya. Nagtanan kami. Siya nga pala, ma'am. Kasal namin ni Nonong sa Linggo. Kayo po sana ang ninang namin.
1: Ha? Sa simbahan? Hindi ba delikado?
2: Diyan, ma'am, sa kapilya. Alam na po ni Pastor at mga member ang kalagayan ninyo. Kaya kami po, tulong-tulong po kami nagdadasal na ang Panginoong Hesus ang siyang mag-aayos ng inyong problema.

0: Biyaya ng Diyos ang lahat na nangyari sa aking buhay. Ilang taon rin akong namalagi sa lugar na yon upang maging bahagi ng mga gawain ng Diyos. Maraming mga kapwa mananampalataya ang tumulong sa akin upang maayos ang aking mga kaso. Ni hindi ko nga po naranasan na makulong sa piitan at ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos na nirahan na po ako sa Japan. Dahil tagaroon naman po ang yumaon kong asawa at may sarili kaming bahay at negosyo na legal naman. Sina Nonong at Minda ay tinulungan kong makapagmisyon sa ibang bansa. Katulong sila ng bagong pastor sa gawain ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Mga awit 27:1.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Pandikalang Lagot mula sa padalang liham ni Gemma Rosales ng Bigan City. Binigyang buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Buddy Boy Aborde,
5: Renen Salaw,
6: Eva Moratalia Gomez,
7: AG Gabrillo.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ang pulong sang Ginoo, the Bible often uses symbolic language to present powerful truth. No, amo ning mga kanami iblaw. May ara dako kag madalom nga meaning kag simbolo nga ginagamit ni Kristo. Halimbawa, siling naton, ginhambal ko ni sa naligad pagid nga adlaw, siya amo ang maayo nga magpahalam, siya amo ang ganhaan, siya amo ang kordero sang Dios, siya amo ang ugat, ang gamot kag madamo pa. Apang may duha ka simbolo nga ginagamit ni Kristo sa mga tumuloo nga amo ini ang nagmabdos bala sang buot sing ganon, nagbusong sang halimbawa kag meaning kag aplikasyon sini nga butang. Sa Matthew chapter 5:13 up to 17 makita naton diri yung siling diri, let your light shine before men, verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Christ challenges his followers or disciples, mga sumulunod sa sininga kamatuoran. Nya kamo ang asin sa sininga kalibutan, kag kamo amo ang kapawa sa sininga kalibutan. Kag siling naton, ini nga pulong nag-summarize sining ginatawag naton sang isa ka function o kung ano ang isa ka tumuloo, ano ikaw nga nagpamati karon na tumuloo, kag ano bala ang imo role sa sininga kalibutan. In other words, ginsummarize ini sang function sa isa ka tumuloo sa sininga kalibutan. Ginbutang ini sa isa ka pulong kag ina nga function, ina nga trabaho, influence. Pinagi sa imo kag sa akon influence, we must impact the world around us. And I believe today we are going to focus our hearts and minds sang sina nga simbolo nga ang Ginoo naton maka-encourage sa aton, and we will also be encouraged to make a greater impact for Christ sa sininga kalibutan. Ari na kita karon sa ginatawag naton, you are the light of the world. Gintalupangod naton ang properties sang kabuhi sang kapawa, that light dispels darkness, it enables us to see and reveals what is going on around us. Kag ang mga tumuluo are the light of the world. Siling naton na kahapon sa katapusan ng ginambal ko, salt kuno works secretly, light openly. Salt works from within, light from without. Salt is indirect, light is direct. Salt is negative, retards corruption. Light is positive, it reveals truth. Siling sa 1 John 1:5, God is light, God is holy. Jesus is the light of the world. John 8:12, John 9:12, 5-12, 12:46, 11:9-10, sang 1. We are the light of the world by life and lips. We are to manifest the life and message of Jesus Christ. Amunin ka nami? Kita among kapawa sa sinilang kalibutan, sa aton kabuhi, kag sa aton mga pululungon, sa aton mga bibig. That's why kinahanglan kita magmanifesto sa sininga kabuhi, minsahi ni Ginoong Hesukristo. Ang challenge sa imo kag sa akon ni Kristohanon, spread the light of the gospel. Ara na sa 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 6. Sa Ephesians 5:8, lakat ka, walk as children of light. Di, mangkot naman kita eh. Nagalakat pala ikaw nga bilang anak sang kapawa. Now, mga kauturan, sang una, kung di kabuhi mo, kadulom, once darkness, now light, di ba? Kung aton talupang dun, siling sang pulong sa Ginoo, walk as children of light, siling sang Ephesians 5:8. Sang una, kadulom, karun, kapawa.
amo na balang imo kabuhi. Basi isang una kapawa, ang subong na kadulom na. Kay man, bitter na, no? Mapait na imo kasing-kasing. Ayhan, na-discourage ka, na-disappoint. Amo na gani si Lingkob na, no? may tatlo kadingay, hindi na naton, ipanason na sa aton vocabularyo mo. Ano na nga una nga di man, discouragement, disappointment, kag discontentment. Yun ang mga Kristuhanon, madamo sa mga Kristuhanon nga discontented eh. Kag madabong man sa mga Kristuhanon nga discouraged. Kag madabong man sa mga Kristuhanon nga disappointed. Na disappoint. That's why madamo man sa mga Kristuhanon nga wala na karon nagapadayon sa pag-alagad tungod kay gintulok nila ang tawo, nangin loyal sila sa tawo, nalipat sila magtulok sa Ginoo kag mangin loyal sa Dios. Sila sa pulong sa Ginoo, walk as children of light. Sang una ay han kadulom, karon kapawa, kabay pa that we should maintain these things. That's why our function is, ano to ang function naton? To influence other people. Shine, siling sang Philippians 2:15, shines as lights in the world. Shine as light in the world po ka namin, no? Siling sang Matthew 5:16, let your light so shine before men. Kung tanaw na ito, the illumination. Ang illumination is this, a city set on a hill cannot be hid or hidden. Verse 14, power of a combined testimony of many Christians. Amo niya. Ang buot siya nun, a city set on a hill cannot be hid or hidden. Gahum ini sang gin-combine, gin-unite ng testimonyo sa madamo ng mga Kristuhanon. Amo na kanami, bila sa isang united we stand, divided we fall. There is strength in unity. Are we united? As a family? As a church? As a Christian institution or group of Christians. Sa aton mga schools, Bible schools, sa aton churches, sa aton association, are we united? Power of a combined testimony of many Christians, a city set on a hill cannot be hidden. But sige, hindi matago, kay madamo sa mga Kristuhanon, unite themselves together. They have that shared goal. Amo nang karami sa Acts chapter 2 bala. Nagalakat sila from house to house and therefore ang simbahan dito sa Acts, makita naton ang nauna nga simbahan nga ginpatukod dito nagtubo because they shared their faith, because they showed their faith and because hindi lamang nga gin-share nila, gin-show nila kundi gin-spread nila ang ila pagtuo. Ginpakita nila, ginpahain nila o kung ginhambal nila sa iban, ginshare nila sa iban.

0: Are you a true influence to other people? Combined power, testimony of many Christians. Nag-combine sila. Not only the illumination, but the impact. Sila yung sa pulong sa Ginoo. See your good works shine by life as well as by lips. Sila din sa pulong sa Ginoo. Let your light so shine before men that they may see your good works. What it means? Nagasilak ang ilak kabuhi. Nagasilak ang ilang nga mga baba. Ang ilang mga baba, ang ilang nga mga bibig, nagawakal kag nagagwa ang maayo nga pululungon halin sa pulong sang Dios. Oh, may madamo ang mga Kristohanon kung kaisa kung mga kigani daw. Hindi makaon sang ido ang ilang na pangambal. No? Hindi na lang impact man. Because ang aton pala nga ginambal sang sanuto nga kaagahon. Nga ginambal ko bla sa pulong sang Ginoo. We are saved to make a difference in the life of others and in this world. If you are a true Christian, you are the salt of the earth and the light of the world. Di ba? We are saved to make a difference or to make a positive impact on other people. Amo na. Sinigani, by life and lips, by works and words. We are to demonstrate the saving power of Jesus Christ to a world that is corrupt and dark. That's why that they may see your good works, Matthew chapter 5 verse 16, that they may see your good works shine by life as well as by lips. This is the great impact if it is happens in our midst. And then that will glorify your Father in heaven. Ang hepe, the chief ends of men. Our life should be so attractive that we show others what God is like. You know, ang aton ba na kabuhi, attracted, subong mga attractive na gin man ang lawas ang iban, tanawabla, bisan bayi may pika, laki man gani. Namian na sila mag-sleeveless kang ila, ang ila bladiri nga braso, may pika. Dason nubo ang ila bayo, ang ila pusod, ang ila likod, may pika. Ti attractive kuno na. Ano klase attractive naman? Ano nga tasi attraction naman? Apang ang kabuhi isang isa ka Kristohanon should be so attractive that we show others what God is like. Ti ko mag-amo kasi na, nagina. Amo man na tsura sang Diyos? Well, of course, not all will glorify God. Di ba? Hindi tanan makahimaya sa Ginoo that will save other people. But the peril or the danger we face in verse 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but in a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Mga kauturan, ang danger or the peril we face, our light sometimes is hidden, becomes useless because of fear of offending others. Kung isa na hadlok kita nga ma-offend ang iban sa itong kabuhi, no! Basta sinsakto ka, bisan ma-offend sila, so be it! Oh, may madabo ang mga Kristohanon kung kaisa nga daw hindi sila abin nila guru sin unagin sila ng mga Kristohanon apang kung ma-offend mo sila daw maano sila daw hindi sila hindi ka mag-hadlock, hindi ka mag-indifferente sa ila. Loveliness, sin, disobedience, oh wala na, mamangkot ako sa imo, ikaw bla Kristohanon, ha? Only Christians are salt and light of this world. Amoy nang mag-impact sang sini nga kalibutan. Kabay pa kung tani, mamangkot ako sa inyo, are you an influence for purity in doing your part to turn back the corruption in this world? Living a holy life, promoting biblical standards, showing with others the message of the gospel, sharing with others, showing to them will impact our lives. Mayong adlaw sa inyong tanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi.

0: nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo, ang magpakamaayo sa inyo.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunan ng Doctors Online.
2: Sound staying resilient.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Sumasayin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
2: Isang mapagpalang hapon sa inyo mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon on air. Dito lang yan syempre sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at syempre ako po inyong kaagapi sa kalusugan, psychologist Tophie De Jesus, na makakasama niyo naman po sa loob ng isang oras. Ayan, painit na ng painit ang temperatura sa Metro Manila mga kaagapay, at kasabay ng pag-init ng temperatura ay ang pag-init na rin ng ulo ng mga Pilipinong nahihirapan na sa kung ano mang ginagawa sa buhay. Ayan, di ba? Talaga naman, habang tumatagal ang panahon, kada bagong taon, eh talaga naman parang pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Diba, kahapon, nung isang araw lang, nagpagasolina ako, ay nako, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. At dahil doon, eh talaga namang pambira, pabigat na naman yan sa mga mamayang Pilipino. Pero come to think of it mga kaagapay, sabi nga nila, in every situation, you can only view it either as a problem or as an opportunity. Kaya naman ngayong hapon ito mga kaagapay, pag-uusapan natin, eh how to stay resilient through tough economic times. So, alam na natin, talagang mahirap na ang buhay ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo ay susuko. Diba? Talagang lalo na tayong mga Pilipino, matitibay ang ating mga kalooban. So, pag-uusapan natin, paano nga ba natin patitibayan pa ang ating mga sarili patungkol sa gantong mga sitwasyon. Kaya kung kunyari kayo po ay may katanungan patungkol sa ating paksa ngayong hapon, aba, ilagay nyo na yan sa ating chat box, sa ating mga social media channels, whether sa ating Facebook Live o YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga social media channels. And syempre, magandang-magandang hapon po sa mga tagapakinig natin sa radio, sa 702-DZAS app, at sa pamamagitan din ng internet streaming. Yan, yung ating mga Pilipino nasa magkaing bahagi ng mundo, nandito ang FEBC para sa inyo. Lalo na yung mga Pilipinong na i-stranded ngayon sa Middle East. I think yung ibang mga bansa, unti-unti ay nagbibigay na sila ng mga eroplano para kunin ang kanilang mga kababayan na stranded sa Middle East. So hopefully ang Pilipinas, magkaroon din tayo ng ganyang programa. No? Alam natin yung iba sa inyo ay maaaring nararanas na kayo ng trauma, maaaring nagdadala na kayo ng psychological distress, eh alam natin meron pong mga grupo ng mga Pilipinong psychologists na nasa UAE ngayon na humihingi ng mga volunteers na pwede magbigay ng online counseling. So sana po mas supportahan natin yan. Ano? And syempre magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig sa 1062 rather, DXKI Coronadal, at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan yung ating mga kaibigan sa Mindanao. Magandang-magandang hapon sa inyo. I hope you're also having a very good weekend. Now, tandaan natin mga kaagapay, no, patuloy ang inflation, patuloy ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin, at ito nga, nararanasin natin gyera sa gitnang silangan. In one way or another, talaga naman nakaka-contribute din yan sa kung ano ang ating pinagdaraan ng gastos dito sa Pilipinas, kahit napakalayo ng lugar na yan mula sa atin. Pero again, hindi naman ibig sabihin na kailangan tayong sumuko at mamoblema, di ba? Pwede tayong lumaban, pwede tayong maging matibay. So ngayon mamaya titignan natin ano ba yung mga specific steps na pwede natin gawin. Muli ako po inyong kaagapan sa kalusugan, psychologist Tophie De Jesus. Pag-usapan natin ngayon ang paksang staying resilient through tough economic times. Ilang beses mo nang narinig sa tatay mo, sa lolo mo, sa nanay mo na nung panahon nila, ang presyo ng bilihin ay hindi sigmahal na ngayon. Diba? Kahit ako man din, naaalala ko, no? Nung kami mga bata, pag nagpapagasuli na yung tatay ko, 100 o 200. Halimbawa, nagsara yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo kasi nga, nagkaroon ng gere. Okay? Huwag mo sabihin, hindi, magiging okay lang ako. Hindi, mga makakaraos din ako. Minsan hindi mo kailangan maging sobrang tibay. Minsan hindi mo kailangan na ipakita na para kang poste na hindi matibag. That's not being truthful to yourself. Any loss that you have in your life, more importantly, kung loss ng person yan, needs to be grieved. Kailangan hayaan mo na makapagluksa ang iyong sarili sa mga bagay na nawala sa iyo. Whether ito ay oportunidad, whether ito ay isang bagay na matagal mo nang ginagawa, isang bagay na akala mo ay may pag-asang maibibigay sa iyo, kailangan tulungan mo yung sarili mo na sasabihin mo, okay, kung talagang nalulungkot ako, then raramdamin ko yung lungkot. Kung talagang nalulungkot ako, eh bibigyan ko naman yung sarili ko ng pagkakataon na malungkot. Okay? Walang masama. Kasi all the more na mag-deny kayo, mga kaagapay, all the more na i-deny ninyo na hindi, okay lang ako. Hindi, wala to. All the more na hindi mo tinutulungan ang sarili mo. All the more na ang ginagawa mo dyan is that sinisira mo ang sarili mo. All the more na binibigyan mo ng false hope ang sarili mo. So ganyang pagkakataon, mga kagapay, it is very important na tayo mismo ay magkaroon ng pagiging honest sa ating sarili. Kung baga sasabihin mo sa sarili mo na, aba, teka muna, pag talagang malungkot pala, dapat pala yung tao, eh tipo maramdaman yung lungkot. Walang masama umiyak ka. Walang masama magsabi ka na sayang. Yung opportunity ko na sayang. Yung opportunity ko na wala. Okay? Kung talagang mo magalit, kung kailangan mong sabi na naiinis ako, bakit ganun na nangyari? Okay lang. Walang masama doon. Pero may konting kondisyon, mga kaagapay. Pagkatapos mong ilabas yung nararamdaman mo, iwanan mo na siya doon. Huwag mong hayaan na para siyang repetitive loop sa buhay mo na hindi ka na makawala. When you say, I fear my situation right now, o kaya when you say, I am angry that I lost a situation with me right now, okay lang yun. But tell yourself, since nailabas ko na, I'll start to let go. Once na nailabas ko na, I'll start to move on. Okay? Napaka-importante, mga kaagapay, na tinutulungan mo ang sarili mo to be truthful to who you are. Okay? So allow the feeling to be there. Just remember not to stick yourself to the feeling. Don't get stuck on what you're having. Ilabas mo at iwanan mo. Pangalawa, allow yourself to have good connections. Alam nyo, totoo yung kasabihan, mga kaagapay, na no man is an island. Totoo po yun. Lahat tayo, kailangan natin ang isa't isa. Kahit gano'ng ka-experienced, kahit gano'ng kakagaling, importante na ikaw ay marunong ding magpasalo sa ibang tao paminsan-minsan. Take note, ang sinabi ni Sir Tophie, magpasalo, hindi sumandal. Magkaibang bagay yon. Alam nyo po, halimbawa, no, sa Amerika, may mga pagkakataon po doon na sa sobrang taas ng bilihin ng pagkain, hindi na kaya ng mga typical na Amerikano, yung mga working class Americans, ang makabili ng pagkain nila. Pero kung meron silang mga food banks, meron silang mga charities na napupuntahan, nabibigyan sila ng pagkain. Now, kung ikaw ay magpapairan ng pride mo, halimbawa, at sabi mo, hindi, kaya ko yan. Eh, paano kung wala na makain ng pamilya mo? Diba? Paano kung kunyari hindi mo alam kung ano ipapakain mo o ipapainom mo sa anak mo in the next few days? Sa ganyang pagkakataon, dito papasok na tanggalin mo muna ang pride mo sa sarili mo. Learn to make connections with people. Allow other people to catch you in your most difficult times. Walang masama na lumapit kay kumare o kay kumpare, kay ate, kay kuya, na masabing pasensya na, talagang kinukulang lang ako ngayon. Pero take note, commitment yan. Kapag humiram ka, isaoli mo. Kung gaano ka kadali ipinahiram, ganun ka rin kadali magbalik. Huwag niyo pahihirapan yung taong nagtiwala sa inyo. Kasi ang punto dito, siya nga yung taong nag-extend sa inyo muna eh. Siya muna yung tao na gumawa ng paraan para makarecover ka, para patuloy kang makaangat sa iyong pinagdaraanan. Okay? Magpasalo sa iba, pero ibalik natin ang kung anumang hiniram. Okay? Ngayon, pang-apat, keep things in perspective. Sa dami ng gastos natin ngayon, talagang ma-overwhelm ka. Tuition ng bata, bahay, kotse, di ba? Pero ito muna ang tanong natin, ano ba talaga doon ang kailangan mo? Ano doon ang mga bagay na kahit tanggalin mo, e patuloy kang mabubuhay? Kapag pasikip na ng pasikip ang ating mga oportunidad, we need to tell ourselves, ano ba ang dapat na manatili at ano ang pwede kong i-give up? For example, marami ngayon yung tinatawag na streaming apps. Okay? Mga tipong video on demand. Ayan, di ba? In all fairness, maganda naman yung ganung programa. Makakanood ka kung ano man ang palabas na gusto mo. Imported magpalabas yan o Pilipinong palabas. Eh, wala masama. Pero, kung alam mo ang kakayahan mong makapagbayad ay gipit na, kailangan tanongin mo sarili mo, ito pa ba ang uunahin ko bago ang mga essentials na kakailanganin ng aking pamilya? Kailangan ba ito ang unahin ko bago yung mga bagay na alam kong mas importante dahil sila yung buong nagbibigay o nagpabigay ngayon ng paraan para magpatuloy ang aking buhay? Learning to let go of certain things that you don't need is very essential during these tough times. Napaka-importante na dapat meron kang mainstream, okay, na actions na iyong gagawin. Ikaw ngayon na nag-i-streamlining, ibig sabihin, sinisigurado mo na only the essentials are the one left in order for you to survive better. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa tao sa paligid mo. You don't need to keep up with the Joneses. So what kung may bagong cellphone ang iyong kasamahan? So what kung bago na naman ang kanyang rubber shoes? Hindi yon ang buhay mo. It's okay. It's gonna be all right. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi kapantay niya, eh automatic pangit kagad ang buhay mo. It's not. Keep things in perspective. Alam mo dapat kung ano ang mas mahalaga para sa iyong sarili. Next, step 5 tayo. Step 5 is to look for opportunities and helpers. Anong ibig sabihin nun? Minsan, okay, hindi na sapat ang sweldo ng isang trabaho. So anong punto ngayon? Humanap ka ng isang bagay na pwede mong maging sideline. Okay? Walang masama dun. Always update your skills. Okay? Alam niyo po, sa mundo ngayon, ang pinaka-importante yung skills, yung kakayahan. Now, ang kagandahan sa kakayahan is that hindi ibig sabihin dito kailangan talentado ka muna bago mo magawa ito. It's not. Pwede kang magkaroon ng skills kahit hindi ka ganun katalented. Pwede kang magsimula sa zero. Ang skills ay isang bagay na ating sinasanay sa ating sarili. Ang skills ay ating hinahasa through continuous exercise of the activity that you choose. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may ganung skills, aba, pwedeng-pwede mong paglinangin yan. Pwedeng-pwede mong ma-improve yan habang tumatagal. That's okay. Ano kaya ng skills mo? And pag nabuo mo na yan, ang lagi mo yung tanong sa sarili mo, paano ko ngayon magagamit yung skills kong iyan para matulungan ako? Okay? So, balikan natin yung unang lima, ha? Una, you need to accept that change is a part of living. Pangalawa, allow yourselves to grieve for those feelings. Pangatlo, make connections. Magpasalo ka sa iba. Apat, keep things in perspective. And panglima, look for opportunities and helpers. Okay?
5: Iyo ang tanong.
8: Kay Doc ang sagot.
2: Nagbabalik po ang Doctors Online, ang ating paksa ngayong hapon na ito. How do we then survive and stay resilient through economic difficulties? Ayan, di ba? Talaga namang napakahirap na ng buhay ngayon. Sabi nga ng ating mga kaibigan mula sa American Psychological Association, merong siyam na paraan. Balikan natin yung unang lima. Number one, accept that change is a part of life. Parte ng buhay yan. Laging may pagbabago mangyayari sa ating buhay. The more na hindi natin ito tatanggapin, the more na talagang bibigyan natin ng problema ang ating sarili. Pangalawa, allow yourself to have feelings and to grieve your loss. Kung talagang nalulungkot ka, hayaan mong malungkot ka. Kung talagang nanghihinayang ka, hayaan mong manghinayang ka. Kung talagang may hinanakit ka, hayaan mong magkahinanakit ka. Pero, pag nailabas mo na, iwanan mo na. Let it out of your system. Don't let it cloud your judgment. But once it's already released, you tell yourself, that is the end of it. Hindi dapat nakaka-impluensya ng sobra ang mga negatibong emosyon patungkol sa iyong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Pangatlo, make connections. Magpasalo ka sa iba. Diba? Ito yung mga panahon na pag kailangan mo ng tulong ng ibang tao, kumuha ka ng tulong ng ibang tao. Hindi makakatulong sa iyo ang pagtanggi at pagiging proud sa iyong sarili to the point na sasabi mo, hindi, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Nakakatayo ako ng mag-isa. One way or another, kakailangan natin ng tulong ng ating kapwa. Pangapat, keep things in perspective. Ano nga ba ang pangangailangan ko ngayon? Ano ba ang dapat kong binibigyan pagpapahalaga? Ano yung mga bagay na pwede kong tanggalin sa aking sarili? Ano yung mga bagay na pwede kong hindi na gawin para hindi pabigatin ang aking buhay? Simplify your life, ika nga. Next, number five, look for opportunities. Diba? Ano pa ba ang pwede kong magawa? Ano mga skill ang pwede kong matutunan? And more importantly, ano ang bagay na pwede kong mapagkakitaan base sa mga skills na aking i-develop sa aking sarili? Punta tayo ngayon, okay, sa last four. Number six, be mindful of the good things in your life. Kaliwat ka naman ng problema, mga kaagapay, meron pa rin mga nangyayaring bagay sa ating buhay na sadyang maganda. Ang punto dito, tulungan natin ang ating sarili na patuloy pa rin makita ang mga magagandang bagay na yon. Halimbawa, pagbukas mo ng switch, bumukas ba ang ilaw sa kwarto mo? Pagbukas mo ng gripo, tubig ba ang lumabas mula sa gripo ninyo? Pagbukas mo ng ref, may malamig ka pa bang tubig na pamawi sa uhaw sa init ng panahon? Anong punto ko doon, mga kagapay? Maraming simpleng bagay sa ating buhay sa ngayon ang hindi natin binibigyang pansin. Bakit? Kasi nga, ang katwiran natin, normal na yun eh. Nangyayari na yun. Pero hindi natin nakikita dito, mga kaagapay, is that ito yung mga bagay ngayon na talaga namang maaaring pwede pa natin sabihin sa sarili natin na, aba, okay pa pala. Mayroon pa palang magandang nangyayari sa akin. Mayroon pa palang maayos na nangyayari sa akin. Kung ikaw eh tuwing umaga nagbubukas ng cabinet mo at nakikita mong may malinis na damit ka pang masusuot, be thankful for that. Kung kunyari yung sabon mo matigas-tigas pa, hindi pa natutunaw, aba, malaking bagay yan. Yung tipong pagbukas mo ng sachet ng shampoo, may laman pa, aba, malaking bagay yan. Don't forget that it is the small things in life that make up the bigger ones. Kapag may maganda pang mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay mo, eh mas magandang mapagpasalamatan mo ang mga ganyang bagay. Number 7, maintain a hopeful outlook. Huwag mo nang isipin kung paano pa mababaliktad ang sitwasyon mo. Huwag mo nang isipin na, paano kaya yung tipong ganito na lang ang gawin ko? O kaya, what if yung ganito? What if yung ganyan? Tama na. Okay? Kapag nangyari na yung sitwasyon, nandyan na yan, let's move on. Let's move forward. What can we do about it? Okay? Ito ngayon ang punto dito. Natatakot ka masyado sa balita, bawas-bawasan mo ang consumption. Once a day is okay. Para lang to keep you current. Pero hindi mo kailangan ibabad yung sarili mo sa balita kung kunyaring sa tingin mo eh, hindi ito nakakatulong sa sarili mo. Ngayon, in maintaining a hopeful outlook, ang lagi mong tatandaan is this, buhay ka pa. Okay? Yun ang pinaka-importante doon, buhay ka pa. Which means may mga bagay pa na kontrolado mo. Hindi man siguro lahat. Pero kahit pa paano may mga bagay na unti-unti mong nagagawa. May mga bagay na unti-unti matatapos mo dahil sa patuloy mong pag-i-effort sa mga bagay na to. Yun ngayon ang itutulong mo sa iyong sarili. So ngayon sasabihin mo sa sarili mo, okay, the mere fact na buhay ako, what are the small steps na kailangan kong gawin sa ngayon? What are the small steps na kailangan kong ayusin sa ngayon? Number 8, identify your resources and strengths. Ibig sabihin nun, tumingin ka sa paligid mo. Ano pa ang nandyan sa'yo? Ano pa ang namamaximize mo? May tanim kang gulay? Ulam yan. May alaga kang manok? Paramihin mo? Fried chicken yan. Anong punto ko doon? Minsan, ang solusyon ay nandyan lang sa paligid natin. Hindi lang natin napapansin dahil masyado tayo nakatutok sa problema. Ang punto dito, ito ngayon ang mga panahon kung saan kailangan natin mas maging mapanuri at maging matalino sa mga bagay na ating dinidiskarte. Parang ganito lang yan. Kung kunyari dyan sa lugar ninyo, pwede naman mag-alaga ng manok. In all fairness, ang manok, isa sa yan sa mga survival animals na kailangan meron ka. Bakit? Ang manok, araw-araw nangingitlog yan. Yung itlog na yan, kahit isa, kada araw, hindi ka naman siguro mamamatay sa high blood, tipong kahit papaano, meron kang makakain. Di ba? O. Yung mga gulay na pwede mong itanim sa likod bahay, apa magtanim ka ngayon. Di ba? Totoo. Maaaring hindi yan restaurant food, pero at least, masustansya na, hindi ka pa napagastos. Di ba? Sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, ito yung panahon ngayon kung saan dapat tayong maging resourceful. Kumbaga, ano yung meron ka, ano ngayon yung pwede mong gawin. Yung mga lumang plastic mo, gawin mong ano yan, lagawin mong paso yan. O kaya kung kunyari may mga luma kang papel sa bahay, ibenta mo na sa junk shop yan, utang na loob. Gawin mo ng pera yan. Okay? Look around you. Opportunities are there. Open your mind. Ask yourself, how can I make use of what I have? Okay? And lastly, number 9. Kung talaga umabot sa sukdulan na tipong parang pakiramdam mo hindi mo na kaya, then tumawag ka. May mga helpline. May mga hopeline na pwede mong puntahan. Pwede kang makausap ng isang psychologist o isang mental health responder. Walang masama na magsabi ka na hirap na hirap na ako. Walang masama na magsabing hindi magandang araw para sa akin ngayon ito. Pwede kang magsabi na hindi maganda ang pagtingin ko sa buhay ko ngayon. It's alright. Okay? Walang masama humingi ng suporta. Okay? So balikan natin na yung buong lista natin. Paano maging matibay? Number 1, accept that change is a part of life. Allow yourself to have feelings and grieve about your losses. Start to make connections. Keep things in perspective. Look for the opportunities and help that you can have. Be mindful of the good things that are still happening in your life. Maintain a hopeful outlook. Identify your resources and talk to your mental health professionals. Yeah. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa ating mga callers, okay? O ating mga listeners rather na nagbigay sa atin ng tanong. Ngayon, sabi dito, Good afternoon, DCAS. Ask ko lang, paano ang tamang adjustment ng lifestyle, lalo na ang hirap ang buhay ngayon? Fresh graduate pa lang po ako at nahihirapan ako to make ends meet. Una, bilang isang fresh grad, naghahanap ka bang muna ng trabaho? Kung naghahanap ka ng trabaho, that's good. Ang gagawin mo is this. Lahat muna ng pwedeng gawin via internet, ganun ang gawin mo. Yung mga interview na pwedeng via internet platform, gawin mo. Kapag, kunyari, umabot sa punto na tipong ikaw ngayon ay talagang physically kailangan magpunta, hanapan mo ng schedule na yung magkakalapit na lugar ay pwede mong ikutan sa loob ng isang araw. That way, hindi ka magiging pabalik-balik. Maging masigasig ka bilang fresh graduate na ikaw ang tumawag sa mga HR na iyong pinag-a-applyan. Walang masama na ipakita na ikaw ang mayroong initiative para doon sa trabaho hinahanap mo. Iparamdam mo sa HR na tipong ikaw ay talagang hungry at nangangailangan ng trabaho. At kung may trabaho naman, aba, iwasan mo muna ang kape. Ayan, di ba? Sabi nga ng isang kanta, tigilan mo na ang gastos mo sa kape. Panay pa sosyal, pero purita pa rin, sabi ng isang kanta. Di ba? Hindi makakatulong yan. Tanggalin mo muna yung pagpapaporma. Ang importante, nagagawa mo ng tama ang trabaho mo at nakakapag-ipon ka. At the end of the day, pag nangailangan ka, hindi yung baso ng kape ang tutulong sa'yo. Okay? In addition to that, kung kaya mo magbaon, walang masama. Di ba? Yung pagkaing dala-dala mo galing sa bahay, at least mas okay yan. Hindi yan niluto lang ng basta niluto. Kumbaga, may pagmamahal yan nung pinrepair yan. At the same time, alam mo na tipong yung matika niyan, talagang may nag-asikaso. Yung paglilinis ng pagkain niyan, may nag-asikaso as compared pag kumain ka sa labas. Okay? So sa ganun pagkakataon, dun muna, maging practical. Yun ang pinakapunto doon sa ating listener ng fresh graduate. Walang masama magtrabaho at mag-reward ng sarili. Pero huwag mo masyadong ire-reward na parang akala mo eh one day millionaire ka. Hindi maganda yung ganun. Okay? Next, bakit po ang laki ng tendency or desire to fit in sa lipunan? Nakaka-stress po kasi sa gantong feeling. Alam mo, listener, tama ka sa question mo yan. Bakit nga ba tayo nagpupunta sa punto na we want to fit in? Because people will always like to be belonging to a group. Kumbaga sa atin, meron tayong pag-uugali na tipong ang gusto natin sa ating buhay e parte tayo na kung ano yung minemaintain in the bigger area of our society. So sa gantong pagkakataon, mga kaagapay, anong ibig sabihin dito? Minsan ang tao, hindi natin gusto yung tayo yung mali-left out. Ayaw natin na tipong tayo yung naiiba. Ayaw natin yung tayo yung walang kapasidad kagaya ng iba. Pero ito muna ang tandaan natin. Iba-iba ang hinaing buhay sa atin ng kapalaran. Hindi lahat mayaman. At huwag mo na rin kainggitan kung sino man ang mas mayaman sa'yo. Kasi maniwala ka sa akin sa hindi, merong tao na mas mababa sa'yo na pinapangarap yung buhay na meron ka sa ngayon. Ngayon, ito ang punto. Kung kaya mo, then go ahead. Wala namang problema. Kung talaga namang kaya mo, bakit ang hindi? Pero kung hindi mo kaya, ito ang lagi mong ilagay sa sarili mo. Ano ang mas kailangan ng buhay mo sa ngayon? Your society will not save you during your financial trouble, pero your frugality will. Ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay ang tutulong sa iyo para maitawid ang buhay mo sa mga panahon ng krisis at sakuna. Okay? Sa ganyang pagkakataon, you need to tell yourself, ano nga ba muna ang mas applicable sa buhay na meron? Okay, meron tayong third question dito. Sabi dito, how do I make my mental health stable sa kamila ng maraming fears and worries ngayon pagdating sa finances? Number one, you do some grounding exercises. They will then enable you to become more realistic. Ang grounding exercises ang tumutulong para makita mo ang the here and now. Okay? Kaya ka nagwo-worry kasi you're always driven by the future. You're always driven by the idea na ano ang posibilidad na mangyari sa future at paano ko itutulungan ang aking sarili. How do I cope up? Diba? Kumbaga, paano mo tatakpan yung butas, halimbawa, na pwedeng mangyari in the future that you have. Sa ganitong pagkakataon, you need to tell yourself, what you do in the present saves you in the future. Huwag mo masyadong isipin kung ano yung bagay na hindi pa nangyayari. Instead, pagpukusan mo at i-recognize mo yung effort na ginagawa mo at the present time. Okay? Next, sabi dito, what habits should I start doing today to make myself secured? Nakakatakot lalo na ang pampanganib ng economy ng gulo sa Middle East, lalo na OFW breadwinner kapatid ko na nasa Oman. Una, tingnan mo muna sa sarili mo. Saan napunta yung binigay ng kapatid mo? Naipon mo ba? May gastos ba? Ano sa mga gastos mo ang pwede mong bawasan? Ano yung mga gastos na tipong pwede mong tanggalin muna sa sarili mo? Sa gantong pagkakataon, you need to tell yourself, pag kunyari, God forbid, biglang napauwi yung kapatid mo na nagtatrabaho sa Oman, then ano yung pwede ninyong gawin bilang magkapatid para patuloy kayong magkaroon ng buhay dito sa Pilipinas? Dito ngayon papasok yung skills assessment ninyo. Dito nyo ngayon sasabihin sa inyong mga sarili, ano nga ba yung mga skills na meron ako? Ano ba yung mga bagay na meron ako sa aking sarili, sa aking buhay, na pwede ko pang paglinangin? Tandaan nyo ito mga kaagapay, ang buhay ng isang tao is already a gold mine of a lot of capabilities and capacities. Ibig sabihin ngayon yan, nasa sa'yo mismo ang susi ng iyong tagumpay. Kailangan lang kilala mo yung sarili mo at alam mo kung anong pwede mong gamitin para patuloy mong maigawa ng maayos ang iyong sariling buhay. Okay? So kung kunyari, let's say, nasabi mo, ay, magaling akong maging mananahe. O di go, kung may sewing machine kayo dyan sa bahay, ayusin mo yung sewing machine. Unti-unti, kumontrata ka na ng mga eskwelahan kasi magsa-summer vacation ng ibang eskwelahan eh, by March. So pagdating ng June, may order yan ng uniform. O di, aralin mo na kung paano gumawa ng school uniform. O kaya halimbawa, yung mga misis na tipong nangangailangan ng panibagong kurtina. Kasi lalo na ngayon, di ba, summer. So kailangan medyo manipis-tipis ang kurtina sa bahay mo. So yung mga ganun bagay. Always understand that you are the key and that your environment is the one that gives a situation. So kumbaga, ang environment mo nabibigay ng opportunity na sa yon kung iti-take mo o hindi. Next, number 5. Ano ang kakaibahan ng pagiging toxic positive at resilient? Sa toxic positivity, you're not grieving. Kahit sunod-sunod na ang problema, parang wala lang. Okay? Sa toxic positivity, lagi mo sinasabi, I can turn this around, it could be okay, I will be fine, even though it's not, everything is fine. Hindi ka realistic. Sa resilience, ang una mo muna sinasabi, ito ang sitwasyon ko. Nalulungkot ako. Nagagalit ako. Nabubwisit ako. Okay? Binibigyan mo ng chance na sabihin mo yung totoo mong nararamdaman. Hindi mo kinukumbinsi ang sarili mo na okay ang lahat. Sa toxic positivity kasi, kahit talagang talunan na, eh tipong yun, iniisip mo pa rin, hey, okay lang ako. Matibay pa ako. Kahit lahat sa'yo na wala na. Hindi tama yun. On the other hand, kapag kunyari naman sinabi sa atin, tayo ay maging matibay, tayo ay maging resilient, nas nagiging realistic tayo sa ating pagharap, sa ating sitwasyon. Okay? Alright. Next, hi Sir Tofi and DOL, Gen Z here. Should I really give up my wants to survive these times? I fear na mawalan naman ako ng joy kung hindi ko nire-reward ang sarili ko. I understand naman po na needs must come first, kaya lang ang hirap i-budget ng priorities. Number one, ano ba muna ang source of joy mo? Kung yan ay material na bagay, well, I would rather say that yes, there is happiness in material things. So, hindi ko sasabihin wala. The only problem is the longevity of that happiness. Ibig sabihin, gaano katagal mo nararanasan yung saya sa ganyang material na bagay. Ang una ko yung sasabihin sa'yo, listener, is that number one, you need to ask yourself, ano ba dapat na reward mo sa sarili mo? Kasi kung sabihin mo yan na you're just collecting more stuff, eh talagang mahihirapan ka yan. On the other hand, having more experiences will then help you. Okay? Now, sa ganyang pagkakataon, maaaring isa pang kailangan mong ilagay sa sarili mo is that hindi kailangan maging constant yung updating mo. Diba? Sa mundo kasi, ang gusto natin ngayon, maging consumers tayo, perpetual consumers. Meaning, patuloy tayong gumamit ng gumamit kasi yun ang nagpapalago ng ekonomiya. However, we need to understand na hindi sa lahat ng pagkakataon ng pagbili ng isang bagay ang tunay na nakakapagpaligaya sa tao. Diba? Now, kunyari sabi mo sa akin, sir, ang hiling ko libro, o di ganito gawin natin. May luma kang libro, tapos mo nang basahin, pumunta ka sa isang used bookstore, tanungin mo, baka may trade-in. Diba? Bibigay mo yung luma mong libro, sila naman ngayon ang magbibigay sa'yo ng panibagong second-hand na libro, halimbawa, na pwede mong basahin. Diba? O kaya gumawa ka ng network ng mga tao na, oh, mahilig ako magbasa ng libro, sino dito yung mga kapwa ko mahilig, pwede tayo mag-trade, pwede tayo mag-swap. Diba? Oh. So sa ganung pagkakataon, ang listener, what I'm just trying to say is that yes, giving up certain things for the main goal in life is always okay. Kung ang goal mo is to tell yourself, ang mas gusto ko dito yung maging tunay akong masaya, then alright. Let go of those things na alam mo hindi magko-contribute. Okay. 7. May advisable pa rin po ba ang pagkakaroon ng ATM ngayon at pagtangkilik sa mga lending app? Minsan dito na ako nagre-resort pag walang-wala na. Ang ATM ay okay. Kasi syempre, pag nilagay mo sa banko ang pera mo, kahit pa paano, safe. Walang mananakaw sa'yo pag nasa bahay ka. Kahit pa paano, yung debit card na yan, pwede mong gamitin good as cash sa mga mall, sa mga department store. So wala kang daladalang physical money. So okay yan. Pagdating sa lending app, maging mapanuri lang po. Magkano ba ang interest niyan? Magpagawa ka ng sample computation sa tuwing ikaw ay utang. Hindi pa pwede na tipong pirma ka lang ng pirma. Tandaan nyo, pagdating sa pag-utang, ang lagi nyo tatandaan, yung tao nagpapautang sa'yo, ang gusto niyan kumita. Okay? Which means, gagatasin nila lahat ng pwedeng pagkakataon para kumita sila. Huwag kayong maniniwala na tipong nandyan sila para tumulong sa inyo kasi lending yan eh. Okay? Business yan. So, kung sabihin para tumulong, nagkataon, sila lang yung may pagkakataon na makapagbigay ng assistance. Sila yung may resources, sila yung may extra resources na pwedeng maiabot sa iyo. Pero hindi tulong yun. Bakit? Kasi at the end of the day, babayaran mo eh. At the end of the day, babalik mo sa kanila. Okay? So maging dahan-dahan lang kasi alam na natin yan. Maraming scam. Mag-ingat lang po. I-check natin muna kung legit yung app na ating ginagamit. Ha? Next, when is the right time to say no sa pamilya kapag walang-wala ka na talagang mabigay? I also have a life on my own. Kaya lang, ang laki-laki ng needs na magulang ko. Please help me. Number one. Una, yung mga needs ng magulang mo, kung kunyari yan ay gamot, bakit hindi ka magpunta sa pinakamalapit na DOH hospital sa inyong lugar? Maaaring may libreng gamot na pwede magamit ng magulang mo para kahit papano, menos sa gastos. Pangalawa, maaaring madali kang ma-burnout kasi ikaw na nga ang gumagastos, ikaw pa ang kumikilos. Kapag kunyari alam mo na may mga kapamilya ka, you need to tell them, hindi pwedeng ako lang ang kikilos sa lahat ng pagkakataon ito. Okay? Maraming salamat sa ating mga kaagapay sa inyong pagsama naman sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating serbisyong publiko sa pamamagitan ng ating himpilang syempre 702 DJS FEBC Radio TV. Ang programang Doctors Online ay laging maghahatid sa inyo ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sina Shekina Avalon, Phil Lagtapon, Reggie Villena, interns at RTV on duty. Maraming salamat din sa ating mga engineers sa ating Bukawi transmitter site. Ang programang Doctors Online ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at tuwing 1st, 2nd at 4th Friday ng buwan, aba, mental health ang usapan diyan. Kasama ang inyong kaagapay psychologist Tofi De Jesus. Mga kaagapay, ang buhay ay sadyang pahirap ng pahirap. Pero ang bawat tao ay mayroong binigay na karunungan para magamit at magawan ng paraan ang alumang suririn na kailang hinaharap. Gamitin natin ang ating maayos na pag-iisip, tamang attitude at tamang diskarte para malutas natin ang ating mga suliraning pinagdaraanan. Higit sa lahat, huwag natin kalimutan na tayo ay mayroong may kapal na laging gumagabay sa atin at mayroong kapwa na handang tumulong para sa buti ng isa't isa. Mga kaagapay, isa naman po tayong edisyon ang natapos natin ng ating episode ngayong hapong ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Tandaan nyo mga kaagapay, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a good weekend sa inyo. Bye-bye, mga kaagapay.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.

kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at nang himpilang ito.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Luluwas kag Ginoo. Amen kag amen. Naku may Bible kadira abyan. Mag-aumpisa na gid kita sa ato niya nga pagpamalandong sa pulong sang Dios. Pwede muna siya buksan sa Salmo Kapitulo 31. Versikulo 19 to 24.

0: Pagpamalandong diri sa Jess Size 2's DXKI.
1: Alas 3:36 ang ato niya nga takna abyan. Padayon kita sa ato niya nga palatuntunan.

Nagsimula po yung Salmo 31 sa larawan po ng pagdurusa, ng matinding pagdurusa, mga kaibigan. No, sa aton pagpamalandong last time, aton igidna na pamalandungan kag nabasa, na naranasan po ni David ang matinding takot, yung kalungkutan, and yung kung sa ilunggo pa pagduha-duha. Nukis aman amo kita na iya sa aton niya nga kabuhi. Ngunit matapos po niyang pagdaanan ang lahat ng iyon, siya po ay nagpuri sa Panginoon. Na napakahalagang aral po ito para sa atin, especially ngayong subong iyang mga tinion, mga abyan. No, maaring hindi pa lubusang nagbago ang kanyang sitwasyon, yung situation ni David. Ngunit nagbago po yung kanyang pananaw dahil naranasan niya ang katapatan ng Diyos. Kadalasan mas malinaw nating nakikita ang kabutihan ng Panginoon kapag ka atin pong nililingon ang mga panahong inakay niya po tayo sa gitna ng ating mga pagsubok. Sabi ni David dyan sa verses 19 to 20, O kay dakila ng iyong kabutihan, punong-puno po siya ng pagpasalamat at pagpupuri sa kabutihan ng Panginoon. No, hindi po ito nangangahulugang wala na pong paghihirap sa ating buhay. No, ang ibig sabihin po nito ay nananatili po ang kabutihan ng Diyos kahit dumaraan po tayo sa mga matitinding pagsubok. Kasi nga pinangangalagaan niya ang kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang presensya. Hindi kita ya mahimo nga pabayan sang Diyos, mga abyan. No, kag kanunay gid nagaupod ang iyang presensya sa aton. Sa verses 21 to 22 naman, mga kaibigan, hambal ni David ra, dalayawon ka Ginoo, kay makatilingalagid ang pagpakita mo sang imo gugma sa akon, sang dito ako nga ginkibon na syudad. Sa akon kahadlok nagahuna-huna ako nga ginsikway mo na ako, pero ginpamatian mo ang akon pagpakitlooy sang nagpangayo ako sang bulig sa imo. Pinuri ni David ang Diyos dahil sinagot siya ng Panginoon. Pero mga kaibigan, mapapansin rin natin na inamin niya yung nasa kanyang puso, na aragid ang pagduha-duha, abi niya ginsikway na gid siya sang Diyos. Inakala po niyang pinabayaan na siya ng Diyos. Pero alam po natin na hindi po ito ang katotohanan, kasi dininig siya ng Panginoon. Napakahalagang paalala po nito para sa atin, dahil may mga pagkakataon po na para bang iniisip natin o sinasabi natin sa ating sarili na ara ba ang Ginoo nga nagaupod pa sa akon o nakakita sa akon iyang sitwasyon. Ngunit malinaw po sa salita ng Panginoon na hindi po iniwan ng Diyos si David. Ganun din po sa ating buhay. Hindi ka iniwan ng Panginoon sa buhay mo ngayon, kaibigan. Ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ano man ang mga problema na pinapasan mo, problema sa sarili, problema sa pamilya, sa ministeryo, sa iyong trabaho, hindi ka iniwanan ng Panginoon. And sa verse 23, mga kaibigan, hambal ni David, higugmaan ninyo ang Ginoo,
kamo nga iya matutom nga katauhan. Ginatipigan sang Ginoo ang mga matutom sa iya, pero ginasilutan niya sing puwerte gid ang mga matinaas taason. May panawagan si David kag may pag-awhag siya. Nga aton higugmaon ang Dios. Isa po itong paanyaya para sa lahat na magtiwala sa Dios. Sapagkat iniingatan po ng Panginoon ang mga nananatiling tapat sa Kanya. Even nga po kahit hindi po tayo nagiging faithful sometimes, madamo kita sa mga pagkukulang, kag mga kalapasan dira sa Ginoo, apang padayon lang gyapon naton, makita ang pagsustener ni Lord sa aton. Makita naton ang iya mga blessing, mga butang nga hindi makita, kag makita man, mapamatud-an gid nato nga kanunay si Lord. Faithful gid ya sa iyang promesa. And down to verse 24, mabasa naton dira abyan. Magpakalig-on kamo kag magpakaisog. Kamo nga nagalaom sa Ginoo. Sa diin ka bala nagalaom subong abyan. Sa imo kaugalingon, sa imo trabaho, sa imo mga manggad. Nga kun madula, maguba man ta. Nga kun madula, pwede ta silingon nga makabatsyag kita sang kahadlok. Diba? Pero humble dira sa pulong sang Dios, magpakalig-on kamo kag magpakaisog kamo nga nagalaom sa Ginoo. No, kag malig-on lang kita, kag mangin isog lang kita kun yara na ang Dios nagaupod sa aton. Kay balaan naton nga tipigan gid kita sang Ginoo. Kagpaagi man siya kapulong, di ba? Malig-on gid kita abyan. May mga tinion nga mahambal ta daw hindi na naton kaya apang gina-reveal sang pulong sang Dios sa aton nga makaya naton ang tanan. Bangod kaupod naton siya. No, kung ano man ang imong ginapasan subong, ang imong ginadala-dala, pwede mo gid na ipalapit sa tiilan sang Dios abyan. No, humble gani ni Jesus, it's an invitation and He is really intentional sa pagbulig sa aton nga come to me. All of you who are weary and burdened and I will give you rest. Ako nagakinhanglan ka sang kapahulayan subong, palapit ka lang sa aton Ginoong Hesukristo. Palapit ka lang sa iyang tiilan. Kag magpahulay sa iyang presensya. Praise God sa kabutihan po ng Panginoon na hindi po nagbabago. Magbago man po yung panahon natin, yung ating season, yung ating mga sarili, kahit na yung ating mga pananaw, yung ating emotion sometimes, yung ating mga close friends, even family members, pero hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Ang kanyang presensya ay masasabi nating pinaka kanlungan natin, mga kaibigan. Kaya dira lang gid kita makapahulay sa iyang presensya. No, makapahulay man kita sa aton mga personal spaces, sa aton iyang kwarto kag mga panimalay, sa uma or sa diin kita magbakasyon apang kun tayogo na naman kita sang linog, di ba la makibot kita kag makabati gid kita sang kahadlok. O, pero dira sa presensya sang Dios, masiling gid naton tanan kag makapahulay gid kita. Na mabasa taman kag nakita tagid nga nakaangkon sang kusog si David bangod nagasalig siya kay Lord sa Ginoo. Amo man na sa aton abyan. Ibutang-tang aton nga pagsalig dira sa aton buhi nga Dios. Bangod siya maayo.
subong kung Kristohanon ikaw kaginahambal mo daw kalain man ang mga nagkalatabo sa akon nga kabuhi subong nga simana Migo Dave kag subong adlaw. Pareho kay David, ginbalikan niya ang faithfulness ni Lord. Balikan taman abyan ang faithfulness ni Lord kag ang iyang pagkamaayo. Sanggin hatag niya si Hesukristo para sa aton. Sa pamamagitan po ni Jesus, ni Jesus, ay natanggap po natin ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan, at ang buhay na walang hanggan. And ngayon, ang buhay na may pagbabago. Dati, hindi pa kita makapalapit sa iya, sa Ginoo, apang tungod kay Jesus Christ, nga amo ang anak sang Dios nga nagpaka budlay para sa aton, no? Makapalapit na gid kita sa Ginoo nga wala sang gap. Bangod gid na-reconcile na kita ni Jesus kay siya amo gid ang tulay, ang kamatuuran, kag ang kinabuhi nga wala sang katapusan, mga abyan. Kaya masasabi at masasabi po nating napakabuti ng Panginoon.

mamuin na siya ang spirituhanon nga pagkamaayo sang Dios. Although masiling taman nga may mga butanga nagkalatabo nga daw hindi ta maintindihan abyan, apang salamat sa Ginoo kay kanunay siya maayo.

Kung gusto niyo mo nga, may mo siyang hari ang Diyos sa iyong kinabuhi. Imbita na siya. Imbita na siya.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
3: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa Balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier, magadulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahaponanon. Kumusta kay Sis Marge? Thank you sa pag-tune in diri sa aton programa. Nag-message gali siya di kahapon. Magandang hapon, Miga Joy. At sa lahat ng mga nakikinig sa DXKI, God bless us all. Thank you, Sis Marge, for keeping in touch. Hello sa Samintar Agarado family. Good day man dira kay Mami Presti sa Cavite, sa Bernardino family. Shout out man kay Sis Bevelin sa Puntica Hilahos family, kag kay Brother Carl sa Kabangbang family. Welcome diri sa Balita kag iban pa. Sa aton unang segment, diri kita sa aton mga pahibalo, ari ang action line idulong ni Miga Jen.
4: Action line.
5: Power advisory halin sa Socotec 1, may arat sang brownout sa June 27 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipakas sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may arat sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
4: Action line.
5: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12, ang outbound lane atubangan sang Chowking Phoenix pakadto sa Silway Bridge temporaryo anay nga siraduhon umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Ini siya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may aras ang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
4: Action line.
5: Ang CEF may aras ang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-6000. 7459 or sa FB account sang CF Corona Del 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
4: Action! Line!
5: Ang FEBC Philippines, kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines, may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag-ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
4: Action! Line!
5: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
4: Action! Line!
5: Pinapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
4: Action! Line!
5: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
4: Action! Line!
5: Ang LGU Tivoli nag-auha

0: or pwede man kang magbisita sa Omag Tibali for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
2: Madamo salamat biga Jen sa sina nga mga pahibalo. Abyan subong ang last day sang aton bayanihan campaign isip suporta sa aton mga kababayan diri sa South Central Mindanao. In partnership sa Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services o PhilRADS, kag World Vision Philippines. Ang inyong ginpadala nga suporta para sa aton bayanihan iga-distribute equally sa tatlo ka partner organizations naton nga ini kag magabaton kita sang inyong cash donations until today. For more info, mag-contact lang sa 0927-778-6909 or sa 0947-333-5605. Update halin sa Operation Blessing Foundation Philippines. Magluwas sa mga food packs. Nakadulong naman sang tents, blankets, mats, kag solar lights, pati limpyo nga mainom nga tubig sa aton iyang mga kababayan sa area sang Sarangani kag Jensan. Nag-enjoy man ang mga bata upod si Superbook para sa interactive games, worship, Bible stories, kag meaningful fellowships sa mga kabataan sang Sarangani. Kunsa diin gin-share sa ila ang mensahe sang paghigugma sang Ginoo even in the most challenging of circumstances. Padayon naton i-uphold sa prayers ang bugos nga team sang Operation Blessing. Also, ang Philippine Relief and Development Services o kon PhilRADS naka-extend man sang bulig sa aton iyang mga kababayan dito sa mga lagyo ng mga suok sang Sarangani. Nakadulong na sila sang food packs, hygiene kits, sleeping kits, solar lights, kag iban pa nga mga nagapangunang pagkinahanglan, particularly sa Barangay E. Alegado sa Glan Sarangani, kaupod ang Samaritan's Purse. Samtang ang World Vision Philippines naghatag man sang psychological first aid session para sa mga kabataan sa General Santos, kabulig ang DepEd. So amaning tatlo ka mga organisasyon nga aton nga partner sa pag-reach out sa mga communities diri sa Southern Mindanao. Sa liwat, madamong salamat sa inyong paghatag, pag-share, kag pagpangamuyo. Linto naman kita sa aton iyang inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo. Damo sa mga estudyante naton ang nagraduwar, no? Sining mga nagligad nga bulan, kag asta subong ongoing ang mga

0: graduation ceremony. May connect sa siningahilisgutana ng aton nga asa ka pa segment today. Nakabaton ka ba sang medalya? May pahanumdum si Pastor Jebo sa aton asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
2: Ang mga medalya ay simbolo ng tagumpay. Kadalasan ang mga ito ay dinidisplay upang alalahanin ang mga tagumpay na nakamtan at upang pahalagahan yung naka-achieve nito. Pero may mahalagang dapat tandaan. Ang pagkakaroon ng tagumpay sa nakaraan ay hindi garantiya na ang pagsisikap na ginawa noon ay siya pa rin pagsisikap ngayon. O kaya naman, ang kakayahang pinakita noon ay hindi nangangahulugang siya pa rin kakayahan ngayon. Ang totoo niyan, kapag hinahangad mo lamang ay yung tagumpay at hindi yung winning attitude, kadalasan kapag nakuha na ang gusto o nakamta na ang target, nagre-relax na at hindi na nagpupursigi pang umangat. Merong kasabihan sa English na, don't rest on your laurels. Ibig sabihin ito ay, to not be complacent with past achievements and to continue striving for further success. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng patuloy na pagpupursige upang maging mas mainam at mas mahusay pa. Hindi ba totoo naman? Minsan kapag nag-excel ng minsan, nagpapabaya na at nawawala ang alab na dating taglay para magtagumpay. Kung ayaw mong maranasan ito, narito ang ilang bagay na pwede nating alalahanin at gawin. Ang sabi sa 1 Corinto 9:25, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili para makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Makikita natin ang ilang mahalagang sangkap ng paglago dito. Unahin na natin ang disiplina. Ang disiplina ay patuloy na pagpili at paggawa ng tama, madali man ito o mahirap. Feel mo mang gawin ito o hindi. Ang pagdideteriorate ng kakayahan ay kadalasang bunga ng kapabayaan. Ang disiplina ang susi para tuluyang lumago. Pangalawa ay yung pagkakaroon ng mas malalim na motibo sa paggawa ng pinakamainam. Sabi nga, para sa mga bagay na magtatagal, magpakailanman. Kapag ginawa mo lamang para sa iyong sarili ang mga bagay, anytime na tamarin ka o satisfied ka na, iisipin mong okay na. Pero kapag ito ay ginagawa mo upang parangalan ng Diyos, siguradong tuloy-tuloy ang pagpupunyagi kahit natamo na ang pagwawagi. Ang pagpupunyagi ay hindi para sa pansamantalang bagay o dahilan, kundi para ang Diyos ay maparangalan. Kapag kaganyan ang galawan, siguradong ang patuloy na paglago ay mararanasan. Hindi dapat maging hadlang ang mga nakalipas na tagumpay sa patuloy na paglago. Kapag ang karangalan ng Diyos ang nais mo, itong pagpupunyagi ang babago sa lifestyle mo. Yan ang marapat na piliin, kaya magpunyagi kahit minsan ay mahirap gawin. At asa ka pa.
3: Balita kag-iban pa.
0: Madamong asalamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Abyan, magtinguha gid. Hindi lang para sa kaugalingon, para sa iban nga tawo, kundi ang pagtinguha naton, ginahimo naton tungod kay we serve an excellent God and we want to glorify Him. This time, diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Hunyo 26, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatir. Sa balita lokal, LGU Coronadal ginpalapit ang serbisyo sa mga estudyante sa lagyo ng mga bulutuan. Barangay Tapland sa Coronadal nagpatigayon sang mass blood donation sininga tuig. Pulumulok LGU magadala sang bulig kag paglaom sa mga biktima sang linog saglan. Halos 10,000 nga seedlings gintanom sa Soxergen sa pagsaulog sang Philippine Arbor Day. Mga LGU kag ahensya sang gobyerno nagpalabot sang pagpangasubo sa pagtaliwan ni DOH 12 Regional Director Tan. Isa pilason sa pagsigabong sang Granada sa Lanao del Sur. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Mas gin palapit sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang serbisyo sa mga estudyante sa mga lagyo nga komunidad paagi sa personal nga pagdulong sang school supplies sa pila ka pampubliko nga bulutuan sang syudad. Ginpangunahan ni City Vice Mayor Maria Esther Marine 14 kaupod ang pila ka miyembro sang sangguniang panlunsod ang distribution kag turnover sang school supplies sa Dungan Lahek Elementary School, El Gawel Elementary School, Salkan Elementary School, kag Bakongko National High School Pula Extension sa Barangay Asumption. Suno sa LGU, tinutuyo sang inisyatibo nga mabuhinan ang galastuhanan sang mga ginikanan kag magtutudlo sa pagbakal sa mga kagamitan sang kabataan, ilabi na sa mga eskwelahan nga masapuan sa lagyo nga lugar. Kabahin man ini sang padayon nga pagtinguha sang lokal nga gobyerno nga siguruhon nga malabot sang nagapanguna nga serbisyo ang tanan nga estudyante kag mapalapad ang akses sa dekalidad nga edukasyon mangin sa mga pigado nga komunidad. Madi nalag-on nga ginpatigayon ang Mass Blood Donation 2026 sa Barangay Tapland sa pakigkoordinar sa South Cotabato Provincial Hospital o SCPH, Webes nga adlaw halin alas 8 sang aga tubtob alas 12 sang udto sa Barangay Tapland Health Center. Ang nasambit nga aktibidad nagtumod sa paghatag sang libre nga oportunidad sa mga residente nga makabulig kag makasalbar sang kabuhi paagi sa pagdonar sang dugo. Madamo nga pumuluyo ang nagpakita sang suporta kag kabubuton agod mangin kabahin sang sininga mapuslanon nga programa. Ginpasalamatan sang barangay ang SCPH sa ila pagpakigbahin kag serbisyo. Nakip na ang tanan nga health workers, barangay officials, volunteers kag mga individual nga nagbulig agod mangin posible ang madinalag-on nga pagpatigayon sang aktibidad. Ang ininga blood donation nagapakita sang kaimportansya sang pagbinuligay kag pagpalangga sa komunidad. Paagi sa isa ka donasyon, mahimo ini mangindako nga bulig sa kinabuhi nga nagakinahanglan sang dugo. Natala na magdulong sang bulig kag maghiwat sang outreach program ang banwa sang Pulumulok para sa mga residente nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa barangay Big Margos Glan Sarangani sa Lunes. Isip preparasyon sa aktibidad, nagapatigayon sang on-site assessment ang delegasyon sang Pulumulok LGU, nagpatigayon sang on-site assessment ang delegasyon sang Pulumulok LGU sininga Webes para hibaloon ang pagkinahanglan sang komunidad kag siguruhon ang maayo nga pagpatigayon sang programa. Nakigpulong ang mga opisyales sang LGU kay Barangay Kapitan Jumar Handok agud siguruhon ang mga detalye sang outreach program. Nagbisita man ang delegasyon sa lokal nga gobyerno sanglan para makigangot sa mga lokal nga opisyal kag iban pa nga talatapan para sa kinanglan nga preparasyon sa programa. Magapatigayon sang programa ang LGU kadungan sang donasyon sa kampanya nga mula sa Pulumulok para sa Sarangani, lakip ang mga construction materials, food packs, bayo kag iban pa nga nagapanguna nga pagkinahanglan para sa mga pamilya nga nagatinguha makabangon halin sa damyos nga dala sang linog. Suno sa LGU Pulumulok, tinutuyo sang inisyatibo nga ini, hindi lang ang magdulong sang gilayon nga ayuda, kundi maghatag man paglaom kag paghiliusa sa mga komunidad nga padayon nagabangon halin sa kalamidad. Naglabot sa masobra 9,800 kasidlings sang nagkalain-lain nga sahi sang kahoy ang natanom sa kabug-usan nga 16.33 hektarya nga talamnan sa bug-us nga rehiyon 12. Iniisip kabahin sang malaparon nga pagsaulog sang Philippine Arbor Day sininga Webes. Ginpangunahan sang Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 kabulig ang mga lokal nga gobyerno kag nagkalain-lain nga sektor ang dungan nga tree planting nga may tinutuyo pabakuron ang pag-atipan sa kinaiyahan kag makabulig sa pagpanumbalik sang kagulangan. Lakip sa natanom ang Nara, Almasiga, Molave, Yakal, Kamagong, Agoho, Kawayan kag nagkalain-lain nga puno nga nagapamunga, Bakawan, Api-api kag iban pa nga mga indigenous trees na importante sa pagpabilin sang biodiversity kag kabakod batok sa epekto sang climate change. Sa kabugusan nga tala nanguna ang Sarangani sa may pinakadamo nga natanom nga seedlings nga naglabot 3,350. Ginsundan sang Sultan Kudarat nga may 2,506, Cotabato nga may 2,450, kag South Cotabato nga may 1,500 nga seedlings. Suno kay DNR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag, importante nga pahanumdom ang Arbor Day nga ang tingob nga pagiho sang komunidad may dako nga kontribusyon sa pagproteher sa kinaiyahan kag pagpakigbato sa epekto sang pagbag-o sang klima. Magluwas sa mga natanom, nagpainman ang mga field office sang DNR 12 sang kabug-usan nga masobra 15,500 nga seedlings nga ginpanagtag sa mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga katuwang nga organisasyon para sa ilang mga aktibidad sa Arbor Day. Nagtambong sa programa ang 1,404 katawo halin sa DNR, mga lokal kag pungsod nun nga ahensya sang gobyerno, law enforcement agencies, people's organizations, pribado nga sektor, akadim kag mga komunidad sa rehiyon. Ginasaulog kada tuig ang Philippine Arbor Day sa bisa sang Republic Act number 10176, agud aw hagun ang kada Pilipino nga makigbuylog sa pagtanom sang kahoy isip kabahin sang pagproteher sa kinaiyahan kag pagpabakod sang ikasarang sang pungsod batok sa epekto sang climate change. Nagpalabot sang pagpangasubo ang nagkalain-lain nga mga lokal kag ahensya sang gobyerno sa pagtaliwan ni Department of Health 12 Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Inigin kumpirmar sang ahensya sa ila Facebook page kag una nagpost ang provincial government sang South Cotabato. Sa pahayag nakigbuylog ang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa pagpangasubo sang pamilya, mga himata, kaupdanan sa serbisyo kag bug-os nga DOH SOC Sergeant sa pagtaliwan sang opisyal. Nagbubo man ang mga pagpangasubo sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa bug-os nga rehiyon mangin sa iban nga bahin sang pungsod. Ginkilala ang kontribusyon ni Dr. Tan sa sektor sang panglawas sa SOC Sergeant kag iban pa nga bahin sang pungsod nga iya na serbisyuhan kung sa diin ginpangunahan niya ang nagkalain-lain nga programa panglawas ilabi na sa Rehiyon 12. Nakaagom sang shrapnel wounds ang 22 anyos nga lalaki bangod sa pagsigabong sang isa ka granada sa barangay Curahab, Malabang, Lanao del Sur, Webes sang hapon. Ang biktima na igo sang shrapnel sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas sang nagsigabong lapit sa iya ang fragmentation grenade nga ginhaboy sa iya ugsaran sang isa ka lalaki nga sakay sang kulay puti nga minivan nga nag-agi sa lugar. Sa inisyal nga report sang mga imbestigador sang Malabang Municipal Police Station kag ni Captain Steffi Salanggit, spokesperson sang PRO BARM, madasig nakapalagyo ang mga responsable sa pagpasigabong sang granada. Suno kay salakit, gilayon gindala ang biktima sa ospital para sa medikasyon. Amuyad to ang aton madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
3: Ng pamamaril balita sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pangungunahan ng Department of Education ang serya ng psychosocial decompression at trauma management sessions katuwang ang DSWD at Department of Health. Layunin ng programa na matulungan ang mga biktima na maiproseso ang kanilang naranasan at mabigyan ng kinakailangang suporta sa kanilang pagbangon. Nakipagtulungan din ang DSWD sa Ateneo School of Psychology upang bumuo ng pangmatagalang intervention program para sa mga naapektuhan ng insidente. Matatandaang tatlo ang nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School nitong Lunes. Naibalik na rin sa kustodiya ng DSWD ang dalawang menor de edad na sangkot sa insidente habang nagsampana ng reklamong kriminal ang mga otoridad laban sa 15 anyos na suspect.
4: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inatasa naman ng Philippine National Police ang lahat ng police units sa buong bansa na suportahan ang pinaigting na school safety measures ng Department of Education kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinabi ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na makikipag-ugnayan ng mga police regional at local units sa mga opisyal ng DepEd upang magsagawa ng security assessment, palakasin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at paigtingin ng intelligence sharing at threat monitoring. Kabilang sa mga ipinatutupad ng DepEd ang nationwide school safety audit, pagrepaso ng umiiral na school safety policies at paglalaan ng pondo para sa mga security equipment at iba pang infrastruktura. Binigyang diin ng PNP na nakatuon ang kanilang presensya sa mga paaralan sa pagbibigay ng seguridad, pagbuo ng tiwala sa komunidad at maagap na pagtugon sa anumang banta.
4: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervel Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte Carpio na personal na humarap sa Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa Hulyo 6. Nilinaw ni Luistro na bagamat pinapayagan ng impeachment rules, nakatawanin ng abogado ang Vice Presidente, ang hindi niya pagdalo ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty na plea. Binigyang diin din ng mambabatas na ang pagharap sa impeachment court ay bahagi ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan alinsunod sa prinsipyong public office is a public trust. Kasabay nito, nakumpleto na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings at inaasahang sisimula ng paglilitis matapos ilabas ang pre-trial order.
4: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act laban sa 11 individual kaugnay ng pagkalunod ng 2 student-athlete ng Ateneo de Manila University sa isang team-building activity sa Dipakulao, Aurora. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan ng reklamo sina Head Coach Tab Baldwin, mga assistant at strength coach, student managers, physical therapist at 2 utility personnel. Isusumite ang rekomendasyon sa Department of Justice na siyang magpapasya kung may sapat na basihan upang magsampa ng kaso matapos ang preliminary investigation. Natuklasan ng investigasyon ng CIDG na umano'y isinailalim ang mga manlalaro sa matitinding physical activities, punishment exercises at sea-based training sa mapanganib na kondisyon bago ang insidente noong Hunyo 8 kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adini. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nagsilbiring batayan ang testimonya ng dating Ateneo players na nagsabing may kahalintulad na near-drowning incidents noon pang 2016. Binigyang diin ni Remulla na ang Anti-Hazing Act ay hindi lamang sumasaklaw sa initiation rights, kundi pati sa anumang aktong nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pinsala bilang bahagi ng pagpapatuloy o pananatili sa isang organisasyon.
4: Hudyat, pangunahing balita.
3: Umabot na sa 81 ang bilang ng mga naiulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani at mga Karatig lugar noong Hunyo 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa kanilang pinakahuling situation report, 9 pa lamang sa mga naitalang nasawi ang kumpirmado at pawang mula sa Davao Region, habang 72 na iba pa ang patuloy na vinavalidate, kabilang ang 12 mula sa Davao Region at 60 mula sa Sokcergen. Naitala rin ang 1,350 na nasugatan at 31 pa ang nawawala. Umabot naman sa 87,058 na kabahayan ang napinsala sa Regions 9, 11, 12 at Barm, habang nananatili sa 1.36 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
4: Hudyat, pangunahing balita.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio wala nang hadlang sa pagsisimula sa Hulyo 6 ayon sa House Prosecution Panel. May ulat si Eddie Galvez.
5: Walang karapatan ang defense team ni Vice President Sara Duterte na tutulang markahan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na maaaring material o sumbento sa impeachment article sa umano'y unexplained wealth. Sa press conference via Zoom, sinabi ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Atolosa, hindi pangkaraniwan ang pagtutol ng defense team dahil ang pagmarka sa mga exhibits ay isang procedural step sa panahon ng pre-trial at hindi tinutukoy dito kung tatanggapin ang ebidensya sa huli. Binigyan din ni Tolosa ang tanging intensyon ng pagmamarka ay mapadali ang paglilitis upang payagan ang parehong partido at ang impeachment court na madaling kilalanin at sumangguni sa specific documents na nakaugnay sa article of impeachment sa panahon ng paglilitis. Paliwanag pa ng abogado, malaya ang mga partido na markahan ng ebidensya na ipipresenta sa trial proper at ang impeachment court lamang ang tayong magdedesisyon kung ito'y katanggap-tanggap. Samantala, wala nang maaaring hadlang sa pag-umpisa ng aktwal na impeachment trial ni VP Sara sa July 6 na naaayon sa saligang batas. Sa pagtatapos ng pre-trial conference kahapon, sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Lauto Anjong na nakahanda na ang prosecution team na mag-submit ng kanilang mga komento. I.K.A. Jong, sa July 6 trial, mabibigyan ng oportunidad ang prosecution na ipresenta sa publiko ang mga ebidensya na susuporta sa impeachment complaint na ayon sa mambabatas na rapat na malaman ng mga Pilipino ang katotohanan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahang magiging ganap na operational pagsapit ng unang bahagi ng 2028 ang 13 palapag na Mega Hemodialysis Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ininspeksyon ng Pangulo ang nagpapatuloy na konstruksyon ng gusali at sinabing nakatakdang simulan ang paglalagay ng mga kagamitan sa 2027 bago ito tumanggap ng mga pasyente makalipas ang isang taon. Itatayo ang pasilidad upang matugunan ang dumaraming kaso ng chronic kidney disease na nakakaapekto sa mahigit 11% ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, inaasahang ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Binigyang diin din niya ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth, kabilang ang pagtaas ng covered dialysis sessions mula 90 hanggang 150 kada taon.
4: Ulat Panahon.
3: Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Gardo. Ayon sa PAGASA, patuloy namang nagpapadala ng malalakas na pag-ulan ang habagat sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakakaranas din ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon habang inaasahan ang maalo na karagatan sa hilagang baybayin ng Batanes. Pinayuhan ng PAGASA ang mga mangingisda at operator ng maliliit na sasakyang pandagat kabilang ang mga motorbangka na huwag munang pumalaot dahil sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.38, Canadian dollar, 43.25, Singaporean dollar, 47.35, at sa Saudi Riyal, 16.34.
4: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Colossas 3:15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
4: Hudyat Balita.
3: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
4: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
1: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
0: Sa 5 taong gulang?
1: Ang galing ng tatay ko.
2: Mas magaling ang tatay ko.
0: Kapag 10 taon?
2: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kaysa ngayon.
0: Pag 10 ng 14 na taon?
3: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo na lang pansinin ang tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
0: 21.
4: Tatay ko? Nako, hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
0: 25.
5: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
0: At pag 30.
6: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
0: 35.
7: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsultan ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
0: Pagsapit ng 40.
8: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
0: At nang 50 anyos na,
9: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
0: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
10: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Diyos para sa Tribong Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata, kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

A Fifth Labi di Gamo Dad Flanek na to ti Bong Kafir Adwata. Kedagit Gubert Labuaya na ginamgo di sa 2 oras kito programa Programa Dad Blaan Bong Kafir Adwata. Amda alas 5:30 kal alas 6:30 kada Biyernes dinni di 1062 DXKI Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato. Ted Flanek, kamusta kagka di orasa na ni? Gara tadi ayo di June 8 last week, kreta naka-experiensya to ta, sa tutooti kamgis linol. Man dad expert, amda di Limofalo Valley since 1976 kal di orasa na ni, ani to kamgis linol kal dini the South Central Mindanao. Sa bagay, ay di 1976 kun 8.2 magnitude ay linol tara de di part of Sultan Kudarat, particularly de di Libak na nun matito kung sobra 2,000 to. By the orasan na ni, pasalamat at di duwata ay gito magnitude 7.8 by takamgi sa to del planet. Nakreo to nun manta may kanya-kanya tayong istorya ay di June 8 last week dini di bong linolan ni kaman kamusta fufung amde eh kamusta gagag ka bay ko toot taniya akreen sa nati toot ti bong kafir adwata di kat sato di gito di kreed falminga gito di orasan ni dan flanek tanbo go greetings kumda de di barangay tubing no tupi south Cotabato kreed falminga di gito de ko simto gamo dad church leaders falminga special greetings ko de di tubing Grace Calvary Church dale pastor Malida and family kreed ta tamdo de di Sunday school teachers to amda di tamdo di rad nga di folamnok Narirad tua di Calvary Men na di Dorca Society, Fifth Lobby, di Katsato, di Gamo. Na yikrirad workers to de, kririrad flanek tagal falwa kada Sabado para di outreach program, pada di Linggo, di outreach program, Fifth Lobby, di Katsato, di Gamo de. Dali brother Johnny Labuaya de, Fifth Lobby, di Gamo. Dali brother Junjun Malida, dali brother Joey, Brother Dandy, Brother Danilo Ogal, Dara Richard De, na kreerad folamnok, dad Calvary Men, na dad di ufarad magota simbahan to De, di tubing, de, dala Pastor Mario, dala Pastor Gemino, dala Pastor Yultinga, dala Pastor Marang, dala Pastor Kusimto La Aglitok Guron, Fia Flavi Digamo De, di Red Falmingi der gito di Atbangan, Calvary Church, dali Pastura Dulos and Family, dali Pastor Dalig, and family kreerad magot de eh, dadat nalo duwata, church members, to de eh, few flabby di gamo de resityo Atbangan. Dinito di Barangay Palian, mon, naimbag nga malam kada kayo amin, apo, mga kabsat, kan gagayam tadta Palian, no? Kamusta kayo dita, no? Pastor Malida, Pastora Espiritu, members today, mga pagayo family, Espiritu family, lahat po na members natin dyan, mga kakabsat natin, kung gagayam dita Palian, Calvary Church. Mga kaibigan natin sa buong tupi, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dad Flanek, tidiniri Barrio 8, dari Almutag, diniri El Gawil, diniri Sitio Tolosa, dale Pastor Bungan, no? Dale Pastor Bukong, dale Pastor Giban, dari Baruet, Kredad Falmingito, dad Blaan, di South Central Mindanao, dari Tamfaken, diniri part of Puti Nurala, part of Tantangan, Kriuyo, kung Simto Falmingito di abroad, overseas, Fiflapos, Fiflabi, Fikifo na Fiyudu di Katsato di Gamo dan Flanek. So, pasalamat ato di Duwata, di Kafin di Gito, no? Magbibigay tayo ng konting updates patungkol sa latest sitwasyon natin itong lindol nung nakaraan.
gami di DepEd South Cotabato, Credit Falminga, that teachers, mga parents po na nakikinig at nanonood sa FB, mga estudyante natin, mga mag-aaral, mga supervisors natin, mga school heads, mga principals natin, magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa inyong suporta sa mga relief na hinatid nyo sa division office na inihatid na natin noong 16. At itong araw na ito, Biyernes, nirika Flabby na ni June 19, da team ta di ka flower di duni matadad relief goods dito di Sarangani province. So sa mga school heads natin, mga partners natin, DRRM, mga stakeholders natin, maraming salamat sa tulong, financial, materials, mga goods, no, tubig, bigas, mga canned goods, dry goods at iba pa na hinatid natin. So di orasan ni alyalo tayo man ta pakikipagkapwa, pakikipagtulungan, bayanihan. Dahil may puso tayong Pilipino, Florid wata, naniwala tayo sa bayanihan. So, quick update, no? Meron tayong debt, no? Tumaas sa 78 na damage ng buhay, fatalities, according the disaster management officials. So, umakyat sa 78 yung patay as of the moment. Pinakamataas reported to di Sarangani, Lemda, Diniri, South Cotabato, at saka Davao Occidental. Then, meron tayong nasa sobra 8,300 na aftershocks nararamdaman natin after noong quake. So, yun yung report sa atin. May mga damage na infrastructure na umakyat sa 1.36 million. Nakaapekto sa mga kalsada, mga tulay, public buildings, at saka iba pang mga facilities. Then, masyadong naapektuhan, pinakamataas na apektuhan ay Sarangani Province, General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental, part ng Davao Region. So, doon na niya ito po yung mga senaryo na nag-check na kasalukuyan yung mga building cracks natin sa structural damage. So, doon na niya man Feebox. Mingata to, tuloy pa rin may mga paggalaw pa rin nararamdaman. Sa mga oras na ganito, Gito Red Flanek, na nga to magpanik. Dapat presence of mind na to, do gareta animan ta natural phenomenon. La tita gara doon, although may mga prediction, may mga pangyayaring ganun, pero patuloy pa rin tayong magkiisa, mag-advocate, mag-ingat, especially sa mga eskwelahan natin, no? Ingat lang. Then maliban sa lindol nito tadi gobyerno to, patuloy pa rin yung crisis natin politika. So, ipag-pray natin, patuloy nating ipag-pray, irad leaders to the national government, amdat ni Presidente to, di Vice President to, di rad senador to, di rad congressman to, balo, di rad provincial governor to, dad mayors, di rad kapitan to, na garata, may mga lumalabas na yung distribution ng ayuda ay hindi pantay, dapat alamin natin, no? Kung bakit nilagay tayo ng gobyerno at nilagay tayo ng Diyos sa katungkulan natin. At di panahon na ni, the best thing bilang sa Florid wata, ni mo to liko otorid wata, ad nasal to gobyerno to, ad nasal to dad leader to, as dasala to, the best thing na pwedeng gawin ng isang mananampalataya sa mga oras na ito, crisis natin sa disaster, may mga lugar na nabahaan, no, maliban sa lindol, ready to anytime manta, expect the unexpected. Lotom nitabang daridwata kabay padwata mifat digito dwata preserve adwata lawil to lawil that leaders to not only politically but ayrad spiritual leaders to no derita position kamando gani sa tugo ayo mag against di sa to
noon katungkulan ng disimbahan na amna di ID politiko kasi nadadrag yung pangalan ng mga national leaders natin. Alba ayig ito integridad ba bilang sato leader of Florida wata ka man kung gigi sato leader saan ka ba talaga magserve ka ba sa gobyerno o magserve ka ba sa Panginoon di simbahan o di organisasyon nyo isa-isa lang ng tadnubli kasi kung na-involve o na-drag ang pangalan natin sa corruption nakakahiya sobrang mahirap ibangon kaya ko Florida wata ko pastora to, concentrate tayo doon sa pagligtas, pagtulong, no? Sa pag-serve sa Panginoon para mailigtas ang marami pang kaluluwa. Kaman na nga to, ano ba talagang habol natin sa buhay? Pera ng gobyerno, sweldo ng malaki sa gobyerno, o yung concern natin sa kaluluwa ng mga dapat. So, iligtas. So, famdam to, well, kanya-kanya tayong paningin, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong idea, ay pag-pray natin yung mga desisyon natin, kung ano ang dapat nating desisyon, ano ang dapat tama. Ipag-pray natin ang mga leaders natin, as dasala to, nadmasala to, didwata, do garata nasyon to, no? Do rad leaders to, and the kalniko la di adwata. Kaman ti binipitsyo sa to nasyon, non bong kliko on didwata. Dapat nanda to yarad flanik, na slagi na to, di gito kasa flus. Siguro falminga ta sa to, a special number.

Alright, then the next lesson, di kaflabi na ni. Ano ba ang mga benepisyo ng isang bansa na ang mga tao na nakatira dito ay may takot sa Diyos? Dugare tadi sitwasyon ta, lima kagkah tadi urasan na ni. Adad leaders to mahal dali kafaldam na mahal, minsan mahal italo la, na mahal ni mo la. Gare ta, nun political crisis di Pilipinas di urasan ni. Kugamo ta hamto ngayo, kugamo red fall lamnok na interesado yung red gambata na ni kasfala o gala dan mga topics, try yo falmingi di the discussion di the radio di television do gara to ani sitwasyon politika to di urasan na ni to ti bong ipikton di susunod na mga henerasyon natin. Kung titingnan natin morally ay sitwasyon di Pilipinas at pananagutan at paggawa ng tama ay may mga sitwasyon tayong tadi krisis kamanto ti importante ani sitwasyon Pilipinas to ani stand ano ba ang sitwasyon. Ano ba ang stand ng mga leaders natin ngayon? Malaki ang part nila. Malaki ang impact nito sa future ng ating mga kabataan o mga kaapuhan. Okay, Dad Flanek. Number one, share tadigamo, mga bansang kung nasaan maraming mamamayan at pinuno ang may takot sa Diyos. Number one, mas mataas na pagpapahalaga sa etika at integridad ang mga tao ay maaaring mas mahikayat na maging tapat, responsable, at makatarungan sa kanilang pakikitungo sa iba. Dito ito. Kuniye yung survey di Clamang Banwe, umaakit sa sobra 100 kung hindi ako nagkamali. 122, top 122 ang Pilipinas na most corrupt country sa buong mundo out of 157 plus yata na sinurbe nito yun. Sobrang taas yan. Yakayaan man, patagal na patagal ang panahon, da ay sitwasyon to, timdatah kaso korupsyon di Pilipinas. Niyo yun, sitwasyon di orasan ni. Ayirad to magtestigo o magwitness dahil mito ayirad tot mako ayirad politiko na malimalita ang pera na diniliber sa kanila instead gu magwitness instead gu mito ayo gambatan na ni senaryo ikaw pa ang nainitan, ikaw pa i-question at ikaw pa ang kakasuhan, ikaw pa ang ikukulong na ikaw yung nagmamalasakit sa bansa mo. Doon na ni sitwasyon di Pilipinas di orasan na ni. Toti, medyo nakakalungkot na mga sitwasyon. Galwon, ano ba ang mangyayari o benepisyo ng isang bansa na maraming leaders na may takot o pagrespeto sa Panginoon? Pangalawa, mas malakas na pakiramdam ng komunidad. Ibig sabihin, maraming relihiyosong tradisyon ang nagtuturo ng pagtutulungan, pagkakawanggawa, at pag-aalaga sa kapwa na maaaring magpatibay ng ugnayan sa lipunan. Kung ito tadi orasan ni di sitwasyon bong linol din ni di Sok Sargent Region o di Region 12, yung binibigay nating mga ayuda, mga tulong, hindi naman yan ang galing sa politika eh. Mas marami tayong nalikom na nanggaling sa mga ordinaryong mamamayan na kapwa din nating mahirap na nagmamalasakit at tinipon natin yun at dinala natin doon. Kan, kung may makuha din naman tayo sa politika at tulong-tulong, hindi naman na personal na ayuda yan. Galing din yan sa pera ng taong bayan at tax ng mga lokal na mamamayan. Dito to, yung ordinaryong mamamayan pa ang nagtutulungan. Dalis tabang, gito as tabang para makalikom ng mga gamit, mga tubig, mga noodles, mga tinapa,
at kung iba-iba pa dyan, mga relief goods. At ibinigay natin dyan. Nagtitay eh, kaman saludo go di ordinaryo na mga mamamayan na nakikipagkapwa, nagtutulungan, nagmamalasakit, nagmamahal sa kapwa Pilipino na nahihirapan sa panahon natin ngayon, itong panahon ng lindol. Tatlong del Flanet, mas malaking pananagutan ng mga leader o mga namuno sa atin. Kung seryoso ang mga leader sa kanilang moral na pananagutan, maaari silang maging mas maingat sa paggamit ng kapangyarihan at pondo ng bayan. Ano ba ang nangyari sa Pilipinas? Tinatabo di flood control ni Yeo. Hindi milyon ha. Bilyon-bilyon. Tigumdaan na to. Buwis namin. Buwis natin na mga ordinaryong mga mamamayan na naglingkod kada taon, kada buwan, kinakaltas na bahagi. Di amda di swildumi, amda di tax abnayad, yun di dad akri abnayad to di gobyerno. Sino ngayon ang nakikinabang? Congressmen, contractors, iba kung totoo mga senador ni tayo. Doon na ni senaryo di Pilipinas, di orasan na ni Del Flanet. Agfatan, paghikayat sa mabubuting asal, kafibalo, hindi mo nabibili ito, napag-aaralan mo ito, totoo, yes. Pero hindi mo nabibili ito kung mayaman ka, hindi mo kaya bilhin ito ng salapi. Ito ay isang klasing turo na itinuro kanino, dad tuato, amda dirad parents, amda dirad die, dirad ma, dirad guardians, tinuturo sa loob ng simbahan, tinuturo sa mga organization, yung katapatan, yung disiplina, yung paggalang at malasakit ay maaaring makakatulong sa kaayusan ng lipunan. Pero kung ito, tadad leaders to, political leaders to, ti sitwasyon la, marami dyan nang galing sa ayong angka ng mga mayayaman, hindi lang nag-aaral sa mga local o private o public school, kung hindi sa pribado at prestigyo, yusong mga paaralan yung iba, a graduate alamda di international school. Sobrang galing in terms of scholastic records, in terms of academic. By nasaan na yung magbuting pag-uugali? Nasaan yung magandang values? Nasaan yung paggawa ng mabuti na kung walang nakakita ay pilit pa rin ginagawa? Nasaan? Nito to di leaders to. Bihira lang, meron tayo. Nung that leaders to de eh, na mga icon na dapat tularan, na hindi kayang ipagpalit yung kanyang konsensya, yung kanyang prinsipyo, sa pera, yung iba dyan, may banta ng ikukulong, may banta ng kakasuhan, kaya yung iba kumalas sa kanilang grupo at lumipat doon sa kabila. Ano ang kapalit? Hindi na ituloy ang kaso, hindi na ikukulong. Ganito ang klase ng gobyernong meron tayo. Ito yung gobyernong walang takot sa Panginoon. Balo di ito di DepEd. Nito ito di orasan na ni, no? Ang galing natin gumawa ng intervention. Nagutang sa Central Office doon sa World Bank noong nakaraang buwan. Binisa tatayo ng mga kaibigan natin, partners natin, pinagkautangan natin sa World Bank at mga kasamahan natin sa DepEd, sa NIAP, sa Central Office para tiningnan kung yung mga intervention na ginawa natin ay epektibo ba. Dahil isa si Region 12 sa pinakamababa kung pag-usapan natin ang performance, Region 12 sa buong Pilipinas, Region 12, Region 9 at saka BARM. Ito yung mga rehiyon na sobrang baba yung kanyang performance. Kaya Dad Flanek, nakakalungkot isipin. Ang dami nating inisip na mga pamaraan, na mga intervention para sa mga learners natin, para tumaas yung efficiency rate, performance rate, dirad estudyante to, na dad performance dirad teachers to,
na umutang at filak by na nakalimutan na ng gobyerno yung kalooban ng Diyos. Sabado, Linggo, nandoon yung mga teachers nag-seminar. Nakalimutan na nila ang maglingkod at mag-fellowship sa Panginoon, sa kanilang mga pamilya kung weekends. So, weak na ang pamilyang Pilipino. Weak yung values ng mga Pilipino. Sa halip na mag-church, ang mga ibang bata, ang ibang mga young people, nandoon sa kung saan-saan. Nandoon si teacher sa kung saan-saan. Nandoon si supervisor, si principal sa kung saan-saan. Kunito to man Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasaan na yung level ng fear of the Lord ni DepEd? Nasabi ko ito noong sa harapan ng mga bisita natin from Central Office, from World Bank, before ako nag-pray sa aming bisitahan, sa aming kumustahan, before ako nag-press na luck, gula, tinanong ko sila, sabi ko, meron pa ba dito sa inyo ang maniniwala sa panalangin, sa prayer? Maraming nagpataas ng kamay at sabihin nila, yes. Sabi ko, sa lahat ng maniniwala sa Panginoon, samahan niyo ako sa panalangin. At yung content ng panalangin ko at sinabi ko doon, sa halip na pinapahinga natin ang mga teachers natin kung Sabado, kung Linggo, ay inalaw pa natin sila na mag-attend ng seminars. Inalaw pa natin sila na mag-attend na kung ano-anong mga programa ni DepEd. Sa halip na hayaan natin silang mag-fellowship, masama nila, makasama nila ang pamilya, pumunta sa mga churches at mag-serve sa Panginoon, makipag-fellowship sa Panginoon, ay nawala. Sa palagay ninyo, papakinggan pa kaya tayo ng Panginoon? Kamandad flanek go, di DepEd. Dan flanek go, dan florid wata. Ipag-pray ninyo ang inyong gobyerno. Ipag-pray ninyo ang inyong DepEd. Ang dami nating isip na paraan para may intervention, para umusad, para mag-improve ang performance ng mga bata. Pero nakalimutan natin ang Panginoon. Kaya pwede nating sabihin, malayo na, subalit malayo pa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Balo det ni mo ta intervention, kunde kliko taridwata, baka maging maglala at maglala na ang sitwasyon natin, gobyerno natin, balo gami di DepEd. Alam nyo ba na may mga learners tayo na grade 7, grade 6, pero ang performance nila sa math, ang performance nila sa science, at saka sa Filipino, ay parang grade 3 lang sila. Grade 7 ha? Grade 6, pero ang level nila, ayon sa dashboard ng Central Office, yung kanilang CARLA, proficiency rate nila, ay grade 3 lang. Grade 6 ha? Pero grade 3 lang ang level. Nakakalungkot. Ano ang kulang? Teachers? Pagtutulungan ng parents? Marahil oo. Marahil marami din kulang. Maraming may ibang bagay din ang kulang. Pero nang taglifet, na i-dagdag yung isang factor

0: bigay ng matibay na moral na pundasyon, ngunit kailangan pa rin itong samahan ng mabuting institusyon at responsabling pamumuno upang umunlad ang isang bansa. Doon na ni kombinasyon yan. Dapat balansi, ayan ni mo to. Balansi ang pananaw, balansi ang implementasyon natin, balansi ang pinagagawa natin para curfew maging karapat dapat at kanais-nais ang Pilipinas. Ani di orasan ani. Kung ito ta sitwasyon to, pinalo tayo ng Panginoon. Tingnan natin, masyadong nakalimutan natin, pati tayo mga leaders, no? Sa DepEd, mga leaders natin, regional directors natin, mga superintendents natin, mga supervisors natin. Huwag sana nating kalimutan na balanse ang gagawin natin na mga implementasyon. Masyado na tayong nakatuon sa programa ng gobyerno, programa ng institusyon natin, implementasyon at sa mga itong ginagawa nating mga intervention. Nakalimutan nating humingi, lumuhod, at humingi ng patawad sa Panginoon dahil nakalimutan natin ang Panginoon. Dadflanuk, kugal nun ga kuminta di ng bata na ni istorya, dad topic, pwede nga mag-text diro, yeah, numero go 0905-853-4161 na nun sa do Facebook, yadagit Gubert Labuayan, na nun do Messenger. Pwede magunagin na pwede yugal mag-suggest di gito programa. Gito programa buong kafidwata lingayo kada alas 5:30 kal alas 6:30 di Biyernes dinni di 1062 DXKI Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Fiflabi di Katsato di Gamod at Flanik na to oti buong kafidwata.
1: Inyon nabatian ang buong kafidwata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 DXKI.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni Pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van.

0: And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministerium ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministerium ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, Bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Nagahatag kita katahuran sa mga sulunod natong grisa kahanginan. Ato naman ang oportunidad maka-updanay kita sa atong programa, ang Friday edition sang Salmo. Ining inyo kubos nga lagad si Brother Hill, kag na-welcome ko kamo. Salamat kita sa Ginoo nga sa nagrigad ng mga inadlaw. Medyo nagaulana kag naga ano na ang aton nga mga lagwerta, medyo basa nagawas ang ulan. Pero ti digin man nagadugay, gontat malang gilayon. Pero ti at least nabasa man ang aton nga duta, kag naghatag man sang alibyo sa berte kainit kag kapaang sitwasyon mga utod. So kamusta kamo sa sining tinion mga kauturan? Mag-a-updanay kita sa ato naman nga topiko kag nga yan ang aton istoryahan, parte ini mga utod sa sitwasyon lang may mga ara sa aton nga Kristohano na kita. Pero hindi naman ni Gartod, may mga other members of the family kita nga wala pagid nato na labuot bala sa Ginoo. Kaya hindi man tanan nga member of our family naging Kristohanon, no? Tumuluos ang Ginoo. Iti isa sang aton nga pangamuyo kag priority nga ining mga members of our family somehow madala naton sila sa tiilan sang Ginoo. Agod nga ti updanay kita sa pamilya sang Ginoo. Hindi lamang nga printihanay sa dugo, sa pilido, no? Kundi nga labaw sa tanan magululutod kita sa panimalay sang aton Ginoo. So buong nga ginhambal ya ina sa John 1:12 nga tanan nga nagtuo sa iya, nagbaton kay Jesus, ginhimo niya nga naging anak sang Dios. So isa sang priority naton na talking about evangelism, talking about soul winning, no? I think ang isa gid kabutang nga importante dumdumo naton ka kinanglan ang aton pamilya mauna naton antes kita magdala sang pulong sa iban nga katawhan. Na tiya mo na subong topiko naton tod. Ti I believe nga samtang pamati ka, may ginapinsar ka man nga parinte mo or membro sang imo panimalay nga kinanglan pa sila kadangat sa Ginoo, no? Ti ang iban gani ang bana tumuluo ng asawa hindi pa, no? or kogis ang asawa tumuluo na ang bana medyo panghawid pa, no? Ti there was a survey nga ginhimo regarding sining yung pagtuo bala kung ano ka effective kita sa aton nga ginatawag yung pag-share sang pulong sang Ginoo, kag ano ka effective ang aton nga influensya sa aton family as far sa ginatawag nga evangelism within the context of our family. Kasi importante gid pamilya ta mo o nagid business, no? Ti ang survey nga kun ang kabataan ko, no, maguna Kristohanon, medyo ara lang siya madalagan sa 15% or 20% ang posibilidad nga madala niya ang iya iloy kag amay sa tiilan sang Ginoo. Okay? On the other hand, kung ang asawa una nga naging Kristohanon, ti ara lang na siya kuno sa mga 35 hasta 40%, no? Oo, nga madalaya ang iyang abana sa tiilan sang Ginoo. Pero it has been said nga kung ang bana ang maguna Kristohanon, alaban gid mga utod nga 80% hasta sa 90% ang posibilidad na madala niya ang bugos nga panimalay sa tiilan sang Ginoo. Hindi taka hukom sang ginatawag nga reliability Sang sina nga test, pero tinabasahan ta man lang na. Mm-hmm. So, do para sa aton, do insakto man. Do insakto man. Pero that's why subo nga hapon, mga utod, ang aton nga istoryahan, paano ta madala ang aton pamilya sa tiilan sang aton Ginoo. Okay? Now, number one, gid, nga ang mission ko no should start from our home. Muna dire lang gin hambal sang Ginoo sa Acts 1:8 nga nagasiling you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem una gid sa Jerusalem in all Judea Samaria and unto the uttermost part of the earth. So bisan ko ako nato ni balang ginhambal sang Ginoo diri sa mga disipulo prior sa iyang ascension, ginuna yagid dimensionar ang Jerusalem. Oo. The gospel starts from Jerusalem. Kagamuning home place sa mga Hudiyo mo during that time, no? So that's why mga utod, una gid ang Jerusalem. Ting Jerusalem mga utod, amuning home place nila. Ang implikasyon sina sa aton subong ang aton Jerusalem mga utod amuning aton pamilya. After sang pamilya, after sang Jerusalem, Judea, Samaria to the uttermost part of the earth. So ginatawag ini gani nga the concentric circle of concern mo, no? Kay ang gospel should be preached first of all to our family. Amo gina siya, no? So mission should start from our home. Kag ang aton household is our first mission field. Dumuntagin ang mga utod. Ang aton pamilya, amuning aton una gid nga mission field naton. Isa bala tod siyang ginapasalamatan ko sa Ginoo. Amo nga siyang pagka bunag ko sa kalibutan na dako ako. Kag nakilala ko ya ang akon amay nga Kristohano na yang amay ko. Binyo mga utod sa managapalamate, ang amay ko resulta pa na sang ministry sang una sang hasta subong existent na no ang Fellowship Baptist Church dira sa may Kabangkalan. Because I heard from my father nga ang amon tungalulo the late Gregorio Gasataya isa sang worker or pastor dira sang una, hindi ko ka recall sa ngalan kag apelyido kay ti although ang childhood ko dira man sa Kabangkalan, pero ti ang aton iya nga pagtubo sang buot ko daw dire nagid man kuis bakulo, so hindi ko na bala madumduman. But according to my father, kasi nga ako nga tiya, one of the worker from Fellowship Baptist Church Kabangkalan amo na yabalangging gamit sang Ginoo nga nag-share sang pulong sang Ginoo sa among nga lulo. And eventually, the whole family came to know the Lord Jesus Christ. Okay? And one of those, second to the youngest, amo ang akon nga amay, no? Ti amo na nga utod nga sang pagkatawo kuya, ang akon nga amay tumuluo na. Ang akon nga Eloy, she is from, you know, the other group of so-called Christian man. Pero ti daw hindi pagito ya intact ang pagtuo sang Eloy ko until such time nga bangod man sa influensya bala sang amay ko. Ang akon nga Eloy naging Kristohanon. Kag in fact, ang first Sunday school teacher ko, amo ang akon Eloy mo. Ti amo na bala mga utod, I was born in a Christian family. Eventually, ang amay ko naging diakono sang simbahan, naging munugwali man siya, no, in his own capacity. Ti amo na, no, ining until such time tanan kami, ako bilang eldest up to our youngest, so is right now a public school teacher, tanan kami, we came to know the Lord. Mm-hmm. Pero ti isang ulihi naman nga I felt nga gintawag ko sang Ginoo sa ministry, abin nyo to, isa sang concern ko amo ang akon mga first cousin, no, nga tiyo, mga tiya, no, lulo, no. It's a long story mga utod, pero makasiling kita nga I was also instrumental, an instrument also that was used by the Lord in reaching some members of our family. kag isa ina sang butangan nalipay man ta mga utod, no? Kahit di ko na atong balalang taon, mga kauturan, sa early ministry siyang aton Ginoo, ang iyang ministry ni Jesus, nagsugod siya among family members mo. You know, the first set of disciples, some of which were brothers, na? Daw ka family-oriented siyang ministry, bala siyang aton Ginoo. If you try to observe, mga utod, dira sa John chapter 1, 41 to 42, no? Si Andrew, he findeth his own brother Simon Peter, no? And said unto him, we have found the Messiah. Nakita namun ang Messiah, no? We found him, which is being interpreted the Christ. So the message of Andrew to Philip was so simple. He told his brother, nakita namun ang Messiah. Simple, you know, simple message like that. But it ends up, all of us Christian know kung sino si Simon Peter. Paano siya nakadangat sa Ginoo? Bangod siya iyang utod nga si Andrew. Okay? Karon, kung aton lang taon pag-git sa verse 42, and he brought to him, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, muna nang hambal sang Ginoo sa kay Pedro, which is by interpretation a stone. Ti Peter was one among the frontliners among the 12 apostles, but who was instrumental to bring Peter to, you know, to the presence of the Lord? It was brother Andrew. So that's why nakasiling ko nga ang ministry ni Jesus when he chose his disciples and when he started his ministry, target among mga magululutod. Magululutod, no? Among siblings. Grabe yung strategy sa nga itong Ginoo, no? Kung kaysa balatod, ginaagyan-agyan talaga ng mga versikulo. Pero kung natong balapadalman, we can get something out of this passage of the Bible. Kung lang taon tapagid ang John chapter 1 verse 45. So, Philip then findeth Nathanael and said unto him, we have found him of whom the Moses in the law. Si Philip man kita si Nathanael, si Nathanael niya nakita namun ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. Okay? Nakita namun si Jesus nga taga Nazareth, the son of Joseph. So dire Philip to Nathanael, the message of Philip was so simple. We have found him. Kita namon si Jesus. Kita namon si Jesus nga taga Nazareth nga anak ni Joseph. That's why kung sugpunon ta ang istorya, si Nathanael gani naghambal pa na da nga siling niya, is there anything good come out of Nazareth? May harap blada nami nga butang halin sa Nazareth kay wala. Kaya ti daw kahikaya bilatod sa Nazareth, kaya ti ang lugar nga Nazareth gani mga utod. Ang inang lugar nga third class municipality or third class barangay ina kung sa aton pasubong or fourth class. Kuro kung sa aton subong, ipik laragway tang Nazareth, amoy inang lugar nga ang mga dala nila daya, bato pa. Hindi pa ya simentado. Ang mga tao dira nagadulhog sa syudad. Kuan si Ebrewek manindahan. Amo na iya nga lugar kung aton ilaragway sa subong presently nga sitwasyon. Amo na iya mga utod nga lugar nga way pa yung nalabot sang way pa yung nalabot sang kurente. Wala wifi. Wala tubig nga supply. Bubon ang ginakwaan sa mga tao da. Kagkong gabi, hindi ka dahil kakita. Balay nga gasiga, nga masanag. No, kundi ang makita nimo dira ya mga kingke, no? Kingke kag sulo ang gasiga. So do amo na lang laragway sang Nazareth. So that's why pag siling ni Philip kay Nathanael, kita namon ang Misaya nga taga Nazareth, hindi ya magpati si Nathanael. Kay is there anything good gani kuno that will come out of Nazareth? May nami blang butang galinda. na sudo kahikay yan, no? But anyway, tiyan mo na. Ang ministry siyang aton Ginoo nagsugod sa mga mag-brothers among siblings, na? So Jesus' first mission revolve around brothers. Kag tiyan mo na, blasiling ko kagayin naman sa introduction naton. Salamat man ta sa Ginoo nga bilang ako sa among panimilay, ako ang subang ang sunod sa akon. Gataho man kay kanami man sa kabuhi niya, pagamit man siya sa Ginoo, kag naging sunod sa akon, naging dekon man siya sa isa ka fundamental Baptist church diri sa Bacolod. My sisters were also serving the Lord dito sa guwa sang pungsod, kag ang youngest namon and the entire family kaupod namon sa pagpangalagad. So daw ka-fulfilled na bala mga utod. Sabi nyo ang bili sang aton panimalay, hindi lamang naton inamatakos sa ginatawag yung financial stability, no? Kita be, for example, kamo nga mag-ululutod, stable na kamo tanan financially, okay, gina siya. Pero let us not forget, may isa kabutang aspeto sa kabuhi naton nga mag-ululutod as a family nga kinanglan tagaan tagidako ng importansya, kag amoy na ang relasyon kag ang pagpangalagad ta sa Ginoo. So bulahan ang pamilya nga tanan nga membro sang panimalay tumuluo na. Bulahan gid gamutod, bulahan gid. Amo nang manggad nga hindi mabakal sang kwarta. Amo nang manggad nga mahal pa na sa bulawan. Para sa akon tod, kung tanan kita nga magululutod sa isa ka panimalay, puro na tanan lang sa Kristohanon, halin sa amay, sa iloy, kabataan, no? Amo na yung manggad, ngayon hindi yung mabagas ang pilak. Para sa akon, amo na ang amon. in behalf of my family, man bino, amo na yung manggad na amon, kumbaga. Salamat sa Ginoo. Tika ron, balik ta bala dire. Ang concern naton siling ko, una bis ang aton gid pamilya, na kay ginlaragway ina ni Jesus, no, when he first started his ministry, he ministered among brothers. Isa pa gid ka ehemplo sa Bible diri bla mga utod sa Acts chapter 10, kundi ang senaryo diri nga si Pedro nagapangamuyo dito sa ano ni sa balay ni Tokayo yaman ni Simon the Tanner. Dito siya ga pangamuyo ang tanner mga utod, amo nang tawo nga naganegosyo bala sang ang panit bala sa mga sapat. Gina ano nila na gina convert nila sa mahimo nga bag, na panit sang sapat, himuon nila nga sapatos, kumbaga amo na, no. Hindi ako kabalo nga totoo si Pedro. Kag si Pedro totoo sa balay ni Simon man. Simon man ang ngalan sang tagbalay kag dito sa gapangamuyo. So the vision came to Peter. We all know the story in Acts chapter 10. Nga samtang gapangamuyo siya, may nakita siya nga daw habol bala nga trapal nga dako nga ang tanan nga mga sapat bala mga utod nga wala ginakaon sang Hudiyo ato dito. Siguro mga reptiles kag mga fowls nga mga pispis nga wala ginakaon ato dito. Dason the voice came to Peter and the voice said, Peter, you arise, you kill and eat. Okay, siling ni Pedro, siling niya, Lord, since childhood I never tried eating one of this forbidden meat. Pero siling isang tingog, Peter, kung anong kinlimpyuhan sang Diyos, hindi pagtawaga nga mahigko. Ti ang interpretasyon sina nga ti pwede nagali kauno ni Pedro ang mga meat nga wala isang una ginakaon. That can be an interpretation, pero the real interpretation, there is not about meat, no? It's about, you know, yeah, ini mga unclean nga animals ni is a representation of the Gentile world. Okay? And the first recipient of the gospel were not the Gentiles, kundi ang mga Hudiyo. But during that time, God has prepared the Gentile world for the gospel. Nakuha niyo mga utod? So, munang interpretasyon dira. So, that's why, ang unclean animals, which were forbidden to be eaten, gin-prepare sang Ginoo nga pwede na kuno, muna, no? sa interpretasyon dira nga ang gospel ihatag na sa mga hintel kay hindi mo sila pagtawgon ng mga mahigko kay ginalimpyuhan man na sila sang Ginoo mo. No, so the story continue. Cornelius was there. He was the captain of the Italian band. So soldado siya. He was a good man, and he at the same time when Peter was praying, Cornelius was also praying. And that the angel spoke to Cornelius and tell him, "You look for this man, his name is Peter. Kay he will tell you everything about what you need to know." Okay? So to make the long story short, si Pedro nagkadto kay Cornelius dito. And it was the time that Peter opened his mouth for the gospel, and ang ginhimo man niya ni Cornelius, gin-invite niya ang tanan niya nga members of the family, siguro up to the first cousin or second cousin. So it's a big crowd then. Ang iya mga soldado, siguro wala yan, naging pa-report, pundo kamudire, kay may mamati, tasakay Pedro. The entire family was there. And Peter opened his mouth and preached to them about the Lord Jesus Christ. And what happened in Acts chapter 10, they all believe in Jesus, and I believe they were baptized, and so that salvation came to the household of Cornelius. Again, balik kita dere. Bugos nga panimalay ni Cornelius nagkilala sa Ginoo. Amo na kaimportante tod nga kinanglan ang membro sang aton panimalay ang unahon naton. Of course, we understand I have been in the Bible school for pila na ka-decade, mga utod. It's 3 decades siguro, no? Or more than that. Oo. Sobrang na 3 kadekada, I heard a lot of stories ang mga pamatanon nga nagsulod sa Bible College. Ang iban ga, silinga niya, "Sir, kari lang kami diri, pero nga mong ginikanan to. Why pa to? Why pa na sila klala sa Ginoo? In fact, ang akon to ginlisensya nga makadto ko di sa Negros, may eskwela sa amon ni, pero they didn't know nga I will be enrolling in the Bible College." No, mga butang wala mga istorya nga amon na to, very common ina para sa inyo kubos nga alagad. So ang akon advice after dire, kung makapuli ka, tipuna ang imo pamilya and tell them about what the Lord has done for your life. No? Kaya nga, kabudlay sa ulihi nga mag-minister kita sa iban nga tao kagang aton panimalay way tapanadala sa tiilan sang aton Ginoo. Salvation should come first in our house, no? That's why ang Acts chapter 16 verse 31, no? May istorya man na diri. Siling sang jailor niya, "Ti, sir, what must I do to be saved?" Ang siling ni Paul, siling niya, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and your house." Ti ang kaluwasan niya, mga utod, kinanglan magalaton ina sa tanan nga membro sang aton panimalay. Kadumdum kamo sang una. Sa uma pa kami sang una, may natawag bala na nga tig balalatian bala, no? Kung sa aton subong to propres bala sang COVID bala sang una to, no? Ako nang isa gani kami bro sang panimalay ma-infected sang virus. Tanana kamo da nga membro sang balay siling sa mga katigulangan. Ay hindi naman naog ang hilanat ang balatian kung hindi kamo tanan malatong. Amo na, no, mga katigula, hindi mula sa uma mo na hindi manaog ang balatian kung hindi kamo tanan malatom. Hindi kamo bala tanan ma-infect sang virus. It seems to be true also. Pero I learned something from that. Kay nga aman, ang pulong sang Ginoo, kung siling pa sang trainer ta sang una sa cross culture, siling niya is the virus of Jesus. And it's very contaminating. So, ang iabotsing ganon nga si Jesus, ang virus kuno ni Jesus, grabe ang maglaton. So that's why ang iyang punto dito nga siling niya, once one member of the family become a Christian, kinanglan, no? Muna siling isang katigulangan, hindi na yung manaog kung hindi kamo maubos da. Tiyan mo man na ang aton pangamuyo, mga utod, no? Kabay pa nga ma-realize naton ini. Iti ang pamangkot, paano ta madala ang membro sang aton panimalay sa tiilan sang Ginoo? May praktikal lang ko diring tip jutay lang nito, kag I hope this will also help us. Iti masiling ka nga, iti bala mo, pastor, nga ako nga ba, nakapilosopo, gitsina mo. Hindi na siya mamati. No? Or masiling ka nga ba, kabudlay ti punon, pastor, sa akong kabataan, kag nga, kabudlay siya ila, dalon sa Ginoo. Here are some few steps or few tips, no? Di ento dire. Okay, kagin lista ko na dire mo. Ang isa dire mga utod, sa membro sa aton panimalay, kinanglan, i-maintain naton ang maayo naton nga testimony. Kung ikaw ya ang Kristohanon, sa inyo panimalay, maintain good testimony. Kung ikaw asawa, kag ang bana mo, hindi pa ya Kristohanon, ang 1 Peter chapter 3, verses 1 to verse 2, may advice gini si Pedro, ang siling niya dire, 1 Peter chapter 3, verse 1 to 2, likewise you wives, be in subjection to your own husbands. Regardless, dahil yung Christian siya or hindi, ang husband mo, tinsiling siya, be subjection to your own husband. If any obey not the word, kung ang husband mo ay panigapati sa pulong siyang Ginoo, they also may without the words be won by the conversation of the wife. Oh, grabe, no? Kaya ti, kung ang imo ba na kunuwa ay pagatuo man sa Ginoo, pero madala mo siya sa Ginoo, paagi sa maayong pinaminimuot, pinamatasan sang asawa. Kaya kung ang asawa subjective, kung ang asawa maugdang, kag ang asawa makita man ang virtues ang pagkakristohanon sa iya, ang iya nga ba na, bisan hindi pa na tumuluo, eventually madala na siya. Because of the life, no? Kabuhi, because of the batasan, no? Because of the Christian charm and the Christian value of the wife. Amo nang hambal diri ni Pedro. So hindi kinanglan nga nami kagid magdiskurso. Although kung mayo ka magdiskurso, okay gina, plus point na siya, no? Additional point na siya. Pero mga utod, hindi man tanan may gift sa hambal mo. Pero kung ang aton gawi, nagaupod sa aton ginahambal, amo na kuno ang effective gid nga pamaagi, no? Ginatawag ko na mga utod nga friendship-oriented evangelism. Liwat, friendship-oriented evangelism. Avoid arguments. Gusto mo madala ang bana mo sa Ginoo, likaway ang pagbais-bais. Hindi siya pag-inag. Kung ikaw ang asawa, hindi mo siya pag-inag. No? Kung ikaw man ang bana nga Christian, ang asawa mo hindi pa, hindi mo man siya hagi-akig. Hindi mo siya hagi-away, no? Avoid argument. It should be done in a friendly, you know, approach. Avoid religious superiority. Hindi pagpakamalain ang iya reliyon, no? Avoid comparison. Do not criticize and do not try to, you know, to compare his religion to yours. Be like the Lord Jesus Christ. Ti mga utod, I still have many things to say about this, pero isa lang kabutang hawiran ta. Ang nami nga testimony, powerful na siya nga tool naton para nga ang unbelieving member of our family madala nato sa tiilan sang Ginoo. I hope mga utod nga pamalandungan naton ina, no? So padayunon tala ning istorya ta sa masunod nga Friday mag-updanay kita liwat. So kitanay kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan sa sini nga Domingo. May the Lord bless us all sa liwat ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hilga Sataya. Pakamayon kamo sa aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay gamit po ang radyo at iba't ibang mga internet platforms. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin yung kagalakan sa ating pagsunod. The joy of living in obedience to God. Alam nyo, napakaganda ng salitang obedience, ano po? Pero alam natin na sa likod ng bawat pagsunod ay napakaraming mga hamon. At kadalasan po, yung mga hamon na yan, dyan tayo nagkakaroon ng mga struggles. Paminsan po, napakahirap yung pagsunod, di po ba? Napakahirap gawin para sa ating Panginoon. So, papaano na sa kabila ng mga sacrifices ay meron pa ring joy as we obey the Lord. So, unawain po natin yan. Pag sinabi po nating obedience, it is defined as dutiful or submissive compliance to the commands of one in authority. Sa Bible po, ang palaging tinuturo sa atin ay yung kagalakan ng ating pagsunod. So, bagamat generally speaking, pag sinabi nating obedience, ay nandun yung concept ng duty. Pero sa Bible po, hindi lamang yung we obey as duty, we obey because it also brings us delight. Sapagkat sa Panginoon, mahalaga ang ating pagsunod at mahalaga din po sa Panginoon yung rason o motibo bakit tayo sumusunod. Kaya yan po ang gusto nating maunawaan ngayon. Kaya pag sinabi po nating joy of living in obedience, ibig sabihin, meron tayong wastong pagkaunawa. Ano ba itong pagsunod na ito? Well, una sa lahat, no, kagaya po ni Apostle Paul, alam naman natin yung kanyang buhay, mga experiences. He faced a lot of challenges, no, sa kanyang ministry. Maraming problem. Pero sa kanya natin narinig yung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Grabe, ano? Rejoice in the Lord always. Napaka tinding pananampalataya, di po ba? Hindi po madali yon. Pero yan po ang kanyang tinuro sa atin. Yan po ang kanyang pinakita sa atin. Rejoicing in the Lord always. Ang isang rason po kung bakit merong joy sa pagsunod, sapagkat naiintindihan natin na ito pong pagsunod o itong ating ministry na ginagawa is actually a product of God's grace. Maliwanag yan kay Pablo eh. Kaya pag binasa niyo yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10, ay makikita niyo po roon ang naiibang pananaw pagdating po sa pagsunod. Tingnan po natin, 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. And this is the reason, exactly the reason why we say na merong kagalakan sa ating pagsunod. Ang sabi ni Apostle Paul, "For I am the least of all the apostles. In fact, I do not even deserve to be called an apostle after the way I persecuted God's church." Verse 10, "But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace." Tingnan niyo po yon. Verse 9 is very clear. I do not deserve. I am not worthy to be called an apostle. Alam niyo, paminsan kaya nawawala yung joy kasi nagiging mayabang tayo eh, di ba? Nagiging choosy. Para bang meron tayong mga preferences na, "Lord, pag naglingkod ako, dapat ganito ang senaryo, ganitong paglilingkod, ganito ang reception ng mga tao, at sila ay talagang mag-a-appreciate, magpapalakpakan sa aking paglilingkod." Pag mali po ang motibo at pinanggagalingan ng ating paglilingkod, eh walang kagalakan doon. Madalas pa nga sama ng loob eh. Pero si Apostle Paul, ang sabi nga niya, "Hindi ako karapat-dapat dito, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwala sa akin ang ministry." So how do you even discourage this person, di ba? Kasi sa umpisa pa lang, alam niya, hindi siya karapat-dapat. So pag nakita natin ang ministry as something that we do not deserve, hindi tayo karapat-dapat sa ministeryong ito, pero pinagkatiwala sa atin, then dun po natin mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Kaya talagang magsisimula dun sa kaisipan na, "I do not deserve this. Hindi ako karapat-dapat dito, pero pinagkatiwala ito ng Panginoon sa atin." At pagka yan po ay nakita, naunawaan natin, eh dun pa lang natin lubos na mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Isipin ninyo, ano po ba yung madalas na nag-aalis ng kagalakan sa ating paglilingkod? Magbibigay ako ng halimbawa. Minsan, meron tayong expectations. Di ba? Kaya pag hindi nangyari yung ine-expect natin, anong resulta? Merong frustration. Kung kailan pa ba naman ako naglingkod, ang inaasahan ko pa pa naman ay dapat ganito. Pagka hindi nangyari yung expectation natin, kadalasan po nawawala yung joy doon sa ating ministry. Isa po yan. At paminsan po yung expectation natin, maitatanghal tayo. Alam niyo ba nangyari kay Pablo yan? Doon sa Philippians chapter 1, siya po ay nagmi-ministeryo. At ang kanyang usual approach, pag inaral niyo ang buhay ni Apostle Paul, ang kanyang mga places of ministry, usually po sa mga marketplace. Diyan po siya madalas naglilingkod. Marketplace, yan po ang mga places of gathering, so kung saan maraming tao nandun. Pero dito po sa Philippians, he revealed something different. Ano po yon? Pinaliwanag niya na siya po'y nakulong because of preaching the gospel. At ang sabi po niya rito sa Philippians chapter 1, verse 12, and the following verses, "And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. So, and because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear." So, tingnan niyo po yun, ano? Talagang kung expectation lang ang pinag-uusapan, kakaiba ho ito dahil yung inaasahan niya, hindi nangyari. Instead of preaching sa marketplace, he became a prisoner in the dungeon. Pero sabi nga, ang kanyang concern po dito, is that yung layunin ng Panginoon ay natutupad. Yung agenda ng Panginoon nagpapatuloy. And that is the reason why he was rejoicing. Kaya po siya nagagalak dahil po sa katotohanan na yun. Tingnan nyo ha, so yung expectation, dapat mangangaral pero naging prisoner. So layo, di ba? Eto pa, meron pang mga kumukontra. Minsan ito rin yung nag-aalis ng joy, di ba? Pag merong mga kumukontra. Ang sabi po sa verse 15, it's true that some are preaching out of jealousy and rivalry, but others preach about Christ with pure motives. They preach because they love me, for they know I have been appointed.

in a passage, they preach with selfish ambition, not sincerely, take note, intending to make my chains more painful to me. Para lalong maging mahirap itong aking pinagdadaanan, para lalong maging masakit para sa akin itong aking pinagdadaanan. Can you imagine, ano, yung bigat na ito? Yun po ang layunin, yun ang hangarin, to make it more difficult for him. Pero ang sabi nga po niya rito, it does not matter. So ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi po dahil sumusunod, parang everything is okay, everything will align, everything will be smooth, ay hindi po laging ganon. Ang kagalakan po ay nararanasan in the midst of challenges, difficulties, hardships, ups and downs, sapagkat ang lahat ng bagay na ito, the ups and downs of life, the challenges of life, the difficulties of situations, cannot hinder God's love for us. Kaya yung security natin nasa Panginoon. Pag sa iba natin isinandig yan, eh talagang tayo po ay madi-discourage. Kaya nga sabi niya, ito yung napakahalagang sentence dun eh. But that does not matter. Wow! But that does not matter. Wow! Grabe, no? Hindi na bale. Hindi importante yan. Yun ho eh. Dito makikita mo na hindi siya nakaranas ng problema. Kundi may mga bagay siyang mas pinapahalagahan na yun pong kanyang pinapahalagahan. Pag yun ang naganap, everything else is okay. He can take the physical difficulties of being in prison. He can take the emotional difficulties of being in prison. He can take all the discomforts of prison. Sabi nga niya, it does not matter. Itong mahalaga. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way. So I rejoice. And I will continue to rejoice. Grabe, ano? Grabe. So yung una po ay expectation. So pagka mali ang ating expectation, it is selfish expectation, then definitely it will rob us of joy as we serve God. Pangalawa po is comparison. Okay, mabigat din yan. Alam nyo talagang, I think I explained this before, no? Pag meron tayong comparison, yung magnanakaw ng kagalakan yan eh. Yung dapat nagpapasalamat tayo, hindi natin makuha magpasalamat kasi po yung mga expectations na ito at saka yung comparisons na ito rob us of joy, no? Let me give an example, no? Palagi nating ginagamit. Say for example, you're blessed with 2,000. Binigyan ni Lord ng 2,000. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat. Tapos nalaman mo yung iba binigyan ng 5,000. Parang unfair ka, Lord. Bakit ganito? Di ho ba? Yung comparison na yon, hindi naman inalis sa'yo yung pagpapala eh. Kung binigyan ka ng 2,000, 2,000 pa rin yon. Kaya lang, because of the greedy tendency of people, yung greed, bakit ganito lang? O, doon na nauwi ngayon ng istorya. Sa halip na maging mapagpasalamat, i-acknowledge ang kabutihan, pagpapala ng Panginoon, hindi na. Natuon na lang po doon sa pagkukumpara at awa sa sarili. Eh, nung una pinagpala eh, tapos nung nalaman mas higit yung sa iba, nawala yung kagalakan, di ba? Yung comparison, tingnan nyo ha kung paano rin sinagot ni Pablo yan. Sa aklat naman ng Korinto, dito tayo tumingin. Sa aklat ng Korinto, kaya po magandang gamitin ito kasi siguro napaka-relevant sa panahon natin, ano? Especially in the time of social media, na kung saan may mga number of followers, likes, shares, di po ba? Na parang ang tao po ngayon sa modernong panahon, yung halaga natin doon na nakabase sa how many people viewed, how many people shared, reacted, engaged. Para bang yung tao, doon na yung worth eh. Kaya nga merong mga pag-aaral na nagsasabi, it is not really advisable, especially for people under the age of 16, to have their own social media account. At ang reason po doon, kasi nga, ang tendency po ng tao is to find affirmation sa kanilang mga post. Na pag hindi naranasan yung affirmation, medyo mabigat sa kalooban. So this is a reminder for all of us. Tingnan nyo nangyari dito. Ha? Pinagkumpara po si Pablo si Apollos. Nagkaroon ng kanikanyang mga fans club to. Ang sabi po rito, no, sa let me start with verse
4.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iya ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections.
1: Your daily dose of strength and motivation.
0: Reflections.
2: Isang mapagpalang araw po kaibigan, salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik sa ating programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaagapay, si Ruthel Ramadizon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na umaasa sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27, verse 14.

Mayong adlaw sa aton mga managpalamati diri sa tinapaysang kabuhi. Nagapadayon kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa sininga adlaw. And ari kita gihapon sa aton nga series Living by Faith, ikapulo na ining pagtuon naton sa sininga tema. And ang aton kausa diri nga mas makilala pag naton ang Ginoo, kag nga magtubo ang aton nga pagtuo dira sa iya. Kag nga makita gid na ina sa aton nga mga kabuhi. Kabay ang ini nga series, not only it will challenge us but also it will change us. No, baguhon gid sini ang aton nga mga prioridad. Baguhon gid sini aton nga pagtan-aw, our priorities, our perspectives. Ang pagtan-aw naton sa kabuhi, sa pagtan-aw naton sa pag-alagad naton sa Ginoo. And also our purpose kung ano bala ang rason kag ang motibo naton nga ang nagakabuhi kita. And kabay nga sa siniman ma-challenge kita sa mga heroes of faith, which is padayon naton nga ginatun-an. So sa nagligad, no, natapos naton ang kabuhi ni Enoch. Nagumpisa kita kay Enoch kay bangon daw ka interesante sang iya nga kabuhi kay kanubo lang sa mga bersikulo o kon mga detalye nga nahanungod sa iya. And sang nagligan natun-an naton nga ang ginatulok sa Ginoo kag ang makapalipay sa Ginoo is hindi ang aton nga katutom kundi ang aton nga pagtuo. Kaging klaro gini na sa verse 6, and without faith it is impossible to please God. So ang emphasis diri is hindi nga, well, ti okay lang man gali magtuo kita kag bisan hindi na mangin matutom. No, pero ang gusto naton diri nga i-emphasize is that ang ginatulok sa Ginoo kag makahimaya sa Ginoo is hindi ang aton nga katutom kundi mainly ang aton nga pagtuo sa iya nga of course magabunga sang katutom sa aton nga mga kabuhi. Ang makaluwas sa aton pagtuo kag sa aton nga pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo kag sa pagsunod sa iya, still it is by faith. We live by faith and not by sight. So sang nagligad pagid gitun-an man naton, and we have clarified the connection and the intricacies regarding sinatawag nga the connection of relationship sa ginatawag nga pagtuo kag maayong buhat. Pagtuo kag maayong buhat. So naghambal si Santiago dira sa James chapter 2 verse 17 nga faith without works is dead. And ano bot silangon sina, kinahanlan pa bala nga mangin matutom kita kag mangin maayo kita para nga mabaton kita sa langit kag maluwas man gid kita. Kulang bala ang sakripisyo ang ginhimo ni Kristo dito sa cross. However, the point of James is not to question, no, the salvation by grace, but to emphasize that though we are saved by faith alone, but faith is never alone because true faith works. Nga matutod yung pagtuo nga nagabunga sang kaluwasan kag nga ara ang balaan ni Espiritu sa imo ang makita sa imo kabuhi is may ara pagbag-o, may ara pagtuman, kag may ara nga pagpadayon. So faith is never alone kay nga may ara gid siya permi bunga, di ba? Sa ginatawag nga paghigugma mo man, paano mo mabalaan niya ginahigugma ikaw kay ti makita mo sa iya nga ginahimo. Hindi lang nga gahambal siya, gamit lang siya, pero gahatag siya. May ara siya nga mga actions nga nagamanifest o kung nagareveal sa kung anong ara sa iya. No? So, ginprangka gito ni James sang mga disipulo ni, sang, of course, disipulo ni Kristo. Kung hambal niya, well, ipakita sa akon, gahambal ka gid, nga nagtuo ikaw, and ako ipakita ko ang akon pagtuo sa akon nga buhat. No, and gusto man din ni James nga ideal ang mga katauhan. No, kung sa diin, kung may harap bululigan, bala, hindi lang nga pag magambal kang naluoy ikaw or gaya higugma ikaw, kundi nga ipakita gid ina sa aton nga buhat. No, kag kabay nga isa sa ehemplo pagid niya, I think mentioned ra sa James chapter 1 nga wala favoritism. Kag kung sa iglesia, kung sino to yung may mas ngalan, kag kung sino to yung mas
mas dagko o kon mangganan nya tao kag sila lang tagaan sang importansya, then ambaldra hindi mo mapakita ang imo nga pagtuo. So dapat magbag-o gid ang aton nga pag ang aton nga pagkabuhi kag aton even nga pagtan-aw. And amo na ang gusto diri ni Apostle Paul nga kung may ara ang mga bululig ni James nga may ara kinahanglan buligan, hindi ka lang magambal nga nagakaluoy ikaw, kundi nga ipakita gid naton ang aton nga pagtuo sa kay Kristo, nga ipakita gid naton nga nagasunod kita sa kay Jesus Christ. Hindi lang bala nga puro lang mit lang pero wala man tupa, no? So kabay, ang pagtuo is mapahayag gid sa aton nga kabuhi. Now regarding sa natawag pagpahayag sang pagtuo, may ara damo nga mga pamaagi nga mapahayag nato naton nga pagtuo. And ang aton nga himuon, we will go through sa mga kabuhi sa sining mga heroes of faith. Well, starting this time with Abel, kung paano bala niya napakita ang pagtuo sa iyang kabuhi. Na may ara dito sa nagligad lang adlaw, dito ako nagkanto sa Alimudyan sa Luwan-Luwan. And nagbulig ako dito sa mga pastors naton halin sa Seven Cities, no? And I would like to greet them man, no, paagi man sa ining nga programa. So mayara dito isa katigulang si Tatay Opong, and 80 anyos na siya kag sa first time mo nga pagkadto dito, grabe gid ang iyang kalipay, no? Kay ambal niya do ay pa man ko nakakita siya nga nagkadto di ambal sa mga pastors dito, ambal niya utay subong lang sana nakakadto diri pero may dalaman siya nga pagpakamaayo. And so may ara dito isa ka Kristohanon nga nagbulig, and ako gin bakal nako ng materyales kag gin dala na mo dito kag gin obra. So si Tatay Upong gapanangkad no, 80 anyos na gabulig pa siya sa pag obra, no? And ang iyaya nga pagtuo kag iyaya nga paglaom, nga gusto niya dalon ang iyang mga kabataan kag kaapuhan na makakilala sa Ginoo. Grabe no, katahom nga manog Father's Day naman pero katahom sa sina nga testimony nga habang niya pila kabilog to yang, if I'm not mistaken, 8 ang iyang kabataan kag habang niya pastor kung isipon lang ako nga mga apo sobra na siguro sin habang niya kung magsimba kami tanan nga muna nga simbahan gutok kami da nang ang akon nga kalipay nga na-witness ko ang ina nga testimony. Isa ka manifestation sang kabuhi nga nagtuo sa kay Kristo. Hindi niya gusto nga siya lang ang maluwas, kundi nga gusto niya dalon ang yabugos nga panimalay ang iyang mga kaapuhan. Now, in his case, amuna iya ang pagpahayag sang iyang pagtuo. Nga makita naton siya kabuhi nga nagtuo manggid siya kag nakakilala sa kay Kristo, kay bangod nga may ara siya kabugatan nga dalon ang iya nga panimalay sa tiilan man sa Ginoo. Di ba? So indeed katahom tanawon sa sina nga kabuhi. So sa sini nga tion tanawon nato ng kabuhi naman ni Abel kumbaga. Ano ang picture or portrait of faith nga makita naton sa iyang kabuhi? Paano napahayag sa iya kabuhi ang iya nga pagtuo? That is the question. Now, for me personally, dako gini nga impact nga mapahayag ang mapakita ang pagtuo. Kaya bangod nga kung wala sang consistency between sa gina-proclaim naton nga pagtuo kag sa aton nga ginahimo kag ginabuhat, budlay isugid kag i-affirm ang pulong kag ang manluluwas naton. So ako gapasalamat ako ya sa Ginoo kami ara ko parents, although hindi man sila perfect but they were consistent with their profession. Kag nga sang una gapamangkot gid ako nga si mama, no, may ubra naman ni siya, professional naman ni siya, accountant man ni siya, ubra siya sa Cebu 1980s, tapos ginbayaan niya kag nag Bible school, kag nagpamana sang taga Bukid, kag nagalaga dito sa Bukid for more than 20 years. Kay nagpamangkot gid ako nga ah. Ano ang
motibo sa likod sa sini nga mga desisyon. Kag nga aginpili ang amo nga klase kabuhi, and ang rason lang gid isang ilang pagtuo sa Ginoo, ang ilang paglaom sa Ginoo. Kag kita ko na on how they live their faith. Now, sa sini naman, paano ayan niya na manifest sa kabuhi ni Abel ang iya nga pagtuo? Ang ato niyang pag-atunan diri, ang first nga portrait of faith in through the life and in the life of Abel is the faith that worships. No, so kung sa mga ilustrasyon siguro nga nahambal ko kagina, pwede ito yung tiguluhan, the faith that sacrifices, diba? The faith that shares, the faith that gives, pero ari naman the faith that worships. Makita naton sa kabuhi ni Abel nga kung sa diin hindi lang nga naghambal siya nga nagtuo sa Ginoo, pero ginpahayag niya paagi sa insakto nga paghalad kag pagsimba sa Ginoo. Sa Hebrews chapter 11 verse 4, by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. Okay? So tan-aw siya sa Ginoo nga bilang matarong kagbalaan, bangod sa iyang pagtuo, God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. So, here is the first portrait, as I have mentioned, the faith that worships, ang pagtuo nga nagasimba. Napahayag, napakita ni Abel ang iya pagtuo paagi sa insakto niya nga pagbayaw, kagpagsimba sa Ginoo. May tatlo diri kita ka punto na pag-atunan, and we will end sa sining pagtuo naton. First, by faith we worship with the right manner. Okay, explain ni naton dugay-dugay. Second, by faith we worship with the right motive. And lastly diri, by faith we worship with the right actions. Okay, by faith we worship with the right actions. Now, first, by faith we worship with the right manner. Now, si Cain kag si Abel, anak ni sila ni Adam and ni Eve, and nagdala sila sang halad sa Ginoo. Sa Genesis chapter 4, no, amuning dira naton makita ang ilang istorya. So, si Cain, no, farmer siya, and so ang iya nga gindala is kung ano man to ang bunga sang iya tinamnan. Pero kung basahon naton gid, kagtagaan naton sang importansya kung paano diri ginsaysay ni Moses ang natabo sa Genesis chapter 4 sa verse 2, and again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of the sheep and Cain a worker of the ground. So amo ni ang ilang nga description. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Sa ibang nga translations, gambal sila some of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. Butchilingon, kung may comparison diri man, ang Isaya, ang gindala niya is may dugo. Ang Isaya, gindala niya is the fruit of the ground, which is without blood. Sa piyak nga bahin, si Abel, ginhatag niya ang first and finest niya. However, ang gingamit naman din yung phrase para sa kay Cain is just some. But siningon, hindi to ang iyang finest and first fruits, kundi nga siguro there is a probability na kung ang gindala niya sa atubangan sa Ginoo is not the best. So, ang kinalain diri, kag ang ginapangita, I think, the right manner that God is seeking during sa ilang pagsimba kapag halad is, it should be with blood. Now, ang Ginoo ang una naghalad. Ang Ginoo ang una naghimo sa sining sacrifice. Kung sa din, ginsakripisyo niya ang isa kasapat para matabunan ang kahuyanan ni Adan kag ni Eva. And may ara na sila ihimplo kung paano ito himuon. And most likely, they were instructed kung paano maghalad ang Ginoo ga pangita gid sa ginatawag nga dugo, and it should foreshadow a biblical truth, a biblical fact that without the remission of sins or without the shedding of blood there is no remission
of sins. So Abel's sacrifice involved the shedding of blood, foreshadowing the biblical truth that sinners can only come to God through an acceptable substitute. Okay, so amo na diri ang first perspective naton. The right manner ng ginapangita sa Ginoo is it should be with blood. Okay? However, isa pa diri ang I think na fail man ni Cain. Not only with blood but also with our best amo ning ginapangita nga manner sa Ginoo or means. Hindi kita gali nga kung ano lang dra. Pag gusto lang kita kung paano na ito ng simbahaw ng Diyos. But it should be with blood sa sining context and also with our best. Abel was a shepherd and he offered the firstborn of his flock of their fat portions and he brought the first and the best. So si Cain, a farmer, brought some of the fruits of the ground. Now although, hindi man gid explicit nga ginhambal diri nga ang produce or ang halad ni Cain is inferior, pero it suggests a difference in attitude and devotion. Nga kung sa diin, faith, kung baga, siya naghatag si Abel, naghatag siya with this motivation of faith and by giving his best. Pero, si Cain naman niya, there is this attitude of convenience. Sige, mahalad man gali. Noti, kung amo lang ni ang makita ko malabyan ko tidalon tay. So do amo na iya ang makita naton sa attitude and devotion ni Cain. Hindi nga wala diri gin emphasize kag I think gin butang nga contrast gid abi mo. So hambal niya si Abel first and the best and the fat portions are naman niya just some. And so, amo ni, kung magsimba gali kita sa Ginoo nga may pagtuo, okay, the faith that worship is, by faith we worship with the right manner, in sakto. Kung anong ginhambal sa Ginoo, paano sa simbahon, we worship Him in spirit and in truth. And that should be how we worship Him. Hindi nga kitaya ang aton standard o kung ano nga pamaagi naton gusto simbahon ng Diyos. Kung may ara man kitaya Dios o kung mga tinigban, well, okay man agyapon, pero ginbawal, ginina sa Ginoo. When we worship God, we have to follow by His means. Sa kung ano nga pamaagi, gusto niya siya simbahon. It should be with blood in this case and with our best. So not only we worship with the right manner, but with the right motive. Now I think we have scratched naman sa sining punto with the right motive. Si Abel, lamadri, by faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. By faith, naghatag siya sang sining mas baton, mas, okay, ang word there is a better sacrifice.

may ra siya insakto nga motibo nga nagatuo siya, nagsunod siya sa Ginoo, hindi sa kung anong gusto niya. Not out of convenience, not out of religion, not out of compliance. No, kay I mean, pwede man kita nga magdala sa aton mga offering sa pagsimba sa Ginoo, nga sa laaton nga motibo. Na pwede man gani nga ang aton halad, ang aton manner of worshiping is insakto man. Diba? Pwede man kita makakanta sa insakto nga mga himno, may insakto nga lyrics, may insakto nga pagbasa sa mga bersikulo. Pero kung ang motibo sa aton nga tigipuso ni sala, still, hindi malipay ang Ginoo. Sa Jude chapter 11, Jude warns about those who have gone in the way of Cain. Because Cain's way was self-made religion, approaching God to his own terms rather than God's. And so, makita naton ang iya nga motibo hindi insakto. Nga instead yang siguro instead nga magpalapit siya sa Ginoo, nga sundon niya ang Ginoo, magpaubos siya. Nagdala siya sang iya gusto. Gusto niya man ipakita ang iyang gin pangabudlayan. Gusto niya man ipakita nga may ara man siya madala. Nakaisa mo man ang gakatabo sa aton. We don't come by the means of God nga gusto niya, and we don't come as we are. No, kundi nga gusto naton magpakita-kita, gusto naton magdala sang aton kaugalingon nga mga halad. So, ging klaro gid diri, the Lord looked with favor on Abel and his offering, but Cain and his offering he did not look with favor. Kaya nga, kita sang Ginoo ang ilang mga tagipusoon. Hindi lang nga si Cain mabalaan kag manifested sa iyang kabuhi nga sala ang iyang motibo, kay di sala man ang iyang paghalad, no? But even makita na gid sang Ginoo mismo, kay bangod kita sang Ginoo ang iya nga tagipusoon. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So faith produces worship that is sincere, humble, and pleasing to God. Ano imo motibo sa imo pagsimba? Ano imo motibo sa imo paghatag? Sa imo halad? Sa imo tithes and offerings? Sa imo paghatag sa imo nga kabuhi, sa imo nga tion? Ano ang imo nga motibo? May it be that by faith, we will worship with the right motive. Lastly, dire by faith, we worship with the right actions. Ang natabo dire sa kay Cain, kay bangod nga sala ang iyang motibo, sala iyang ginhimo, and wala ginbaton sa Ginoo iya halad. Well, nagdulong ina sa sala man nga butang. Kag nga ang ginhimo niya, ginpatay niya si Abel. Pero kung may ara lang sa tani pagtuo, kag kung nagtuo siya sa Ginoo, that will lead to right action. Pero kay bangod nga wala siya sang pagtuo sa Ginoo, kag wala siya nagpanumbalik sa Ginoo after o kung naghinulsol after nga nakasala siya, then ang iya nga ginimo para matabunan, siguro ang iya sala o kon nga gusto lang niya, no, sundon ang iya tagipusoon ang ginimo dire, he murdered his brother. So humble dire sa 1 John chapter 3 verse 12, do not be like Cain who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. So anong contrast diri sa kabuhi ni Cain kag ni Abel? So Cain's actions revealed an evil heart, and Abel's action revealed a righteous and a heart with faith. So yun pamangkot siya sang Ginoo, mal niya diin ang imo utod. Sa Genesis chapter 4 verse 9, nagsabat siya mali, I do not know, wala ko ya kabalo. Am I my brother's keeper? And so makita naton that his response exposes deceit, rebellion, and hardness of heart. Faith is not merely expressed through worship. It is also manifested, demonstrated through obedience and righteous living. Ang pagsimba naton is hindi lang sa isa katakna nga maghahalad kita, but even after the act of offering our offerings, still that is worship. And so, amo ni ang pagtuo nga ginakabuhi. Faith manifested is faith that

Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang Bali Kita. So mani, ano po ng inyong amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgoton sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Especially, na nga doon ay mga panghitabo dinhi sa ito ang Island of Mindanao. No, nga da, dakog-dakogid na igo diha sa ito ang mga kaubanan sa Sarangani, paingon dito sa South Cotabato. Ano? Then, of course, especially Jensen, atong nabalaan nga naagay mga panghitabo nga di na masudlan na nga itong mga tawag ka na. Okay. O, di na masudlan na nga itong mga panaunsa na ka na nga itong mga dalan. Good morning diha sa itong partner, Sherwin. Matsu, sir. Kumusta dira, sir? Yan. Ano man eh? Nag-sabay-samay may nag-open akong mga, ano? Di ba kaya ni virus? yan. Thank God. Nakabugtaw pa sa karon nga Sabado. Petsa 13 sa Hunyo. Uy, katunga na po ang Hunyo. Ato ang pahuman na po ng Hunyo, no? Dagan na po ang Hulyo, 15 days na lang na, ha? Kumusta man ninyong Sabado? Ato mga partners nga mag-uuma, especially sa itong mga mag-uumang naadiha sa itong kaumahan sa Sarangani Province. Sa adlaw na tanang. Opo, umaraog natin mga tips later on, ha? O ato nang special episode ni sa itong aftermath sa itong pagpadagan sa bay atong angayan himuon bilang mag-uuma and even for the community after sa kinaingon na itong 7.8 na lindol. Anyway, maliog lang ko, Kuya Julius. Natay link sa FEBC katong atong partner Help Mindanao. Basig pwede na ito itag diha sa atong mga Facebook pages. FEBC nga atong pagpangayo o hinabang, especially sa pag-ampo sa atong mga partners na tuloy-tuloy po. Nakikipag tanib-puwersa sa ating mga kasamahan na tumutulong sa ating mga kababayan, especially in Sarangani province and some parts of Davao del Sur, no, Davao Occidental. Now, if you can help, no, so please do may mga FEBC na ating accounts na pwede natin pagpadalhan ng ating mga tulong. But more importantly, we need prayers. No? Ang atong mga partner diha sa kinuskusan kahapon, Mindanao Baptist Life Center, kauban ng mga kinuskusan Baptist Church. No? Tuloy-tuloy, alas sayo pa kayo sa buntag niya. Nahinay nagpadagan dito sa atong mga kababayan pod dito sa Davao, Sarangani Province. Siguro lahos to sila sa Balut Island or di lang ay ko sure, ha, pero we're praying for their safety. Ayan, of course, pag linog bitaw, kumusta man mo, Kuya Don? Umanay na to si Kuya Don kaga sa atong technical side o si Kuya Julius Maliamo. Ang atong ano day, ha? Transmitter sa FE. Wala paghihapon, nakabot ang mga piyesa. So, drila sa atong mga different platforms.
And if in case you miss something, there is ato ang Facebook kay mawala manguni na after a month or so, you can do atong mga review diya sa atong mga YouTube channels. Ayan. So, ato itong i-flash kaniha ha, sa itong sound pagtabang po sa FEBC. But hangi ko kuya, ano, basig pwede makalink diyan sa itong mga pagpadaga, no? Good morning, Dida, sa itong partner, Kuya Dex. Lakihon. Musta diya, kuya? Asa mang kakaroon? of course, dyan kay Jan Hugutu, good morning! Salamat kayo sa mga pag-ambo. Ha? Then, of course, Ati Emily Basas, thank you very much for being with us this morning. Jasper Rea, ayan, salamat kayo sa pakiguban kanamo karong buntaga. And yes, later on, ang atong agri news, especially sa may mga panghitabo ng atong pagpanguma, there is a Region 11 and Region 12, nga naay mga katikaran gipanghimo po ng atong buhatan sa Department of Agriculture Region 11 and Region 12, atong nakutlong mga balita gikan sa Agri Info Davao ug sa atong Agri Tayo Sock Sergeant Facebook pages. Ayan, sa ating pagbabalik ang ating Agri News after this few reminders.

Mayong buntag mga higala, mo kini ang atong Agri News karon nga semana para sa atong agricultural news roundup. PA 11 tinapos ang RSBSA training para sa LGUs. Dahil pinulong ang mga stakeholders ng kakao, mga magsasaka sa Boston tumanggap ng tulong pinansyal at mahigit na 6,700 na magsasaka nakatanggap din ng ayuda at organikong magsasaka tumanggap ng mga makinarya and 762 million pesos road project aprobado sa Region 12. At ngayon ang mga detalye ng ating mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo dito sa Region 11 and Region 12. Tinapos na ng Department of Agriculture Region 11 ang huling batch ng Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA Profiling Platform Training para sa mga local government units sa Davao. Layunin ang pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa tamang pag-encode at pag-update, pagberipika at pamahala ng mga datos ng mga magsasaka at mangingis na gamit ang RSBSA profiling platform. Lumahok sa training ang kinatawan mula sa Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao del Sur, gayon din ang mga kawani mula sa iba't ibang city at Municipal Agriculture Offices sa rehiyon. Ayon sa DA 11, makakatulong ang mas maayos na panaho at mapanaho at napapanahong datos upang masuportahan ang pagpaplano ng mga programa, tamang paglaan ng pundo at mas epektibong pagpapatupad ng mga serbisyong pang-agrikultura. Sa pagtatapos ng ika-anim at huling batch ng pagsasanay, pinag-ibay ng DA 11 ang kanilang layunin na magkaroon ng pinag-isa, epesyente at data-driven na system para sa sektor ng agrikultura sa Davao Region. At sa ibang balita naman, nagtipon-tipon ng pangunahing stakeholders ng industriya ng kakao sa Davao Region sa isang pulong na pinangunahan ng Department of Agriculture Region 11 sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pagiging kompetitibo, matatag at mapanatili ang industriya ng kakao sa rehiyon. Tinalakay sa pulong ang kasalukuyang kalagayan ng industriya kabilang ang produksyon, mga trend sa merkado, mga hamon na kinakaharap ng sektor at mga nagpapatuloy na programa para sa cacao farmer. Nabigyan rin ng mga update hinggil sa nalalapit na national at regional cacao congresses, mga aktibidad ng kasadya at kulturang cacao at pagdiriwang ng World Chocolate Day. Ayon sa DA 11, nagsilbi rin ang pagpupulong bilang daan upang mapalakas ang koordinasyon ng industry player, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang ng ahensya para sa patuloy na paglago ng industriya ng kakao sa Davao Region. At dito naman sa Davao Oriental, tumanggap nang tulong pinansyal ang 878 rice at corn farmers mula sa bayan ng Boston, Davao Oriental sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisheries Program o PAFFP ng Department of Agriculture Region 11. Mabot sa mahigit 2 milyong piso o eksaktong 2.04 milyon ang kabawang halagang ipinamahagi ng ahensya sa mga benepisyaryo. Bawat isa ng sa 528 na corn farmers at 350 rice farmers ay nakatanggap ng 2,325 na cash assistance upang makatulong sa kanilang produksyon at kabuhayan. Bahagi ng programa ang 10 bilyong PAFFP na naglalayong magbigay ng direktang ayuda sa mga kwalipikadong magsasaka na karehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA at sa mga ingisdang nakatala ng sa boat R.
Ayon sa Day 11 target na mabigyan ng ayuda ang kabuuang 12,889 na kwalipikadong magsasaka sa Davao Oriental habang magpapatuloy ang pamamahagi ng tulong sa iba't iba pang bahagi ng lalawigan sa nakakatakdang PEDSA. At dito naman sa Region 12, nagtapos ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Presidential Assistance ng Fisherfolks Farmers and Fisherfolks Program para sa magsasaka sa bayan ng Bagumbayan, Sultan Kudarat. Sa huling araw ng distribution, 1,656 na magsasaka mula sa Barangay Santo Niño, Kabulanan at Daliga ay tumanggap ng ayuda. Sa kabuuan, umabot ng 6,723 beneficiaries ang nabigyan ng 2,325 sa loob ng tatlong araw na pamamahagi upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at mapalakas ang kanilang kabuhayan sa pagsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, umabot mahigit 15.6 million ang kabuuang halagang napamahagi sa kalipargayong benepisyaryo sa nasabing bayan. Samantalang magpapatuloy ang distribusyon ng financial assistance sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat upang mas marami pang magsasaka at mangingisda ang mabigyan ng suporta mula sa pamahalaan. At sa ibang balita naman, nakatanggap na mga bakabagong kagamitan ng pangagrikulturang ilang samahan ng organikong magsasaka sa rehiyon 12 sa ilalim ng 2026 Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture Regional Field Office 12, kabilang sa pinamahaging kagamitan ang mobile solar powered irrigation system at multi-cultivator na layong mapataas ang produktibidad at mapababa ang gastusin sa pagsasaka. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Tubaga Cooperative at Santo Niño Natural Farming Farmers Association sa South Cotabato, habang tumanggap naman ang irrigation system at multi-cultivator ang Baysira Pinang Organic Farmers Association sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito sa kanilang patuloy na pagsuporta sa organikong agrikultura sa rehiyon upang mapataas ang ani, mapalakas ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. At para sa ating panghuling balita, inaprubahan na ng Regional Project Advisory Board sa Region 12 ang tatlong farm-to-market road projects na kakahalaga ng mahigit 762 million pesos sa ginanap na pagpupulong noong Hunyo 8 sa Coronadal City. Kabilang sa mga aprobadong proyekto ang pagkongkreto ng Rangay Lamba Farm-to-Market Road sa Banga, South Cotabato, Alabanit,

0: upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at ekonomiya sa mga kanayunan sa Sock Sargent. At yan po ang agricultural news roundup past ang ating agri-news. Ngayong Linggo, ako si Kuya Janos Lakihon, ang inyong tagapagbalita pang-agrikultura. Magandang araw sa ating pagbabalik ang ating agri-dipunto.
1: Balik kita sa mga

0: Balik kita sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Mga Agri Di Punto with Kuya Janus Lakihon. Before na to na hisgutan ng atong hot topic, lindol, gutom, tagpuyot, gising na tayo. Good morning, the idea sa itong mga partners ang tuloy-tuloy nakikisama sa atin ngayon. Dyan kay Ate Idralin na Binondo, Pakpo, good morning. Kumusta man dia, ma'am? Kumusta dia ang linog sa inyo, ha? Paliog daw ko og update po na thank God, no, sa atong mga partners nga uban. We have heard news day kahapon, ha, atong mga partners sa Seventh Day Adventist. Murag kasubo na to nga nasunog tong ilahang sakayan. But thank God na atong mga brothers and sisters, lahat sila po ay safe, no? Pag-adto sila sa paghatag og ayuda at atong yat na ilahang gisakyan na murag nasunog yun. But again, safe po silang tanan. Salamat sa Ginoo. Yeah, na yung mga announcements po na atoning bantayan, especially, no, kapag may lindol. Now, usually, ang una nating iniisip, ang bahay, kalsada, tulay, ospital. Tama man po yun. Pero, may isa pang tahimik sa nasakuna ang ating pagkain. Last Monday, June 8, 2026, ni yanig ang ng magnitude 7.8 na lindol ang Southern Philippines, lalo na ang bahagi ng Mindanao. May mga nasawi, nasugatan, lumikas at naapektuhan ang imprestruktura, kuryente, paliparan at ang komunidad. At kapag putol ang daan, sira ang palengke, walang kuryente at displaced ang pamilya kahit may bigas. Sa ibang lugar, hindi agad dito makakarating sa kanilang hapag kainan. Dito po pumapasok ang food insecurity. Hindi lang ito, walang pagkain. Minsan may pagkain pero hindi umaabot. May pagkain pero mahal, may ayuda pero delayed. May gulay sa bukid pero hindi may biyahe. May isda pero walang yelo o gasolina. Yan ang masakit na realidad pagkatapos ng lindol. At habang bumabangon tayo sa sakuna, may isa pang hamon ang El Nino. Ayon sa DOST Pag-asa, nakakataas ang El Nino alert at mas mataas ang posibilidad na lumitaw ang El Nino ngayong June to July 2026 at tumagal hanggang early 2027. Sa pinakahuling climate outlook ng Pag-asa, majority ng model ay nagpapakita ng 92% probability ng El Nino sa June, July, August season. Ibig sabihin, habang may mga lugar na nag-aayos ng pinsala sa lindol, maari namang humina ang ulan, uminit ang panahon at maapektuhan ang anin. Double challenge ito. Disaster recovery plus climate stress. Ano po ang aral? Una, hindi sapat ang relief goods kapag sakuna na. Kailangan may pre-positioned food supply bago mangyari ang crisis. Dapat may imbakan ng bigas, tubig, ready to eat food, instant, infant food, at basic nutrition packs sa barangay, munisipyo at probinsya. Hindi pwedeng lahat galing sa central warehouse na malayo. Dahil kapag sarado na ang daan, huli na ang lahat. Pangalawa, dapat protektado ng local o ang local na pagkain. Ang magsasaka at mangingisda ay hindi lang biktima sa sakuna. Sila rin ang unang linya ng food security. Kailangan natin sila mabigyan ng binhi, kataba, feeds, bangka repair, irrigation support, solar dryers, cold storage, at crop insurance. Kapag nakabangon agad ang producer, mas mabilis makakain ang komunidad. Pangatlo, kailangan ng household preparedness. Sa bawat bahay, kahit simple lang, tubig para sa tatlong araw, bigas or easy to cook food, dilata, flashlight, battery, first aid hygiene kit, at listahan ng emergency contacts. Pero dagdagan natin, may pagkain ba para sa bata, buntis, senior citizens, at may sakit? Kahit sa sakuna, hindi pare-pareho ang pangangailangan ng ating tiyan. Apat, seryosohin ang tubig. Sa El Nino, tubig ang magiging sentro ng laban. Rainwater harvesting, water rationing plan, repair of leaks, small farms reservoirs, drip irrigation at schedule ng taniman. Hindi ito dekorasyon sa plano. Ito ang magtatakda kung may aanihin o wala. Panglima, kailangan ng malinaw na komunikasyon. Hindi sapat ang announcement. Dapat naintindihan ng tao saan kukuha ng ayuda. Kailangan ng distribution. Anong evacuation center ang may pagkain? Anong crops ang dapat itanim ngayong dry season? At paano makakuha ng assistance? Sa radyo, barangay, simbahan, eskwelahan at social media, iisa dapat ang mensahe. May magandang balita rin. Ang mga LGUs, may mga ahensya, volunteers, farmers group, churches at private sector na kumikilos. Pero ang hamon, gawing mas mabilis, mas maayos, at mas lokal ang paghahanda. Ang disaster preparedness ay hindi lang trabaho ng gobyerno, bayanihan ito, pero bayanihan na may plano. Sabi nga sa Proverbs 21:20, sa bahay ng marunong ay may mahalagang kayamanan at langis, ngunit nilulustay ng mangmang ang lahat niyang tinatangkilik. Ang aral, ang marunong naghahanda, hindi takot, kundi may malasakit ng pagkain, tubig, binhi at kaalaman. Kayamanan niyan sa panahon ng krisis. Kaya ang panawagan, tayo'y nanawagan bawat barangay gumawa ng food and water preparedness plan. Bawat pamilya maghanda ng emergency food kit. Bawat LGU, suportahan ang magsasaka at mangingisda bago pa lumala ang El Nino. Kapag handa ang bukid, handa ang palengke. Kapag handa ang komunidad, may laman ang hapag. At kapag may laman ang hapag, may lakas tayong bumangon. Ito po ang aking dipunto sa pagkain ng bayan sa bawat pamilyang Pilipino. Gising, hands on. Handa tayo at kapitbisig tayo. Ito po si Kuya Janos Lakihon at sa ating pagbabalik ang ating Agri-Tip.
0: Balik kita sama.

0: ani ana ang programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga hisbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisbutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
1: Hininga programa, hatid ka ninyo sa
2: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
3: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Uma. Agri-tips with Kuya Janos Lakihon. Sa may mga atong agri-tips ron na special na ito ni nga agri-tips pagkahuman sa linog. Mga hinahinay nga lakang. Hinahinay kita para sa komunidad o sa atong mga magulang. Well, good morning guys sa atong mga partners diha. No? Mga partners diri wala pa nakara. Bina kong nawala. Ayan, mga kaubanan nato diya sa magsaysay. Sir, good morning gani mo. Atong partner nga may puas kini nga pakiguban nato. And yes. Sa lahat ng mga nakikisabay sa atin, Ate Ruth Lakion, Ma'am Joy Grisha, good morning. O sa itong mga kaigsuunan po na nag-share. Ivan, good morning. Hopefully, makapanubanta later. Alasayos 48 na sa buntag, suon sa ikatikaron sa itong mga tips. Well, no, ato lang, di lang natin, magsugod ay sa itong agri-tips, no, ang atong padangat lang po ning atong mga pag-ampo sa og suporta sa tanang naapektuhan sa atong baguhay lang na linog diri sa Mindanao kabalota nga para sa uban dili kini balita. Kini usa ka sinatian nga nakahatag og kahadlo kabalaka og usahay pagkawala. Sa ingon ani nga panahon importante nga magtinabangay og magmatngon. Amo ang atong hisgutan sa pipila ka mga praktikar nga mga lakang nga makatabang sa komunidad ug sa atong uma human sa linog. Especially no nga dili ta dayon padtuon o di ta tawo padritso padtuon sa atong mga uma or usahay hadlok gyud kay ta. Moadto sa atong uma kay basig na pay mga liki-liki. Ug uban pa last year nasinatian nato ni nga naatas sa uma. Pertintaw na ito o lantaw-lantaw diha sa Davao del Norte. No? Kauman na ito ang taga-rapid growth project. Good morning, dahil ninyo diha. Hindi. Hindi balaki. Mga partners na ito diha. Tanaw-tanaw na ito in taon sa kanang mga lubi. Kay pwerte mangyong sayaw-sayaw. No? So, unsay mga tip na ito. Nain mga napulo na ito katip karong buntaga. Unang nga tip, unahagyod ang kaluwasan sa atong pamilya. Kadili pang umahayop o kagamitan, siguro daw ang luwas ang tanang membro sa pamilya. Kung adunay kadaot sa balay, ayaw dayon pagsulod, hangtod wala pa masiguro nga luwas ang istruktura. Sundon permi na ito ang advisory sa atong mga LGU, MDR, RMO o uban pang otoridad. Then, tip number 2, pakigstorya o pakigkamusta. Human sa linog, natural lang po na dunay kahadlok o kabalaka. Huh? Thank God na mga kauban na ito, nangumusta giling taon, kumusta, no? Kuya Ernesto, kumusta dira? Thank God we're still alive. Shout out daw sa tanan na ito, mga listening farmers and friends. Ayan. Kumusta dira? Kuya ang linog ra sa imo sa inyo lugar kuya. So kaning pakigstorya no human sa linog natural lang yun nga doon ay kahadlok o kabalaka. Kumusta ang inyong mga silingan, mga kauban sa uma, mga kaigsuunan? Usahay, simpleng pangumusta, dako na kayo o tabang. So, third, susiha ang tubig. Tanawa kung adunay nabuak ng mga tubo na daot ng mga water source na hugawan o nga imbakan sa tubig. Kung nagduda ka sa kalidad sa tubig, mas maayo. Pabukalan sa nato ni. Og sundon ang giya sa atong health office. Then, ayo po, pasag pagdali sa uma. Kung adunay mga liki-liki diha sa atong uma o kadaot sa irrigation system, ayaw pagdali og trabaho, susiha. Una ang kahimtang sa atong uma, importante nga luwas ng atong lugar nga dili pa magsugod ang rehabilitasyon. And of course, tanawa ang kahimtang sa itong mga hayop. Ang mga manok, baboy, baka, kambing, o guban pang hayop, mahimong na stress food, human sa linog. Doon na bitaw tayo nakitaan no, sa nato sa itong mga kaubanan. Diya sa Jensen, nahugno gidin taon ng poultry house. So, kana. Ako gigdanyos and this will include ano na po? Imbis makapakaon pa itong mga broiler chicken planan, mga matay man ang ban, no? Dako-dako ginig danyos. So, siguraduho nga dunay limpyo po sila nga tubig, dunay pagkaon, wala sila nangaangol. Bantay ay lang lihok sa sunod nga mga adlaw. Murag uso-uso po baya karon ang kanang mga sipon o uban pa. Di lang sa itong kaayupan, pati po kita. Then of course, kalihog ko, bantay ang mga farm structures. Ang atong mga payag diha. Tanawa ang kulungan, ang atong mga fish pond dikes, bodega, greenhouse. Kung adunay kadaot, ayuha una. Kay ang peligroso nga bahin, aron malikayan ang dugang nga mga aksidente. Then of course, i-document ang kadaot. Kung adunay kadaot, sa tanom hayop posibilidad o kagamitan, kuhaay og litrato, isulat sa detalye o patabang no, sa atong mga silingan na cellphone. No? Of course, no, pag naata sa RSBSA, naman po na yung mga crop insurance. Hopefully, nakalista ano, sa atong crop insurance. Oh, Philippine Crop Insurance Corporation. Good morning, Dayda. Ninyong tanan. Tristan, ay at gulay. Happy Sabat po daw sa tanan. Salamat kayo, Sir Tristan, for being with us this morning. Of course, importante kayo makikoordinate sa LGU, no? Diya sa itong barangay, sa itong municipalidad, o sa Municipal Agriculture Office, no? Ipahibalo ang inyong barangay, una bito na akong pangutana po sa akong mga kaubanan diha sa Kinuskusan, nabay source of communication. Hilabi na, no, nga, ang atong, doon na may mga cellphones na manggoy usay, wala gisignal. Gahapon, for example, ang messenger na to o Facebook na to, nawala biyag yun. Hindi makakommunicate. Tingala kong dugaya ba? reply o murag na agad ay panghitabo po sa atong o murag ilinog po daw ang Facebook Messenger o Facebook mismo, no? So kaning communication na to uban ang taga DA o uban yan, and then hinahinay sa pagbangon, dili kinahanglan nga tanan mabalik dayon sa normal sugdi sa pinakaimportante tubig, pagkaon, kaluwasan ug kahimtang sa uma. Ang importante, adunay klarong plano sa pagbangon. Og last tip na to, ayaw kalimti pag-atiman sa imuhang kaugalingon. Mga kauma, sa himanggod, mauna na to og tabang lagi sa uban. Nya, nakalimtan na po din na to ang atong sarili. No? Mga ang kakapoy o kabalaka human sa linog na tinodjod, tilisuda. Mahuway po o kinahanglan. Maunang gahapon na nagpundog yung ko. Nangapi. rest, pakihistorya sa pamilya o komunidad. O ang kusog sa komunidad, maupod ang pinakadakong tabang sa panahon sa kalisod. Good morning, Dede, kay Ma'am Bernardina sa Magsaysay. In closing, mga kauma, ang linog dili na tumapugngan apan ang pinagtinabangay o pag-atiman sa usag-usa mao ang makapalig-on nato isip komunidad. Isang halan sa 1197 DXFE o 1062 DXKI AgriTips. Balik kita sa uma. Of course, ang atong kauban, ang partners sa technical side, sila Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo. Ang atong mga managers, si Ate Joy o si Ate Magnolia. Kini si Kuya Janos Lakihon magayon ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya maayong Sabado kanatong tanan. God bless o amping kanunay. Bye-bye!

0: faithful, strong, kagbuot pareha sa akon. Ang papa ko, love niya ko forever. Ang papa ko ay guwapo pareha sa akon.
1: Ni tatang ko Samuel, kit madaydayaw nga bayani, nasangpet ken managayat nang nangrunas suna, kit responsable nga tatang, panpanakaldaka nga tatang mi, ken ay ayaten daka.
2: Si Papa Lintaban sa bad manubo na diritsu e kinaiya, anda ka plastikan, tansalag no kan din, stricto, pero ipanuan kapag ginawa, e kan din puso, hasta ka agtabang si Papa, din kasing-kasing din na agkeduan si Kandin.
3: Ano man ang pagkilala natin sa ating tatay, sila ay regalo ng Diyos sa atin, kaya't nararapat lamang na sila ay ating ipanalangin, mahalin at galangin. Happy Father's Day sa lahat ng nagsisilbing ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

kayat ko lang ibagada kiti tatang ito'y lubong Happy Father's Day. Kastamat kanya ni Papang Ming, ni Papang Samuel, kayat ko lang nga maamuan nga proud kami nga sika ti Papang

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo Sabado? You are tuning in to DYVS Bacolod. Nagaupod ang DXKI. And for those of you nga gusto mag-view sa amon, may ara kami Facebook Live. And then pangitaon mo lang ang DYVS, kag i-click mo da ang aton nga program nga Mom's Heart. Kamusta kamo dira sa DXKI? Dira sa General Santos City, kamusta kamo dira sa Sarangani? I just hope and I pray nga nakaamat-amat na kita recover, no, by God's grace. Kung ano ang nasalanta sa aton, i-restore ina sang aton Ginoo. Welcome dira sa inyo sa Coronadal City, sa South Cotabato, bisan sa Sorala. I just hope nga okay na gid kamo, no? Amat-amat kita nga makatibawas sa nagligad naton nga calamity. Kipalbig Tampakan dira sa South Cotabato, kamusta kamo da? Jeanette Katakutan, good morning. Ang aton nga Roca Sisters, si Luz, si Lerma, si Ginny Lynn, okay lang kamo da? Merly Hospital, nag-message man si Merly sa akon. I am happy nga naka-reach out ikaw. Praying that the Lord will grant the desires of your heart, Merl. Nanding Parcasio, good morning sa inyo dira ni Totong Villanueva. Sa imo Linda Samonte, kamusta? Kag nagagreet kita sa kay Bona, Miss Sheila. Welcome to our Saturday program, Mom's Heart. Ang taga South Cotabato dira sa Kipalbig Tampakan. May the Lord restore ang tanan naton nga losses nga natabo due sa aton nga earthquake nga nagligad. Coronadal City, kamusta kamo dira? Si Erlinda kag si Magne, kabay pa nga okay kamo? Surigao Community Bible Church, good morning. Diri sa Alegria Murcia, gina-welcome ko gid ang aton nga nag-tune in. Manapla GBCN, good morning. First Baptist Church of Central Hawaiian, sa aton mga engineers dira. Sa Imo Carms, sa kay Manangkora, kag sa kay Mama Ming, ti last week sako si Manangkora, si Mama Ming lang ang naka-tune in. Mama Ming, good morning da sa Imo. Manang Sara A, I hope you are fine. Manang Lin J. Lydia, good morning sa Imo dira nong June. Nanay Bell, kagsakay Maki, welcome to the program, Attorney JM. Sir Rolando Plenyago, kamusta sir? Sabado subong. Dira sa Villamonte, sakay Luri, kagsakay Meredith. Welcome sa aton nga program. Manang Feli, how are you? Thank you for tuning in. Manang Merly, Miss Cheryl, if you are already in the Pinas, welcome. Miss Lourdes L., good morning dira sa imo, Miss Cecil QV, Buena Vista, Guimaras, sa kay Mercedes, kagay RV Nanit, good morning. Sa imo, Miss June, dira sa Guimaras, kag sa Alimodyan, Iloilo. Roda, good morning, baupas to Saturdays. Wala nakapacheck attendance si Roda kay Masako. And I hope today, makatune in ka na, Rod. Kamusta ka mo dira upod sa kay Presyosa kag kay Orfa. God bless you, Roda and company. Diri sa Bacolod City, sa Rosario Heights. Ma'am Virgie Salgado, kung nag-tune in ikaw. Thank you. Sa imo, Ma'am Sarah Escalona, dira sa Mansilingan. Kag sa kay Chinchin, kag kay Jasmine Kate. Ini sila yan, nag-Facebook Live ini sila. Thank you, ara kamo dira nagapamati sa aton nga Saturday program. I am inspired nga makabalo nga ara kamo nag-tune in kag nagahulat sang aton nga topic every Saturday. Last Saturday, nag-istorya kita sang isa ka-crippling affliction, which is arthritis. Bawkadamo sang akon nga friends nga may arthritis. kag ano ini siya. Gindefine ini sang clinicalresearch.com arthritis as a rheumatologic disease. Kag ini, kung may arthritis ikaw, amuni ang masakit, gahubag, gag-distraction sang aton nga mga joints. Kag ang site, ang website nag-report, tamudamo, gijagali ya, of the world's population, more than 175 million and counting ang nagasuffer from arthritis. And there are about 100 types. Pero ang pinaka-common, amuning osteoarthritis, kag rheumatoid arthritis. So, sang nagligan nga Sabado, gin-define ini naton si osteoarthritis, no? Kay manti si Roda, wala kapamati. Rod, amuni siya ho, degenerative disease ini na usually gakatabo sa aton nga balikawang, sa hip, sa knee, kag sa spine. Kag ang arthritis, preferably ini ang ginatawag nato nga degenerative disease. Si osteoarthritis, kalabanan, babayig gali ang ginaigo sini. Because si rheumatoid arthritis naman niya autoimmune disease. Magambalga ni arthritis, whether osteoarthritis or rheumatoid, para sa aton tanan, palariho lang gini sila mo. Because it begins with stiffness, pain, kag naga-lead to disfigurement and disability. Inabalangan daw naga-tiliko ng aton ng mga kamalagko. Patients who suffer from rheumatoid arthritis also become at risk for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases. Bow. Katuntong gali sini nga disease, no? That's why it's called crippling. Kay piangon niya ka or hindi nakahulag ang imo nga mga kamalagko kag kamalingking. Sang nagligan nga Sabado, nagambal kita nga ang agents of arthritis. Ano ang nagakos? Amuni ang age, genetics, lifestyle, and occupation. Kag ang calcium, dako ang mabulig sini sa aton, no? Because it is an essential mineral for optimal health. Kag ini nagapatubo sang aton bones, kag sang teeth. Ang isa ka site nag-describe sang calcium as a key component for the treatment of various bone conditions such as osteoporosis. Si osteoporosis amuni ang maluyang mga tulan due to low bone density. While ang rickets naman niya amuni ang mahumok ng mga tulan sa kabataan. And osteomalacia, softening of bones, kag may upod nga pain. Though, ang aton lawas may mga calcium stores sa aton nga tulaan, sa muscles, blood, and other tissues, calcium is often lost sa aton nga waste, sa aton nga sweat, and through the skin cells. Kag, kung nubo gani si calcium, diri na ang aton nga lawas nag-utilize ang calcium nga makitaan sa aton nga mga tulaan. And overall, ang calcium improves bone density kag nagabulig reduce ang symptoms of osteoarthritis, nagarelieve sang pain, kag nagahelp improve mobility sa aton osteoarthritic joints. We are going to talk more about this because nagsugod man kita sang aton nga coping strategies last Saturday. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Thank you sa aton nga music break. Nakabalik kita sa aton nga Sabado morning program diri sa DYVS upod sa DXKI. Kamusta ka mo dira sa Alimudyan, Iloilo, sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, kag sa malabutan sang aton nga program. Welcome. Arthritis coping strategies. Nagsugod kita sang topic naton last Saturday kag nagambal kita nga ang research nag reveal nga there are no cures sa ginatawag naton nga arthritis, but there are steps you can take to ease discomfort and get back more control over your life. So sang nagligan nga Sabado, nagambal kita ang pinaka popular gid nga affliction sang arthritis, amo ning osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout and lupus. Gin-identify ato naton sang nagiligad nga Sabado. So while you cannot cure your condition, you can adopt a variety of coping techniques nga magatag sa imo blasang more active and in control of your life. So how do we ease? Inibala ang palaniga, kag ang discomfort, ang panghubag, no? May mga tips kita nga ginsuguran, istorya sa nagligan nga Sabado. And ang isa sina is you keep moving. Maintain movement sa imong joints as best as you can. Kay makabulig ini sa imong joints nga mag-function better for a longer amount of time, and at the same time, mag-brighten ang imo outlook. Because every patient should keep active. Amo ning hambal ni Dr. John R. Ward, MD Professor of Medicine dito sa University of Utah School of Medicine in Salt Lake City. Hambal ni Dr. Ward, remember that even small movements mean a lot. Kung matolerate mo ang mag-anlang house cleaning or gardening, okay gid ina. Next, how to ease stiffness and discomfort. We are talking about arthritis. Exercise, exercise, exercise pa more. Kay ini nga mga exercises naga-work best when inflammation has tahaw. Nag-calm down na ina siya. Magambal ka ganing inflammation ang palanghubag mo. Kay hindi ka bala ka-exercise kung nagahubag ang imo nga mga joints. Hambal ni Jaina Jacobs, PT, CHT, Physical Therapist Certified Hand Therapist, President of the Section on Hand Rehabilitation of the American Physical Therapy Association. Damo ang klase of exercises that are used to help arthritis sufferers. Kag ang pinakasimplest, easiest, that can be done by almost any arthritis sufferer are called range of motion exercises. Kung hindi kita familiar sa mga range of motion ng mga exercises, pwede mo na mapa-search sa kay apo or sa bata naton, no? Kay kadamo-damo gina nga makita naton sa mga websites ang exercises for arthritis. Ang isometrics naman niya, in which you create resistance by tightening a muscle without moving the joint, can help to strengthen the muscles. Ano ini ang mga isometric exercises? Ini sila strength movements where ang imo nga muscle naga-contract without changing length and the joint remains completely still. Tika, hindi kita familiar sa isometrics. Kung ikaw nagakadto sa gym, or you can just search this, no? Kapos lang gid bala kagkadamo gid sa mga exercises nga pwede naton gali mahimo. Because ang isometric exercises nag-require minimal or wala gani isang equipment and is highly effective for building joint stability, improving posture, and lowering blood pressure. Ano ang mga examples of isometric exercises? Some isometric exercises are planks, planking, wall sits, glute bridges, calf races. Tikon hindi ikaw ya kakadto sa gym, kakun wala ka pamangkutan, wala ya ka sang coach nga magtudlo sini sa imo, medyo alien ini. Pero kahapos lang gid, like ining mga calf races bala, or bisan magstand ka lang both feet,
kag ina bala nga erase mo lang ang imo nga tiil, no? Nang makita ta na bala nga hands on the waist and then you raise yourself up, amo lang na kasimple. Ang isometrics in which you create resistance, gina-tighten mong imong muscle without moving a joint, can help to strengthen muscles. Ang mga weight-bearing naman niya, such as walking, nag-build man ni muscle strength, while strengthening exercises can be beneficial para sa arthritis sufferer. However, ariho, they should only be done under the supervision and care of a therapist or physician. And kung ikaw may ara sang any type of cardiovascular disease, should not do multiple resistance exercises for a sustained amount of time. Amo na ang aton caveat, ha? Ang stretching naman, which helps make the muscles more flexible, amo ni ang ginarecommend as first step in any exercise nga program ni mo, no? Kaya iti kinanglan naga gina-work up mo anay ang imo nga body, you warm up. Warming up your joints before beginning any exercise makes them more flexible. If you have the capacity nga magkadto ka sa gym or to any rehab center, ga-recommend na ang doctor kag ang imo dira nga mga physical therapist kung ano ang nagakabagay sa imo nga arthritis. But before anything else, kinanglan mapabalugid ta sa aton nga doctor. Mayari pagid sila ginhimo diri ho sa aton nibla nga mga kamot kis ang nagapalanig a. Give your hands a water workout. Ang imuon sini, ang imo kamot ibutang mo sa isa ka lababo or isa ka labador nga may warm water for added ease and comfort. Kag dira pwede ka mang close open, pwede da kun anong gusto mo nga himuon nga ma-exercise ang imo nga mga joints. We are talking about arthritis, a crippling disease, no? Kag in anything bala nga himuon naton, whether mag-go ikaw into your rehab program, your exercise program, kinanglan pabalugid kita sa aton nga doctor. May mga suggestion diri as strategies to cope. Pwede ikaw bala makakadto sa pool if you find even simple movements nga do kabudlay gid kagasakit. Ang ginasuggest diri kung may heated pool ikaw or, well, in other countries, no, may ara sila mga whirlpool, may be the perfect environment for exercise. Unless you also have high blood pressure, in which case you should avoid whirlpools and hot tubs. Diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa Mambukal, may ari kita diri sa mga onsen, inibla ang mga hot water nga mga pool. Kanami man sini, no, because it is very therapeutic. Kag ang iban sin nagapahulom-hulom, kag dira sila nag-exercise ang ilang mga joints, kag sang ilang mga kamot. Although, ang warning gidgyapon naton, kun if you have any type of cardiovascular disease, hindi ni pwede ang mga mainit nga palaliguan, no? Or ini ang mga pool. Ang mga few of your simple exercises, kung ara ikaw sa tubig makabulig, kay ang buoyancy will help reduce the strain sa imong joints. Kag kung pwede ka, ha, ang warm water will help loosen joints and maintain motion and strength. Bisan warm bath lang may allow you some increased movement, pero careful gid kita gihapon. Kay man nagakalain-lain kag ang ginatawag bala nato niya nga different strokes for different folks. Iba niya pwede sa hot pool nga bath, no? Iba niya hindi pwede. So kinanglan careful gid kita sina. Ano pagid ang aton istoryahan? We are talking about coping strategies for arthritis diri sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. We will have another music break.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
2: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
2: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
2: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
2: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong misyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
2: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yon dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
2: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
2: 1998.
1: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
2: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ano,